0: maya-maya lang.
1: Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng bumubuo ng Sports Radio 918, Radio Pilipinas 2 at Floorball and Focus. Gayun din po, nagpapasalamat ako kay Coach Marco Angelo Ortiz at sa Philippine Floorball Club Association Incorporated. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak na ako po ay naging parte ng programang ito ng ilang episode sa loob ng ilang taon. At maraming maraming salamat din po sa lahat po ng nakikinig, nanonood at sumusubaybay ng Floorball and Focus. Ako po ulit si Coach Eric Rupal. Hanggang sa muli po. Mabuhay.
2: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
3: Ay, aircon ba ako?
2: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalaga pala tong rep natin.
3: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
2: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo!
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Welcome back everyone. Ito ang Floorball and Focus. And syempre, kasama niyo pa rin ang host talaga ng programa, Marco Angelo Ortiz. And yours truly, Jess Laid for your Sports Radio 918. And as we continue, ito and looking back, Sir Marco, we have yung ating mga coaches na based talaga sa abroad na nakakasama ng mga players natin, particularly yung ating head coach. Kamusta ba yung naging pagbisita niya rin, syempre, yung pagsama niya rin sa mga programs natin with Floorball and Focus?
7: Ah, oo. Si Coach Noel, syempre sila, believe sila kasi... Di naman, well, although sikat din naman sila sa bansa nila, wala silang dedicated floorball program, no, for their club, no. Nagulat sila na meron tayong programa sa radyo noong time na yun. Pero syempre, over time, it will become normal na eh. Kasi, no, kontrolado natin yung programa pagka gigest sila. No? So, parang, syempre, happy sila that we're getting that much attention. Kasi, we're in the mainstream media pa rin.
6: Yes.
7: So that's a good opportunity also.
6: Yes, and I remember several times na very open, very in love din syempre yung ating mga players and si Coach Noel with how yung pagmamahal ng bansa ba eh talagang nandun sa kanila in representing the country overall. How did you think na nakatulong yung Floorball in Focus in encouraging them na ito, ganito kamahal ng Pilipinas, ng Pilipino yung sport?
7: Kasi sabi ko sa kanila, ano yan eh, no? Unang-una, kung wala kang opportunity to, you know, to be on the radio, then you're, hindi mo masabi importante ka, pero the mere fact that we were given a chance means that, you know, may pagpapahalaga rin, not just sa floorball, but sa sports talaga. And I told them that although

0: This is privately run yung programa. The radio station is under government, no? Funded by the government. So parang it's also good kasi syempre most of our funding is coming from the Philippine Sports Commission right now eh. And you know, it gives them kumbaga security na okay, hindi pa tayo nakakalimutan, alam pa rin nila that floorball exists. No, so parang kumbaga at least a sense of security and visibility, alam nila na nandun pa rin tayo.
1: Yes, and as we know, naging additional na support din ang Philippine Sports Commission. Right now, napaka-busy ng PSC with adjustments, regional training centers. Kayo ba, Sir Marcos, sa floorball, have you found siguro a suitable regional training center na pwedeng dun bubuo ang floorball association ng community that will be growing the sport?
0: Isa lang naman na nakikita kong perfect would be Pasig Ultra, kung saan si futsal. And in fact, futsal has been borrowing our flooring dati. No, ginamit yan ng futsal. Pati volleyball, no, nagagamit din kasi isa lang yung pinaglalagyan. And it would be very, very nice if we could share Ultra with them.
1: Yes, and siguro naman ay dahil openly eh, talagang ibinigay na sa kanila. And I think our football federation as well is hindi naman magdadamot to share that space for every other sport. Lalong-lalo na sa floorball, nasabi mo nga eh, talagang you had a good communication din before with the futsal team.
0: And si ano yan eh, di ba? Ang presidente nila, si Sir John... What's
1: Gutierrez.
0: Gutierrez, no?
1: Yes.
0: Oo. Yeah, I got the chance to talk to him in some of the meetings with all the officers of all the NSAs sa Philippine Olympic Committee General Assembly. And, you know, wala naman kaming problema. And so far, syempre lahat naman ng NSA gusto magtulungan. So we're also hoping that we will be extended the help that we need in terms of being able to share venues with them and also maybe equipment. No? Pero as far as the willingness, Floorball is very much willing to share. Yun lang, syempre, it has to also be well-coordinated kasi syempre, pagka yan ang training center nila, you know, there will be events there and alam naman natin na very busy ang Ultra. No? So, yan yung magiging challenge, no? To be involved or be aligned with all the schedules that will be happening in that venue.
1: Yes, and speaking of growth, Sir Marco, how did you think yung programa itself helped the growth of the sport, the community? Dahil nakita ko, dumami yung mga clubs and we have the regular league na talagang naging very interested din yung ating mga kababayan.
0: Yeah. Syempre, dun pa lang, makikita mo naman eh. No? Sa pag-promote pa lang ng mga events natin, laking bagay na. No? And, you know, because of the program, nagiging mas updated si sports radio. Eh. Kasi minsan, it's hard eh. Kasi wala kaming communications person. So, we just, you know, reach out to our friends, bato kami ng balita, no? Pero sometimes hindi namin nagagawa yun. And because of the program, nakikita ko na talagang ikaw mismo, si Giselle, tsaka si Ma'am Cecilia, updated talaga pagdating sa floorball. Ano? Pagka may lumabas na post na hindi ko na nasa-send sa inyo, nakikita nyo kagad. And that helps a lot sa growth ng sport. To keep everyone in the know, no? Hindi naman maliit na institusyon ang sports radio and almost no not almost all of the National Sports Association nadaanan na ng sports radio and meron ng mga contacts yan. So sa amin, for us, very big help talaga.
1: Yes, and yun nga, syempre sports radio is just trying to keep on its namesake din na talagang institution in Philippine sports broadcast.
0: Yeah.
1: And with the tagline, siguro kailangan talaga namin mag-step up to make sure that every sport, every NSA, nabibigyan ng time, nabibigyan ng pagkakataon.
0: Yeah.
1: And moving forward with floorball, alam ko marami pang magiging activities, magiging upgrades for our national team. Yung mga bata natin, yung mga local players, speaking of local players, Sir Marco, we also saw a surge in number of local players na nagde-develop from the country and joining the national team. Kamusta ito?
0: Mm-hmm. Yeah, actually, one of our local players, si Jave Beterbo, is on his way to Sweden. So, he will be spending a year or two there to complete his senior high school. So he will be on a floorball mission. Yun yung kanyang gustong gawin. So that definitely will be very big kasi we all know that it's not his first time to be in the national team. It was his first time no SEA Games. And very young ito, ha? Very young. Can you imagine? Senior high school. He will be moving to Sweden to fulfill his dreams of playing bigger floorball. And that alone speaks that it's possible. No? Homegrown yan, ha? Homegrown yan. Dito yan pinanganak, dito yan lumaki. Has never played national floorball, national team floorball since only nito lang, December. No? They went out to Singapore and Hohhot to compete before, but this is the time na talagang, you know, noong time na yon, makikitaan mo na ng potential yung bata. And now, talagang napagkasunduan nila ng family na, sige, let's move your dreams forward. Siyempre, congratulations din sa kanya and sa family. But also, thank you dun sa mga tumulong. Sila Coach Noel, sila Martin Anderson, Coach Martin, to fulfill his dream, to help fulfill his dream. So, diyan pa lang, makikita mo, no? One at a time, magagawa natin hanggang sa marami. So, it's a possibility that you get scholarship, no? Doon sa Sweden or other countries for floorball. So, yan yung isa sa kagandahan ngayon.
1: Yes, and as we know, Sir Marco, nakita natin yung dumadami na projects. Ang PSC, naglunsa this year, actually, sila ng programa for every NSA na magkaroon ng national training pool. This will be the younger age players sa Floorball Association ba natin? Kamusta itong selection process na to? Kasi syempre iba ang magiging guidelines nyo as a team sport as compared to other regular sport na siguro individual lang yung kanilang ilalagay.
0: So sa atin kasi we started this before, kaya lang we have not been able to really, you know, put them together. Kasi, syempre, iba-iba yung schedule ng mga bata. And also, alam naman natin na si floorball, we don't take, we don't take yung monthly allowance. Kasi we could not house them in the training area.
1: Yes, yes.
0: Kasi isa sa mga requirements na kailangan kung if you want to be in the national team training pool with the allowance o parang sweldo yon, i-maintain ka doon sa facility, meron ka time in, meron ka time out, yan yung mga hindi pa natin kayang gawin. No? But definitely, we do want to also participate in this and maybe move this along na magkaroon tayo ng talagang youth na pwede natin i-compete. Kasi the International Floorball Federation has been inviting us not to compete in the U19 for the men and the women and also in the 3v3. So, ang dami ng event ni floorball. Meron ng men, merong women, merong U19 na 5 versus 5, merong U19 na 5 versus 5 for the women, and may U19 5 versus 5 for the men. And then, we also have the World Championships ng 3v3 ng lalaki, World Championships 3v3 ng babae, and then there's also World Championships ng U19 ng 3v3 lalaki, and then also sa babae. Can you imagine? That's nine World Championships na pwedeng salihan.
1: Yes, very exciting. And at the same time, 3v3. Sir Marco, paano ito? Siguro, a short preview nitong 3v3 event sa floorball.
0: Yeah, actually, ito, Giselle, ang pinatarget natin. Ano? Kasi alam naman natin na we've been trying to be involved or included in the Palarong Pambansa, Batang Pinoy. And I think this is the format. No, we actually agreed as a group, no, sa association, that this will be the format for these types of competition. Una-una, maliit yung court na kailangan mo, parang basketball court size lang. Pangalawa, hindi ganun karami yung kailangan mong i-put up ng mga players. No? Enough na, sabihin mo na, 8 to 10 players is enough to play the game. No? And then it's easier to bring the equipment kasi hindi mo bibit-bitin lahat. The flooring, you don't need to really have a 20 by 40 court. So this is the format that we are trying to push for now in our promotions. No? Definitely, there are some changes in the rules or diversion from the usual thing that we know. But definitely, this will be more doable as a promotional sport or as a promotional event for floorball in the long run.
1: Yun, exciting yan. And
0: yes,
1: syempre, as part of the grassroots development, yun ang mga nabanggit ni Sir Marco, Palarong Pambansa, Batang Pinoy, exciting news. And
0: yeah,
1: at the same time, opportunity for young kids to be involved in sports. Hindi naman natin pinagkakaila. Laging magandang pagkakataon para sa kabataan yung makapasama, maging miyembro ng mga sports club, sports team.
0: Oo naman. Oo naman. And talagang exciting, and it's only a matter of time. We were thinking na we're already there. It's only a matter of time. And we're reconciling with our previous talks with the organizers of the Palarong Pambansa, kasi we already submitted and supposedly kasama tayo sa Ilocos. Kaya lang, there was another sport na nauna sa atin, no? But this time, we're hoping and gunning for Quezon City. So, yun yung gusto natin gawin.
1: Yes, exciting yun. Lalo na, nasa home court natin to, Quezon City.
0: Exactly. Exactly.
1: Itong event na ito.
0: Yeah, we are set to meet, with the QCLGU. Sana mapagbigyan ng oras ni Mayora. But definitely naman, we're gonna be pushing for this.
1: Yes, yan. For the, lalo sa mga parents, naalala ko nung binisita ko yung isang training event ng ating national team, where you welcomed as well yung mga young kids para turuan.
0: Yeah.
1: And yung mga parents nila, andun din to support. Sila ba? Kamusta ba yung mga naging reaction ng parents na itong mga anak nila na feature na sa radio, na feature sa Facebook Live with our Floorball in Focus?
0: Yeah, dun sa dati, syempre, we tried to guest also the parents. No? And syempre, enthusiastic ang parents. Kasi syempre, it's their pride. Eh, diba? It's their proud moment as parents na ma-feature sila. Not because of them. It's because of their kids. No? So, yun yung talagang exciting. Kasi syempre, as a parent, no, very young parent ako. I mean, meaning to say, bata pa yung anak ko, no? Wala pa ako sa level nila na medyo malalaki na yung mga anak. So sa akin, parang I'm also taking it as a learning lesson, as a teaching moment for me to learn more about, you know, being an athlete's parent. No? But for them, syempre nakita ko rin naman sila ng enthusiasm nung ginigas natin sila. Very happy sila, and very, alam naman natin na ang floorball is just one community, eh. So mga kaibigan din natin talaga yung mga parents yan. Dati, kasama ako doon sa mga bata. Ngayon, ang kaidaran ko na yung mga parents na.
1: Kumbaga, nakita mo din talaga yung pag-grow ng community over all. And ito pa nga, naging host ka pa of the program that introduced floorball into the mainstream and giving it voice. Kumbaga, napakaraming loud na sports na talagang napag-uusapan. But you gave Floorball a voice, you gave Floorball a platform, and nagpapasalamat kami from Sports Radio na you allowed us to broadcast itong napakagandang sport, enjoyable sport. Sir Marco, siguro it's time to wrap up this episode. It's not a goodbye. It's just a break. It's just a season ending for our Floorball in Focus.
0: Yeah. Well, actually, Giselle, no. Syempre, gusto ko rin magpasalamat, no. May listahan ako. I always read my list. Kung sino yung mga pinasasalamatan ko. And lagi kang kasama doon, Giselle. Eh. pero yeah, I'll just pull my list up. Kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin kabisado. No. Okay. Sana ba 'yan? So, syempre, no, gusto ko magpasalamat not just sa station, no, but definitely doon sa mga lagi ko nababanggit, sila Ren Bergavera, Susan Barameda, Gemma Tocomoda, Rocomora, Nida Soriano, Edmund Obra, Winston Delosario, Daniel Cruz, sila Ma'am Cecilia, si Ma'am Judith, Sir Aaron, si Sir John, Sir Giselle, si Arian, Tim, si Mika, syempre yung ever natin mga supporting friends, si Monty, si Friday, at syempre yung mga nakasama natin, no, Giselle, yung mga wala na, sila Roxanne, sila sila Sir, kalimutan ko na, no, maraming dumaan. Si, oh, sila Sir Peter, oo. Oh, oh. Si na Miss Anne, Vinyas, definitely. Si sila Ma'am Ria, Arevalo, syempre. 'Di ba? O nakakasama natin dati, and syempre, maraming salamat. Especially, no? Especially kay Ma'am Cecilia. Kasi si Ma'am Cecilia has been very, very supportive of the program, and she pushed for it. Eh. It's not just, you know, nag-submit ako tas in-approve. I'm pretty sure she had to defend it din sa kila Sir Rizal, no? Kila Sir Rizal pa noon, and then kila Sir Dindo Amparo. And of course, she also had to bring it up to the rest of you people or the guys, no, sa inyo, sa station. Syempre, she also has to tell you something about it. And no, maraming salamat at nabigyan tayo ng opportunity. And of course, dun sa mga nanonood at nakikinig every week, syempre, maraming salamat sa inyo. Or kahit mga dun sa napadaan lang, no, nililipat yung radyo, tapos narinig, uy, ganda ng boses, pinakinggan, oh, maraming salamat. So, kung yun man yung dahilan, maraming salamat. Pero syempre, it's not naman, ginawa ko lang biro yung magandang boses, no, but of course, alam mo naman na hindi naman yun yung rason. But definitely, maraming salamat, no, sa mga nakaalala at nakadaan sa programa, sa mga nag-guest, sa mga sumuporta. Oh, maraming salamat. And like what Sir Jess has said, it's not goodbye. It's more of a break. Just to be transparent, I want to let you know that I'm taking up my master's thesis sa landscape architecture. No, so yan ang isa sa mga, hindi naman balakid, but isa sa mga dahilan why I would like to take a break. And also, of course, I do have my day job as a landscape architect. I do have other projects and, you know, other positions that I am handling as of the moment. But definitely, we do want to come back. Maybe a different format, maybe a different schedule, but not soon. No, not soon yet. Not soon enough, because we do want to finish our master's first. Yan. So with that, gusto ko pasalamatan, of course, mga magulang ko, si Mike, si Marisa Ortiz, ang aking asawang si Mirma, aking anak na si Mikael, at syempre ang aking kumpare, part pa rin ng Floorball, Philippine Floorball Clubs Association, si Coach Ralph Ramos, who has been very, very supportive of me and the community, and of course, community ng Floorball. Yan, syempre, yan hindi pwede mawala. kasi yan ang buhay talaga ng programa at ng sport, ang community. So maraming salamat sa inyo sa bumubuo ng board ng Philippine Floorball Clubs Association. Maraming salamat sa inyo. So with that, I would like to say see you all again soon, no? Marami pa tayong mga pagkasamahan. So Giselle, maraming salamat at bigay ko sa iyo to end the program.
1: Yes, and thank you so much then Sir Marco. We will miss the Floorball in Focus every Saturday. At again, this will not be final. At sandaling break lang to. Siguro in a few months, we'll face and we'll have the second season ng Floorball in Focus.
2: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 dito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM Collab.
3: Ang tabayanan nila at papwede
4: search
3: natin.
4: Search po nila, Sir Kiko, doon sa website, doon po sa accredited na training centers po ng PITAC.
3: Ay, sige po. Uulitin ko mamaya. Naku, eh, Director General Iñigo, sa panahon po ng makabagong teknolohiya, ano po, at digital health, paano po ba nakikita ng PITAC ang patuloy na yung bang kahalagahan itong alternative healthcare sa buhay ng mga Pilipino? Yan, yung mga nababanggit natin yan kanina at yung mga katulad nung inyong nabanggit na, Director General Iñigo.
4: Opo. Siyempre, unang-una po, kailangan po nating erase yung awareness among public. Kasi sadly, sabi mo nga rin na mention mo kanina, na baka po hindi talaga aware ang public na meron po silang pwedeng ma-avail din na services na ganitong mga programa na epektibo rin po at ligtas. So unang-una, kailangan syempre yung pagpa-partner po namin sa mga media na kagaya po sa inyo. Na syempre yung media na partner namin, dapat kailangan may integridad din po, ano? So kasi we're trying to raise yung trust ng tao, yung paniniwala at pagtitiwala nila na ang mga serbisyong ito ay may maidudulot po na kabutihan. And syempre, being tayo ay social media capital ng mundo, ano po? So importante po na yung platform po ng sa social media na tayo po ay aktibo rin dyan. Kaya kami naghahanap din po talaga ng pwede naming maging partner sa pagde-develop po sa pamamagitan po ng pagpapalaganap ng impormasyon at edukasyon para sa ating mga publiko po.
3: Maganda po yung binabanggit nyo habang tayo po napapakinggan sa 104.3 FM dito sa Metro Manila hanggang Mega Manila. At tayo din po ay napapakinggan dyan po sa 90.1 o 90.1 Radio Agri FM dyan po sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Batiin po natin sila. Hello, hello. Nakikinig
4: magandang,
3: sila.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po?
3: Opo, mataga Radio Lucena, Radio Pilipinas Lucena na Quezon. Gandang umaga po. Nakikinig po sila.
4: Oo, hello po.
3: Ay talaga naman, na dumadami po dito at lalo na nationwide at ating worldwide broadcast ngayon at yung ating Facebook Live at ang YouTube Live channel. Napo, may mga halimbawa po ba ng paggamit ng teknolohiya, DJ Iñigo, tulad ng research, online information campaigns, o yung digital training? Yung mahalaga po upang mas mapalawak ang kalaman nga ng publiko tungkol sa traditional at alternative healthcare na maliban doon sa sinasabi niyong mga paggamit ng advocacy at mga information education the materials.
4: Yes po, yan po ang tinatry po ngayong i-develop ng ating ng ating social advocacy and training division. Na-meet niyo po siya, ano po.
3: Oo,
4: at tapos salamat kami kay Sir Tico na kami binisita niya po para mas maunawaan niya po yung kung ano po yung serbisyo na ibinibigay po ng aming ahensya. So kami po talaga yung naghahanap ng mga partners kasi medyo hindi po namin yan line of expertise. So gusto po naming ma-maximize po talaga yung information technology na mabisang paraan po para maabot po yung ating publiko.
3: Ayan, salamat po. At at least mainganyo pa, lalong mapalawak pa po itong advocacy at information education campaign ng PTAC.
4: Yes, naku,
3: Opo. Alam niyo po na maganda po mas madami pa tayong pag-usapan. Kaya lang po, alam ko busy po kayo ngayong araw na ito. Pero nagpapasalamat po ako sa inyo, ha. Kahit naging busy po kayo, napagbigyan niyo po akong magbigay kayo ng mga kaalaman tungkol sa PTAC.
4: Ay, siyempre po, the honor is mine. We really appreciate this opportunity. Ito pong panahon, yung oras na kahit ilang minuto pa lang po lang ito. Ito po yung mahalaga po sa amin.
3: Ano po ang
4: maipaalam po sa publiko, especially po kayo na kayo'y kilala na po sa larangan na ito.
3: Naku, ito po yung mga tulong sa pangalan po ng public service at yung development programs.
4: Po.
3: Ano pong panghuling mensahe niyo po, Director General Iñigo? Yung mahalagang dapat na manuaan ng publiko tungkol po doon sa tamang paggamit ng traditional at alternative healthcare kasabay ng makabagong medisina.
4: Opo. Siyempre, unang-una, again, walang sawang pasasalamat po kay Sir Kiko at sa programa po niya. Pangalawa po, para po sa publiko, kailangan po na kayo ay mapanuri. Sa dami po ng inyong sa information overload natin ngayon, marami po kayong mapapanood sa iba't ibang platforms. Mm-hmm. Unang-una po, nagpapasalamat kami na yung interest po sa natural, organic na products and kapamaraanan ay medyo tumataas po. Ano po. Pero kasunod po nito, gusto ko pong i-advise ang publiko sa lahat po ng natural herbal products. Kailangan po, bago po ninyo ito i-consume, bilihin, kailangan po sigurado kayo na ito po'y rehistrado sa FDA, sa Food and Drug Administration. Tingnan niyo po yung nakatatak po doon sa produkto. Ano po? Pangalawa, pangatlo, of course, kung kayo po ay mag-a-avail ng mga traditional complementary integrative medicine like traditional hilot, like ito po acupuncture, traditional Chinese medicine, Cairo, na magmamanipulate po ng ating katawan, i-check nyo po sa aming listahan sa website po namin kung ito po ay mga certified practitioners at ang kanilang pasilidad ay accredited po ng PTAC. Ang safety po ninyo ay non-negotiable. Kailangan po kayo po mismo ay alam po ninyo ito, aware kayo. Kasi hindi po maiwasan na may mga kababayan din po tayo na may kanya-kanya rin pong agenda. So, yun lamang po and magandang umaga po. And thank you, Sir Kiko. And I'd like to declare, syempre, the blessings ng Panginoon sa bawat isa po na nakikinig.
3: Naku, likewise po. Salamat din po sa pagpapaunlak nyo. Again, ang tawag natin palagi sa Ingles, health is wealth. Kaya hindi ito po natin mapapasubalian. Ano po? Maraming salamat talaga sa inyo, Director General Iñigo, sa pagpapaunlak nyo ng panayam na ito. Salamat din kina Ma'am Geraldine, si Yon, at saka alam po ninyo, yung mga staff din yun nakatulong, sinawa Ma'am Renz, ang napakabait. Saka,
4: salamat din po.
3: Opo, thank you.
4: Sana maulit pa to, Sir Tico.
3: Of course, opo, mag-part 2 tayo or part 3 para makapaglingkod tayo sa ating mga kababayan.
4: Yes, Yon,
3: po. Yes, sa PTAC. Gandang umaga po,
4: Mabalos. Mabalos sa Indong Gabos and yes, God bless you.
3: God bless din po. All right. Si Dr. Maria Teresa Co. Iñigo ang Director General ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Sabi nga natin sa Ingles, health is wealth. At syempre, pwede kayong gamitin at mag-try nitong mga alternatibong mga gamot. May halamang gamot dyan, di ba, Tata Rolly? Lalong-lalo yung mga, may mga media dyan, media betis. Yung iba, gumagamit ng ibang mga halamang gamot. Pero syempre, ito ikukonsulta nyo sa mga health practitioner. Yan, mga ekspertong katulad ng binabanggit ni Director General Maria Teresa Co. Iñigo. Alright, mga kababayan, gandang umaga po.
2: Great opportunity.
3: Oy, sandali lang. Let's go, let's go. Oh yes, it's 19 minutes after 9 o'clock. Oh, dumako naman tayo sa mga pananim, mga kababayan, mga ka-Go Agri Plus. Hello, hello, mga magsasaka. Kayo ba'y nakakaranas na ng tagtuyot? Yung pong sinasabi ng napakalinsangan na dyan sa inyong lugar at nako, syempre, meron po nakapag-ani na, pero may mga naghahanda na ng kanilang taniman. Kaya lang, sinasabi nga ng pag-asa ng mga eksperto na tayo ay dadaanan talaga maapektuhan itong ang tawag niya ay extinct, o yung tinatawag na matinding El Nino sa ating bansa sa mga susunod na panahon. Pero ang pag-usapan natin may kaugnayan po sa patubig sa ating bansa. Alright.
5: Magsasakay masaya dasan ni biyaya.
3: Oh yes, mga kababayan, patubig bayanihan sa ating Go Agri Plus. Ang ating makakausap na isa sa mas masipag na administrator ng National Irrigation Administration under the Office of the President, si Engineer Eduardo Eddie Galien. Naimba, gabigat, Apo Eddie Galien. Good morning, sir. Good morning.
6: Hi, sir. Hi. Gabigat. Magandang umaga po sa atin lahat.
3: Ako, salamat po muli sa inyong pagpapaunlak ng panayam na ito. Alam ko may mga inspection kayong ginagawa ngayon, pero gusto kong abalahin ko muna kayo. Pwede po ba ng ilang minuto? Administrator.
6: Wala po naman. Opo. Singkat na po sa amin yan. In fact, expect natin sa Bohol dahil pupuntahan yata ni Presidente Nek.
3: Oh, ay talaga. Sige, atin pong pag-usapan mamaya. Hangin ko pong update sa inyo sapagkat yung iba ay may mga nakakaranas na medyo nababawasan ng patubig sa ating bansa. Pero gusto ko munang pag-usapan yung katatapos lamang na national earthquake drill sa ating bansa. Tapos nauna po ka noong last week, isang 7.8 magnitude na lindol ang nangyari dyan sa Soccsaryen. Eh kasama po pala, siyempre, meron dyan mga patubig irrigation facilities. Nag-utos pala kayo, Administrator Gillian, ng structural integrity inspection sa inyong mga facilities. Ano pong update na, Administrator Gillian?
6: Well, tama po, sir. Ang region na affected doon sa earthquake ay nasa 12, ano po. At awa naman, wala namang, ang damages lang is nandun sa mga irrigation canals natin. Yung major dams natin, wala naman. In fact, meron tayong bagong tapos na dam doon, yung Andong Dam, no? At hindi naman yung nano. Ang nasira naman dito sa ating mga irrigation facilities, mga irrigation canal, ay yung merong elevated flume na tinatawag. Parang tulay ho kasi yan eh.
3: Ganun po.
6: Nakangat yung canal, so parang tulay din. So yun po yung may mga nasira. But ang overall po na damage sa atin, nasa 50 million lamang po yan. So, maliit lang yun.
3: So, ibig sabihin, konting-kunti lang naman. Mabuti po, yung pagsasaayos pala, inyong palang ginagawa nyo, yung tuwing panapanahon, ay meron kayong inspection at yung structural ang tinatawag nyo integrity, ano? Nung lalo ng mga dams dyan na under ng National Irrigation Administration.
6: Tama po yan. Siyempre, alam nyo po, lalo yung ating mga high dams.
3: Opo.
6: Iniingatan ho natin yung structural integrity ng mga yan dahil alam po naman natin yung effect niyan sa poor community kung may kung may breach doon sa ating dam. But alam niyo po ba kung makita lang yung ating mga kababayan, yung mga sistema natin, yung malalaking dam natin, ano po? Meron pa nga kami nilalagay ng mga yung salamin. Pag sa ating mga kasi pag salamin, di ba, pagka merong buhat yung ano, mababasag siya talaga eh.
3: Oo,
6: yung bagat, meron ho yan, ano po, yung tabangan, meron po kahigpit yung ating patutok dyan. Hindi yun, meron tayong geo-resistivity equipment na connect sa mga dams na yan para makita natin kung may mga sip sa tubig.
3: Ah, okay. It's a high technology na paggamit pala, no? Kita nyo naman, hindi kailangan pangambahan ng ating mga kababayan, the Administrator Gillian.
6: Pero yung pang-ultrasound sa ating mga dam. Alam po namin,
3: ang galing, ang galing. Oo, ngayon ko lang po narinig yan at tamang-tama, maipaalam sa ating mga kababayan na merong ganyang sistema, ang National Irrigation Administration. Yung po...
6: Gusto kong... Yes, yung karamihan kasi sa dams natin, like yung Pantabangan at yung Magat Dam, earth-filled dam ho yan eh. In fact, yung Magat Dam, nasa malapit po sa earthquake fault, ano?
3: Ano po?
6: Pero ang pag gumagalaw kasi yung lupa at earth fill dam yan, lalo siyang nakukumpak eh. So, oh, hindi man, yan ang kagandahan ng earth fill dam. Kaya po, nagtataka siguro yung kababayan, bakit kayo yung matataas silang dam eh? Gawa lang sa lupa at mga batong malalaki. Oh, ayun ho ang dahilan. Oh. Para po may lindol, safe po yung ating dams.
3: Yan, yan ang may science na paliwanag. Ibang iba talaga ang inhenyero. Administrator, ano po na namumuno sa National Irrigation Administration. Administrator, yung pong nabanggit ko kanina at ngayon ay na-experience din ng iba, yung matinding at susunod pa ng patinding down, itong El Nino. Ano na po ang direksyong binibigay nyo lalong-lalong sa mga sistema na ipatutupad nyo upang huwag maapektuhan ang ating mga magsasaka sa mga susunod na panahon?
6: Yeah, ang paghanda po ng NIA talaga sa atin, Kaki ko, is yung tinatawag nating resiliency. Ano?
3: Opo.
6: So, yung sabihin yan, meron tayong mga mitigation, lalong-lalo na yung mga adaptation projects natin. So, may short-term, medium-term at long-term solution natin dyan. Kabilang po sa short-term solution natin, of course, yung paglilipat ng cropping calendar. Dahil na ililipat natin yan para hindi tatamaan ng bagyo, para makatipid tayo sa tubig, gano po. Dapat pag nagtatanim kayo, time na may ulan pa, yung patapos na yung ulan, gano'n, para hindi ka masyadong nagsasayang na tubig ng dam, iwasan lang yung ahon ng bagyo. Tapos quick turn around, dapat quick turn around ka dahil lalo na yung mga may high dams tayo. Abay, may control tayo ng tubig. Hindi tayo dapat nasunod doon sa traditional na time na magtanim ng palay, kagaya ng wet and dry.
3: Opo.
6: Dahil kung wet season, may bagyo yan eh. Di ba? So, iniiwas natin yon. Ang maganda pa po dyan, Kiko, is that kung susundan yung mga farmers natin, itong sinasabi na double dry cropping. Abay, hindi po tataas po yung cropping intensity for the simple reason mas makukunti na yung madadamage ng bagyo at yung drought.
3: Mm-mm.
6: At hindi lang yun, tataas din yung yield. Dahil tandaan nyo, ang focus ng pagkatinim ay yung makaw. Kaki ko, di ba yung halaman, yung photosynthesis, tinatawag natin, kailangan niya ang una, para simple lang po, kailangan ng halaman ng araw, kailangan ng tubig at carbon dioxide para gumawa po siya ng kanyang pagkain, yung sugar na pagkain niya at oxygen.
3: Yes,
6: so kung
3: yes,
6: mas maaraw, mas mataas ang yield ng mga farmers natin dahil mas masipag gumawa ng pagkain itong halaman at mas, 'di ba? Kung mas madami ng pagkain, mas healthy ka, mas productive ka.
3: Tama, right? Tama, administrator. Ayta, etong isa sa paghanda, yung napakahusay na itong mga na-set up na mga solar powered irrigation system. Kita ko, talagang ang mga magsasaka paldo nung nag-ani, umani po sila. At itong palagay ko nga, kahit na tumindi nga pa ito, wag naman sanang mas matinding-matindi, yung El Nino, meron na kayong pang-suporta sa paggamit na itong solar powered irrigation system, administrator.
6: Tama po yan, kaya ko. In fact, ito yung kabilang naman doon sa medium-term solutions natin. Dahil alam po natin, ang solar ay madali nating install yan. At malayo pong mas mura kaysa yung magtayo ka ng mas mura at mas mabilis.
3: Opo.
6: Kaysa magtayo ka ng mga high dams. At po, yung isang solar pump, pag mga 10 to 15 hectares lamang, kaya namin ang damumbuan, ano? Yung mga 500 hectares natin hanggang 1,200 hectares.
3: Wow.
6: Kaya natin ang 6 buwan hanggang isang taon lang.
3: Opo.
6: So, napakabilis at saka mas mura yung solar pump kasi ko pagka may existing na mga irrigation canal. Gumagastos niya ng average of 250,000 pesos per hectare.
3: Opo.
6: Compared sa high dam, nasa 1.6 million ang pinakamababa diyan eh. Ano po?
3: Abay.
6: So 1.6 million pesos per hectare.
3: Oh.
6: So malayong mas mabilis, mas mura, madaling mapakinabangan ng ating mga magsasaka. At marami pa pong extra bonus yan. Pwede rin silang magtayo ng rice processing post-harvest facilities doon, rice processing system.
3: Opo.
6: Na kayang i-drive na itong solar pump natin.
3: Mm-mm.
6: At pwede na rin ibenta sa grid yung sobrang
3: yun,
6: power.
3: Yun, yung mahalaga doon, ano po, ay makakapagbenta pa ng kuryente. May tubig na.
6: Isa pa po, ito mahirapang mag-convince sa kanila na mag-transfer sa Tag-Aral dahil kung mas maaraw, mas malakas yung pump na nilang gagamitin.
3: So, tama po yun, nag-agree po.
6: At least, sa project natin sa Camsor.
3: Yun dyan sa Camarines Sur nga. Administrator, may maganda pala akong balitang narinig dyan, ano, kamakalawa ba yun o kahapon lang, itong meeting nyo sa ADB delegation at ang Israel ambassador to the Philippines, nakausap nyo. Wow! Ano pong, pwede nyo bang i-share sa ating mga taga-pasubaybay ang inyong meeting na yan para sa operasyon nyo dyan sa National Irrigation Administration?
7: Aba, kakaproud ka po yun. Actually, ang kamiting natin na lang ay nakaunong ba't yung ambassador, yung ambassador sa Tuli.
3: Opo.
7: Ano po, ando ng France, ando ng Belgium.
3: Wow, ang dami pala, no? Hindi lang pala Israel.
7: Ambassador, ando ho sila lahat. At kinausap itong pati ADB, ano? Pamuno ng ADB. Dahil gusto nilang kausap ako, malaman kung paano ang ginagawa ng DIA. Dahil hanga sila dun sa turnout ng projects ng DIA, no? Alirman, nangyari dito sa flood control.
3: Opo.
7: At ang DIA ay may mga projects kasi kami dyan sa DIA na nag-i-implement ang mga Israelis, eh. Yung support ko. So, sinasabi ng Israeli government, maayos magpatakbo ng DIA. Bakit ito ang tulungan natin, sabi ko nila.
3: Gandang mapakinggan, ano po. Nakaka-proud, ito. Sabi nga ninyo. Tama, mabuti naman po yung pag-uusap niya yung isang malaking direction para sa National Irrigation Administration.
7: Opo, ma-explain ko sa kanila yung sistema natin, tuwang-tuwa po sila, eh. Talagang, matularan yung sistema ng niya.
3: May prueba naman, eh. At ang tawag niya, may resibo. At this
7: later. Right project, right price, right quality.
3: May project.
7: Sin-explain nila sa akin yun, eh. How do you do it? Sabi, sin-explain ko. Napakasimple lang daw naman pala. Ang kailangan lang is pagsama sa proyekto ng mga stakeholders para siguro yung resulta ng project. Hindi lang yung resulta, but yung operation and maintenance talagang maging efficient. So doon po sila hanga, eh. Kasi hindi po kasi hindi lang magawa ng project, pati yung operation and maintenance, pinapakitaman po niya yan. Ano?
3: Very good. Ay, Administrator, kunin ko po muli ang inyong mensahe sa mga ating mga magsasaka, mga ka-Go Agri ngayong araw na ito. The Administrator Guillen, go ahead please.
7: Ay, ang masasabi ko lamang po ay napakaswerte tayo ng ating magsasaka dahil ang prioridad ng ating presidente is yung food security, ano? At alam niyo po ba na yung tagal nang natagang mga project na malalaki kagaya ng Malugdang, yung Tumawi River, yung itong Inisaip, yung pong sa Panay River Basin, at maraming dito sa Mindanao po, eh. Ang tiktokan niya, pinunduhan unang at presidente, pati yung Halaur Dam, ano po, yung halaki ng kailangan ng pundo. Pero ang ginawa ng ating presidente, sabi niya, itong priority natin, bawasan natin ang pundo ng flood control, lagay natin dito sa irrigation. At nagpapasalamat ho tayo sa ating mahal na Pangulo dahil talaga naman pong yung sincerity niya na mapa-improve yung ating food security at tulungan yung mga magsasaka, ay ramdam na ramdam po ng ating mga farmers at nakikita po namin sa NIA dahil kami nga po nag-implement ng karamihan. No? So, pati na po ang DA, nagawa po namin ng lahat ng para magtulungan ng Department of Agriculture para po maibsan yung pangaba ng ating mga magsasaka, yung epekto dito po sa paparating na Super El Nino. Wow. So, yun lang po. Hey, po. Salamat po sa paparating.
3: Maraming salamat din po. Diyos Tagina. Dapat po, Administrator Eddie Guillen. Alright. Thank you. Salamat sa niya. Oh, yes. Patubig mula sa National Irrigation Administration. Ituloy, no? Meron silang makausap, mga eksperto, mga abda, nako, pati ang Asia Development Bank. Yes. Bayanan po mga iba pang mga pagtataguyod ng mga programa tungkol sa patubig mula sa National Irrigation Administration.

Oh yes, mga kabayan, ang susunod po natin na makakausap, kaya gayon po, steady lang po kayo dyan, mga ka-Go Agri Plus na nakikinig sa Tarlac, gandang umaga po. Ay, siya ng mga Estong, Mang Berong, na nandyan po sa kanilang Irrigators Association. Oho, dyan sa Victoria Tarlac, sa La Paz Tarlac, sa Kamiling Tarlac, nako, magandang umaga, na yung bagabigat apo. Opo, at kasama naman ang ating mga kabayan dyan sa Dingalan, Aurora. Hello, hello, mga taga Dingalan, Aurora, kinukumusta po kayo ni Provincial Administrator Sherwin Taay at of course ni Mayor Aurora Guzman da Taay. Ay, si Engineer June da Villegas, nangungumusta rin dyan sa Umiray, ha? Ang ganling, maganda na napapakinggan ang tungkol dyan po sa may kaugnayan sa mga patubig at sakahan. Good morning, good morning. Oh, Arnel, sige nga, parinig muna natin ang arangkada dahil ang ating susunod ay arangkada ng Philmex sa ilang saglit. Go ahead, Arnel Villamore.

0: Alright, standby, 9:35 in the morning. At this, pwede pang the sandali at ito palang the naibigay kong numero ay ni, ano, ni Abin, sorry, ano. Ito nga, pakikuha mo nga dito, Miss Tess, pasok ka na at mas maganda nakikita ka rin sa camera, makilala ka nila. Samantala, narito muna ang mga balita dyan po sa Philmec. Nagpapatuloy po ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, o ang Philmec, yun po sa pagsasagawa ng mga monitoring activities at field validation sa iba't ibang ibang farmer cooperatives and associations ngayong Hunyo. Opo, noong June 15 hanggang 17, binisita ng Philmec staff ang mga yung mga tinatawag na FCAs o yung pong farmer cooperatives and associations. Oho, diyan po sa Nueva Ecija, diyan sa Capiz at Cagayan upang matiyak ang maayos na pamamahala, operasyon at pangangalaga ng mga pinagkakaloob ng makinarya. Nagsagawa rin ng monitoring sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, machineries sa Leyte at Bohol noong June 17 at June 18 upang masigurong nasa maayos na kondisyon ang mga ito at patuloy na nakakatulong sa mga gawaing pang-agrikultura. Nagkaroon din ng koordinasyon, ang tawag dyan ay coordination meeting kasama ang Office of the Provincial Agriculturist o OPAG ng Kalinga sa Tabuk City. Magandang umaga po mga taga Tabuk City. Ano po, gandang umaga po sa inyo. Naimbag. E yun po noong June 15 yan upang talakayan ng aplikasyon ng lalawigan para sa rice processing system. Sa iba pang balita, nagsagawa naman ng information drive ang Philmec sa Lawang, Pambuhan, San Roque, Mondragon, Katarman at Bubon sa Northern Samar. Ay, mayong buntag mga taga Northern Samar. Ito po noong June 16 hanggang 18. Nilokohan ito ng mahigit na 40 mga miyembro ng iba't ibang farmers, cooperatives and associations at mga kinatawan mula sa mga local government units. Layunin din ang programa na may ibahagi ang mahalagang impormasyon, mga programa at mga pinakabagong update para sa sektor ng agrikultura. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, makakausap na natin ang masipag din, walang humpay, walang puknat na pagbibigay ng serbisyo sa ating pamahalaan, lalo na sa kanyang tanggapan sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Siya po ay isang scientist for at director for, walang iba kung si Dr. Dionisio D. Albin. India. Magandang umaga, boss. Good morning, sir. Director.
1: Magandang umaga po, Kakiko, at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Been a long time, pero thank you. Salamat po sa pagpapaunlak mo ng iyong oras para makakapanayam kahit na busy ngayong araw na ito, Director Albindia.
1: Opo. Yes po. It's my pleasure na may parating sa ating mga tagapakinig kung ano ang pinagagagawa na ng Philmec.
0: Ayun, siyempre naman, marami. Yung pong inyong karanasan at bilang scientist, or gaano po kalaki yung epekto na itong nararanasang epekto na ng climate change? Gaano na sa produksyon ng palay sa bansa? Director Albin?
1: Well, ito nga po, medyo sa ganitong panahon po dapat yung rainfall natin sufficient na para makapaghanda tayo ng ating taniman sa palay. Kumbaga, nakapagbungkal na sana tayo at yung iba nakapamunla na, iba nakatanim. Pero medyo little, napaka-abnormal po ng ulan natin ngayon. Kaya ang mga tao ay umaasa pa rin na sana sa susunod na mga araw ay gumanda na at sana ay umatak na uli ang ulan natin para makapaghanda na.
0: Yung mga ibang namang lugar na may pagpatak ng ulan, pero tama ka nga yung na-observasyon, mukhang hindi madami. Anyway, yung pangunahing layunin ng Philmec sa pagsusulong ng climate resilient rice farming technologies, ano mga pamamaraan ito, Director Albindia?
1: Well, meron po tayong ating mga pinamimigay na mga makinarya.
0: Opo.
1: Ay talagang mga climate resilient yan. Halimbawa po yung ating mga rotavators, yung ating mga land preparation technologies.
0: Mm-hmm.
1: Bukod po dun sa ang makina niya ay Tier 3 na kukunti lang ang emission niya para makapag-contribute po sa greenhouse gases.
0: Opo.
1: Ay meron din po tayong mga mga land preparation technologies na kahit tuyo pa yung lupa ay kaya niyang i-prepare at bungkalin para pagka nagkaroon na ng tubig ay ready to plant na. Kumbaga, malaki po ang maitutulong ito para ma-save natin yung ating tubig at yung ating paghahanda ng lupa ay hindi mangangailangan ng masyadong tubig na iyan po ang problema natin ngayon dahil sa El Nino.
0: Kaya pala nababanggit, nakikita ko itong mga videos at mga photos na galing dyan sa Filmec. Yung mga teknolohiya ano po, na inyong nagawa na sa Filmec. Sa usapin naman po ng makabagong mekanisasyon, yung modernization ano po, sa mekanisasyon, paano po nakakatulong itong paggamit ng makinarya upang mapataas nga yung kahusayan, upang mabawasan nga ng epekto itong matinding init o kakulangan ng tubig?
1: Yun nga po, katulad po ng ating mga isinusulong ngayon, yung mga sa direct seeding technology po yun. Kasi, kailangan lang po dyan ay makihanda yung lupa. At meron din po tayong tinatawag na dry seeders saka wet seeders.
0: Mm-mm.
1: Na kahit ang lupa ay tuyo, ay po pwede natin tamna ng palay.
0: Ah, ganun po pala yun, ano? Lalo na yung direct seeding. Nakakita ko rito, modernong-moderno, Director Alvindia. Ano-ano nga po ba mga teknolohiya at practice na inihahanda nga ng Filmec upang yung mga magsasaka makaangkop dito sa pagbabago ng panahon, maliban dun sa binabanggit ninyo na may mga ibang mga makinarya na nakikita ko ngayon, Director Alvindia?
1: So, katulad po nung pinamimigay nating rice combine harvesters,
0: Oo.
1: Alam nyo po kasi ang epekto ng El Nino ay ang ulan ay medyo hindi ganun karami ang ibubuhos na ulan, pero ang bagyo ay malalakas, sabi nga po.
0: Mm-mm.
1: Ngayon, alam naman natin na ang bagyo ay isa sa pinaka mapaminsalang kalamidad sa ating bansa. Ngayon, kung merong tayong pinamimigay ng mga combined harvesters,
0: mm-mm,
1: na pagka 2 to 3 days bago dumating yung bagyo at anihin na yung palay, ay po pwedeng anihin ng ating mga magsasaka.
0: Mm-mm.
1: At nakaready na rin din po dyan yung ating mga dryers saka yung mga warehouses para after na maani ay maidadry nila kagad at hindi mabubulok yung kanilang mga palay.
0: Natumpak mo yan po. Meron pala kayong ganot nagagamit diyan at naipamigay na moisture meter no po sa mga magsasaka. Gaano po ba ito mahal kahalaga dito sa pagtulong sa pagsugpo ng climate resilient technologies at yung mga efficient forest harvest management na yan, Director Alvindia?
1: Opo, kasi ang number one consideration po kasi para ma-preserve natin ang quality ng palay o mais o kahit na anong commodity, ay yung tinatawag nating tamang moisture content o yung bahagdang tubig na bahagi ng ating commodity. Ito pong moisture meter na ito, meron po tayong probe type, meron tayong iba't ibang klaseng moisture meter na naangkop sa gamit. Kaya binibigay po natin to sa kooperatiba para makita nila kung yung palay na tinuyo ba nila ay angkop na para i-stock. Kasi pagka po hindi tama yung moisture content at ating in-store yung ating mga grains, palay man yan o mais yan, mabubulok po.
0: Mm-mm.
1: Kaya ito yung pan-check natin para masigurado na yung kanilang i-stock na palay bago gilingin o maghintay ng magandang presyo ay hindi masisira.
0: Ay, very good, very good. Ay, nakikinig po mga taga Radyo Pilipinas, Lucena, Quezon, the Director Alvindia. At siyempre, yung ating 90.1 Go Agri Radio dyan po sa Science City of Muñoz, ano, sa Filmec. Yung ating mga kamagsasaka, mga ka-Go Agri Plus, eh, meron din palang interest sa mga binabanggit niyong teknolohiya. Katulad din itong biomass-based technologies. Ano po? Ito, lalong-lalo ito, nakikita ko ngayon sa mga ipinadal mga ginagamit ng mga pictures ngayon.

0: mga pinamimigay ng mga dryers ay biomass-based. Ibig sabihin, meron siyang cyclic agriculture technology. Parang yung sistema niya ay paikot-ikot.
1: Ah, ganun
0: po. Yung gigilingin na magiging ipa, yun naman yung gagamitin na pang ano, pang painit dun sa pugon para madry yung palay. Ngayon, yun naman pong mga ipa na nasunog, yung tinatawag nating rice hull ash,
1: opo,
0: ay po pwedeng i-condition para maibalik sa lupa para maging pataba.
1: Ay, naku ha, napakaganda namang sistema niyan, Director Albindia. Kaya dyan sa inyong mga ginagawa, mga saludo ng ating mga kaka-Go Agri Plus. Eh. Katulad nito, si Mang Antonio Recano na nakikinig, nandyan po sila sa Victoria, Tarlac. Paano po, Director, masisiguro ng Philmec na maabot at mapapakinabangan ng maliliit na magsasakang katulad namin yung pong mga climate resilient technologies nyo dyan sa Philmec? Yan, Mang Antonio, ha, pakinggan mo si Director Boyet. Go ahead po.
0: Opo, alam nyo po, ang Philmec ay through yung tinatawag nating RCEP program, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, ay nagbibigay ng tulong makinarya. Libre po ito sa mga farmers cooperative na merong 50 o 50 hektarya pataas. So, pwede po namin kayong bigyan ng pang-land preparation, pang-tanim, pang-ani, pang-tuyo, at pang-giling ng palay para buong value chain o buong sistema ay parang magiging enterprising ang mga farmers co-op natin.
1: Mm-mm.
0: At yun po ang ating layunin para mapalaki ang kita ng ating mga magsasaka. Ngayon, paano pong maka-avail? Ay sumulat lang po kayo sa aking tanggapan, sa aming tanggapan dito sa Philmec. At pagka na-receive namin yung inyong sulat, ay papupuntahan po natin kagad doon sa ating mga focal person. Kasi lahat po ng probinsya, may mga naka-assign na taga-Philmec dyan. Kasi lahat ng request, binabalidate natin para yung tamang organisasyon ang mabibigyan natin ng tulong.
1: Oh, ah, Mang Antonio, alam mo na ha, mamaya, ulitin ko, yung website lamang, madaling mapakinggan at ma-check niyan. At pwede nyo itanong sa inyong mga apo o kaya mga kamag-anak. Director, nako, alam ko, meron ka pang mga ganap ngayong araw na ito. Pilang panghuli, ano po ang mensahe niyo sa ating mga rice farmers upang maging mas mahanda at matatag ang kanilang produksyon sa harap ng climate change, Director Albindia?
0: Opo, ang ating magsasaka po, huwag tayong sasawan dahil alam niyo naman po talaga ang rice farming ay very challenging. Kung La Niña naman, binabaha. Kung El Niño ay kulang ng tubig at maraming challenges po ang rice farming. Pero umasa po kayo na ang Philmec ay laging ina-address sa mga ganitong problema at ang ating makinarya o sistema na ipinamimigay ay nakaangkop sa ganitong problema, hindi lang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo.
1: Yan. Ah, okay. All right. Maraming salamat po. God bless. Thank you talaga sa iyong pagpapunlak ng panayam na ito. Opo. All right.
0: Salamat din po, kapi ko.
1: Ayos, very good. Mabuti po nandyan po kayo. Thank you. Maraming salamat din kay Sir Jong Davalos, ang inyong masipag din pong hepe diyan sa yung the Force ACD, oh, 'di ba? At saka syempre si Miss B, Miss Bernadette Pagyo, of course, Grospe. Ayan, magandang umaga po sa inyo si Sir Jet Subaba and likewise Sir Jerry Francisco Abilanosa at si Sir Joel Dator. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Philmec, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Oh, Arnel, sige, pakinggan natin muli itong Philmec Arrancada. Go ahead.

0: Ginawa.
1: Alright, karagdagang balita mula sa Philmec. Naku, lumahok po mga miyembro ng Sama-sama sa Kaunlaran Multipurpose Cooperative sa Farm Service.

Crew Operations and Management Training noong June 15-16 dyan sa Tagkawayan, Quezon. Magandang umaga po mga taga Tagkawayan, Quezon. Good morning. Pinangunahan po ng Agricultural Training Institute o ATI ang katuwang ang Philippine Coconut Authority at PhilMec ang pagsasanay sa machine operation, maintenance, troubleshooting at safety kasama ang teknolohiya o ang mga tinatawag na technology, demonstration at hands-on training. Layunin po nito mga kababayan na palakasin ang kakayahan ng mga kalahok sa ligtas at wastong paggamit ng FSC o tinatawag na Farm Service Crew Package. Ang galing ano mga kababayan na nakikinig sa kasulukuyan. Yes! Yan! Yan ang bahagi ng PhilMec Arangkada. In the meantime mga kababayan, bago po magtapos, alam po ba ninyo sa natinatayang 13.2% ng pagkain sa buong mundo ang nawawala sa supply chain pagkatapos anihin at bago makarating sa ang tinatawag na retail stage. Aho, ibig sabihin, maraming prutas, gulay, butil at iba pang produktong agrikultural ang nasisira bago pa man ito mabili sa mga pamilihan. O yan. Madalas dahil sa kulang na yung tinatawag na imbakan, mahinang transportasyon at kakulangan sa cold storage at hindi maayos na paghawa. Kaya umaabot yan sa 13.2% ang wastage. Oho, yung pagkawala na nawawala sa supply chains. Naku, malaki na yan ha. 13.2%. Pero alam nyo rin ba, mga ka-Go Agri Plus, kapag masisira ang ani, hindi lang pagkain ang nawawala. Nasasayang din ang tubig, lupa, enerhiya, puhunan, oras at paggawa na ginamit sa produksyon. At dahil dito, nalulugi po mga kababayan ang mga magsasaka at negosyo habang maaring tumaas naman ang presyo ng pagkain para sa mga mamimili. Ayan, isa yan sa nagiging problema yun sa food chain na tinatawag. Oo, yung supply chain. Oo. At alam nyo rin ba, ito pa, na, Tata Rolly, batang-bata bumatayo, na ang nasasayang na pagkain ay may epekto sa kapaligiran o sa environment. Dahil kapag itinapon sa tambakan, ha, maaari itong maglabas ng greenhouse gases. Ay siya, delikado yan. Greenhouse nga, pero delikado sa environment. Tinatayang 8 to 10% ang global greenhouse gas emissions na kaugnay ng tinatawag na food loss o kaya food waste. O, yung pagsasayang sa pagkain. Kaya nga, ang pagbabawas ng pagkasira ng pagkain ay mahalaga hindi lamang sa ekonomiya at kalusugan kundi pati sa kalikasan. Kaya tayo kailangan magtipid, hindi lamang sa pagtitipid kundi mag-ingat atin pong pagtunan ng pansin ang may kaugnayan sa yung ingatan nating huwag mapalawag pa yung tinatawag na food wastage. Tayo'y maging mapanuri, tayo'y natin pong aralin kung paano natin magagamit ng mahusay ang pag-imbak. Kaya para walang food wastage, di ba Tata Rolly? Samantala sa panghuling balita, nako, isang malaking kargamento po ng imported na sibuyas na iniwan sa Manila International Container Port sa MICP dito sa Metro Manila. Ano po? Ang nakatakdang sirain matapos pong makumpirma sa laboratorya ang tinatawag nila laboratory test na maaari itong magdulot ng panganib sa kalusugan. Yung mga in-import ba, iniwanan na eh. Ah, Tata Rolly, ay inirekomenda po ng Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture ang pagsisira sa kargamento matapos ang isinagawang magkasanib na inspeksyon kasama ang Bureau of Customs kung saan natuklasang nasa matinding antas ng pagkabulok ang mga sibuyas. At binubuo ang shipment na 26 o 26 na 20-foot container na pulang sibuyas mula sa China
nako, na may kabuuang 72,215 na sako. Napakarami nito. Humigit kumulang ay 650 metriko tonelada at tinatayang nagkakahalaga ng 86.7 million na pesos at may hindi nabayaran buwis at taripa na umaabot po sa 9.7 million pesos. Iyon kaya naman pala. Siya, siya, siya. Bye-bye time sa ating Go Agri Plus. Thank you, Engineer Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Tess Ramirez, Isabel Silang. Antabayanan po ang Alerto 7-8. Nandiyan na po si Assistant Secretary, dating Assistant Secretary, Ares Gutierrez at si Don Ramon na kanyang kasama. Mang Ramon, gandang umaga sa iyo. Ito na, Tata Rory. Bye-bye. Thank you, Lord. God is good. God is great all the time. Kakiko Flores po.

0: always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:57 ang umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. House Prosecution Panel pag-aaralan ng aksyon upang bigyan linaw ang vote threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Upang maiwasan ang kalituhan sa dulo ng paglilitis, inihayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na pag-aaralan ng House Prosecution Panel ang paghingi ng opisyal na linaw kung ilan ba talaga ang vote threshold o pinal na bilang ng botong kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan nakatutok ang panel sa pre-trial conference, ngunit aminado si Luistro na kailangan itong plansyahin bago sumapit ang hatol. Sa ilalim ng 1987 Constitution, kailangan ng 2/3 vote na boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang mapatalsik ang isang opisyal. Kung bibilangin ang buong Senado na may 24 na miyembro, 16 na boto ang kinakailangan. Ngunit para kay Luistro, hindi fix na 24 ang dapat pagbasihan, kundi ang mga senador lamang na nasa ilalim ng kapangyarihan o coercive power ng Senado, lalo pat may mga senador na kasalukuyang hindi nakakadalo dahil sa nakakulong o nagtatago. Ipinunto ni Luistro ang makasaysayang Avelino versus Cuenco na 1949 na desisyon ng Korte Suprema kung saan ibinaba ang basihan ng quorum dahil ang ibang mambabatas ay wala sa bansa o hindi kayang piliting dumalo ng Senado. Nang tanungin kung posibleng umabot ang isyong ito sa Korte Suprema para sa penal na interpretasyon, kinumpirma ni Luistro na maaari itong mangyari ngunit kailangan muna pag-aralang mabuti lang tama ang tiempo at legal na basihan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine National Police na harang ang mahigit 6.2 milyon pisong halaga ng smuggled cigarettes sa Zamboanga del Norte. May ulat si Ray Ferrell.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng smuggled cigarette ang nasabat ng Philippine National Police sa Zamboanga del Norte sa isinagawang checkpoint operation kahapon. Nangyari ito sa Barangay Gatas, Kalawit, nang harangin ng mga otoridad ang isang Isuzu Elf truck at aarestuhin ang driver nito. Sa isinagawang inspeksyon, nadiskubre ang 105 kahon at 230 rim ng iba't ibang brand ng sigarilyo na itinago sa kargamento ng tuyong isda upang makalusot sa checkpoint. Ayon sa ulat, nagtangkang umiwas sa inspeksyon ang sasakyan kaya agad itong sinuri ng pulisya. Tinatayang nasa 6.28 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo at ang sasakyang ginamit sa transportasyon. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang mga kontrabando at ito turn over sa Bureau of Customs para sa kaukulang disposisyon. Pinuri naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at muling tiniyak ang pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang uri ng economic crime sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 7:38 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab. Susunod na ang Sports Radio, Sports Radio, 918 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab.
4: Yan na, magandang transition. So, napapalitan at dahil na napapalitan yung mga members ng Philippine team sa mga bago. Kaya maganda ang senyales nito na ibig sabihin maganda yung program ng grassroots natin sa Pilipinas.
5: Yes, may improvement at saka ano no, meron at merong nadidiscover no yung ating team. Pero dito sa Tunisia, coach no, anong mga bansa?
4: Actually punong-puno na napagsabihan kami na napakadaming ano, puno na sila, marami na silang hindi tinanggap. Nakikita ko lang doon na sasali sa Southeast Asian countries, andun yung Malaysia, ang Thailand, andun din yung Vietnam. Yan ay sa mga Southeast Asia. Meron din sa Asia, may mga Japan ako nakita. Kasi nakita ko doon sa entries, no? Madami, may sayang, talagang ano din to, punong-puno din ang itong Grand Prix na ito sa Tunisia.
5: Aabangan natin sino-sino yung of course after this Tunisian Grand Prix posible no, baka dito na rin ma-finalize sino-sino na yung roster naman natin no for the Asian Para Games, diba Coach Joel?
4: Yes, oo, para ma-finalize na natin after this. Yung para maka-start na tayo ng talagang 100% preparation for the Nagoya Asian Para Games.
5: Yes, Coach Joel, anong feeling mo dito sa Asian Para Games sa Nagoya?
4: Well, may challenge kami kasi the previous Asian Para Games kumuha tayo ng 1 gold and 1 silver, no? Sa doon. So, every competition, ang talagang target natin is tapapantayan or hihigitan. So, meron tayong challenge but we will always accept the challenge.
5: Yes, yan po ang gusto natin kay Coach Joel, no? Laging handa para sa hamon. But of course, your parting message po, Coach Joel, for sure, marami kang mga gustong i-mention.
4: Patuloy akong nananawagan, no? Lalo na sa public natin na to continue praying for the team at yung mga supporters na hindi naman yung mga tumutulong sa pag-prepare ng team, lalo na sa special mention naman yung ating na regular athletes, mga regular coaches natin, nakasabay namin na nagtitrain. Marami tayong volunteers kasi na from school coaches na tumutulong din, na lalo na sa Patafa, partner natin yan. Ito'y sa para athletics, no? Special mention din sila na talagang tumutulong. Lalo na, of course, sa walang sawang suporta ng Philippine Sports Commission sa pangunguna ni Chairman Pato, talagang all out support. Wala kaming masabola na kaming hihingin pa. Lahat binibigyan niya. Actually, kahit nung naglaro tayo, kahit yung exhibition game sa Agusan, nagpadala din siya ng EMSAS natin, yung medical team, para to make sure na mapapangalagaan ang ating mga members ng national team. Kahit sa local competition, andun ang ating medical team ng Philippine Sports Commission. We really appreciate yung effort ng Philippine Sports Commission. And of course, ang ating NSA, PhilSPADA Paralympic Committee of the Philippines, and yung Philippine Paralympic Committee, well, no? At talagang support nila na binigyan ng priority itong mga sports na qualifiers for the Asian Para Games. So, kayo, no? Yung through the media, talagang napapalawak natin at napapaabot natin sa public ang ating mga preparations. And of course, the Armed Forces of the Philippines, kahit partner din natin yan, lalo sa mga coaches. Ayun po. And marami po yung mga ang I understand the MVP group also is supporting the PhilSPADA and Philippine Paralympic Committee. So, talagang malaki na po, marami na pong nagsusupport, tumutulong sa Philippine Paralympic Committee para sa, hindi lang sa preparation for this games, no? Kundi sa mga future games.
5: Yes, so talagang lahat po ay nagtutulong-tulong, no? Para sa ganun, nakikita natin may improvement, may development po ang ating para sports dito sa bansa. Again, maraming salamat po Coach Joel Derriada. Mabuhay po kayo at syempre, all the best sa team.
4: Maraming salamat tayang and mabuhay ang Sports Radio.
6: Sports Radio 918 AM.
5: Nakasama po natin si Coach Joel Derriada ng ating Pilipinas Para Athletics Team. Again, bukas na ang simula ng laban ng ating Philippine team mula po sa Tunisia. Ito po yung Tunis 2026 World Para Athletics Grand Prix. At kasama po nila ang Secretary General ng ating PPC Philspada, si Sir Goody Custodio. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Thank you so much sa ating mga nakasama. Of course, kay Sir Michael Baredo, ang Pangulo po ng PPC Philspada, at ang ating Vice President for Media and Communications ng ASEAN Para Sports Federation, kay Coach Joel Derriada sa ating Master Control, kay Daniel, kay Sir Edmund Obra, kay Timothy Tapales, and of course ang ating Malolos Transmitter. Thank you rin sa ating PTV4 family, no, and staff, no, na talagang patuloy po tayong maganda yung ating collaboration with our Para Games Hour program. Samantala, hanggang dito na lamang po. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver? Oh.
12: Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
16: If watching the games is not enough for you,
17: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. H-O-O-P-T-A-L-K. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. H-O-O-P-T-A-L-K. Hoop Talk.
18: Maganda-magandang araw ng Sabado, Pilipinas. Ito po ang ating programang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. Good morning, ako po si Ria Arevalo. Samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali sa ating pagtalakay at pagbahatid ng mga balita patungkol sa paborito niyong sport na basketball. So anything about basketball, pag-uusapan natin dito sa ating programa. Maganda-magandang araw. Kami po ay live na sumasa inyo mula dito sa aming studio sa Quezon City. ngayong araw po ng Sabado, June 20, 2026. Maganda-magandang araw din sa mga nakikinig sa atin sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo at ang mga naka-tune in din sa pamagitan ng ating sister station Capital 104.3 FM. So, maganda-magandang umaga sa inyong lahat. We are also being heard sa ating PBS receiver app. So, sa mga nag-download ng inyong or ng ating PBS receiver app sa kanilang mga cellphones, gadgets. Ayan, sa mga hindi pa nag-download, inaanyayahan po namin kayo na mag-download na ang ating PBS receiver app para pwede po kayo makinig sa sports radio at sa iba pa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service anytime, anywhere. So kung gusto niyo yung sports radio, piliin niyo lang yung sports radio icon. And then of course yung iba pa nating mga stations dito sa PBS. Good morning! Magandang araw sa mga taga-subaybay natin sa ating Facebook account. So please follow, like and share our social media accounts. Meron tayong X account, hanapin lamang Sports Radio 918. And ang ating Facebook, facebook.com/DZSRSportsRadio918. So yan po yung mga paraan para maging connected kayo sa pamagitan ng social media sa ating himpilan. 17 minutes makalipas po, ikasampu ng umaga. Ngayong araw pong ito, ay babalik tanawin natin ang mga naganap nitong nakaraang linggo. Ang dami mga nag-champion. Congratulations sa Barangay Ginebra, Jean Kings. Pagkahaba-haba man ang prosesyon ng naganap na final series, Ginebra pa rin ang nagwagi. So last Wednesday ng kanila pong inangkin ang PBA Commissioner's Cup title, no, sa season 50. So mamaya balikan natin yung naging kampyonato ng Barangay Ginebra. Siyempre bago yan, noong Sunday, Manila time, tinanghal po na kampyon ng National Basketball Association ang New York Knicks. Hindi na nagpatagal pa yung New York. In 5 games, nakamit po nila ang corona ng NBA. So, balikan din natin yung kanilang naging success. First time, no? First title in 53 long years. Kaya naman ang mga fans ng New York, no, hindi magkamayaw ang kasiyahan at ang kagalakan sa naganap na victory parade ng kanilang koponan kahapon. So, yesterday Manila time, natuloy na yung pinaka-aasam at pinaka-hihintay na parada ng kanilang koponan as champions. So, kabilang dyan ang ating kababayan na si Jordan Clarkson, the first NBA player with Filipino blood na nakatikim ng championship sa NBA. So, ating balikan yan mamaya. Pati na rin po yung naging tagumpay ng ating Gilas Under 18 Youth Men. Yung ating koponan na ginabayan ni Coach Juno Sauler. Matagumpay po nilang na-sweep yung tournament. Last Sunday din ito, ang Sayaba Under 18 qualifiers for the FIBA Asia Cup Under 18 tournament. So, they won against host team Thailand para mapanatili ang corona sa Sayaba Under 18 men sa Pilipinas. Okay, so ang daming mga nangyari last week and syempre pa yung patuloy nga nating pagsubaybay dito sa developments, no, dun sa ginagawang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang mga Ateneo basketball players na sina Divine Adili and si Rene Baterbonia. So naiuwi na po sa Talacogon, Agusan del Sur yung labi nitong si Baterbonya at nakatakda po siyang ihimlay or yung kanyang libing ay magaganap po sa Miyerkules. So atin ding pag-usapan yan and syempre pa yung mga kaugnay na balita patungkol dito. Kasi because of this tragic incident, ang Ateneo Blue Eagles ay napuwersa nga po na mag-withdraw ng participation sa PhilOil Eco Oil Pre-Season Tournament na kasalukuyan pong nagaganap. And syempre pa yung ginagawa nga po na hakbang para mapanagot ang mga kailangang managot, no, sa naging trahedya nga po na ito. So, Coach Tab Baldwin and team manager ng Ateneo that time, si Epo Kim po, pareho pong nagbitiw na sa pwesto. So, tinanggap naman ng Ateneo yung kanilang apong resignation. Pero syempre, hindi na lang ganun-ganun yun, no. Kailangan imbestigahan pa rin. And patuloy, no, yung nagginaganap nga po na investigasyon. And hopefully, mabigyan din ng tulong yung mga players ng Ateneo kasi, di ba, nagpahayag na nga po sila ng kanilang account of what happened during that incident na nangyari noong June 8. So, that is last Monday. Okay? So, iba pa mga balita patungkol dyan atin rin pong tatalakayin mamaya. And of course, national team natin, Gilas Pilipinas men, maghahanda na para po sa kanilang pagsabak sa aksyon ng third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So, pagkatapos ng PBA, aba, the following day, meron na kagad ensayo yung Gilas men natin. At i-review natin yung final roster, kamakailan po ay ni-reveal na rin ng Samahang Basketball ng Pilipinas yung 12-man lineup ng ating team for the Asian Qualifiers third window. Away games po pareho yan sa New Zealand and Australia. Pero may mga changes na binanggit uli ang Samahang Basketball ng Pilipinas due to injuries sa ilan sa mga players. So ating pong pag-usapan yan mamaya at ang magaganap na enshrinement ng new batch, no, panibagong batch po, fifth batch of Philippine Sports Hall of Famers ay gagawin ngayong araw pong ito. At mamaya pong hapon yan sa bagong gawang PSC building or PSC house, no, teka lang. Okay, PSC House, yun yung official yung official name ng facility. So, yung enshrinement ng Philippine Sports Hall of Fame, fifth batch po ng mga enshrinees natin will happen this afternoon sa Philippine Sports Commission House sa Adriatico, Manila. At dalawang mga Philippine basketball icons, legends, ang mapapasama po sa ikalimang batch ng enshrinees, no, for this Philippine Sports Hall of Fame. Ayan, kikilalanin po natin sila mamaya. At syempre pa yung mga kasama nga nila dito sa bagong grupo na madadagdag nga po sa ating Philippine Sports Hall of Fame. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong umaga dito sa ating programang Hoop Talk. 25 minutes after 10 a.m. So we'll just take a quick break and then sa ating pagbabalik, ating kilalanin sino ba itong mga Philippine basketball legends na kasama po sa fifth batch ng Philippine Sports Hall of Fame enshrinement. So sa ating pagbabalik dito sa Sports Radio.
19: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
20: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
19: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
20: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
19: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagalit sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
23: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
24: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
27: H-O-O-T-T-A-L-K Talk.
18: Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk sa Sports Radio 918, 27 minutes after 10 a.m. Dumako na po tayo sa ating mga balita at ngayong araw nga pong ito ay bibigyan ng parangal sa pamagitan ng simple pero meaningful na ceremony ang fifth batch ng inductees ng Philippine Sports Hall of Fame. So, sa newly built PSC House sa Adriatico, Manila, gaganapin ang enshrinement. So, yung ikalimang batch ng mga enshrinees ay kinabibilangan po ng dalawang mga Philippine basketball legends. At ang tinutukoy natin ay sina Ramon L. Presidente Fernandez and Eduardo Alvir Pacheco. Ayan, si Pacheco po ay paparangalan hindi lamang sa sport na basketball pati sa kanyang contribution sa sport na football. Okay, kabilang po sila sa listahan ng Magnificent Seven na bahagi nga ng fifth batch nitong enshrinees natin for the Philippine Sports Hall of Fame. Kasama po nila sina Mansueto, Onyok Velasco ng boxing, Isidro Del Prado ng track and field, Cecil Mamiit ng tennis, Bea Lucero Lueller ng gymnastics at taekwondo, Adeline Dumapong ang ating Paralympic medalist. So yan po yung mga enshrinees natin and kabilang nga dyan ang mga basketball icons na sina Edward Pacheco and El Presidente Ramon Fernandez. So bawat inductee po ay makakatanggap ng 500,000 pesos and perpetual trophy na dinesign ng sculptor na si Leandro Baltimore. So, ito pong Philippine Sports Hall of Fame ay na-establish sa pamagitan ng Republic Act 8757. So, sa batch na ito, meron tayong pitong enshrinees. Kaya naman, ang total number ng Filipino sports legends na nailuklok sa Philippine Sports Hall of Fame ay magiging 54 na. So since 2010 po kasi nung nagkaroon nga ng ganitong recognition at syempre pagsaludo sa ating mga sports legends and icons. So of course Ramon Fernandez, sino ba namang di nakakakilala niyan, di ba, na Filipino basketball fan. Dahil itong si Ramon Fernandez ay isa nga po sa itinuturing na greatest players in Philippine basketball history. So, tinaguri ang El Presidente dahil sa kanyang exceptional leadership and sportsmanship ang tubong Maasin Leyte na manlalaro at produkto ng University of San Carlos ay nagsimula ng kanyang karir noong 1972 with the San Miguel Braves sa Mika'a. And then, doon na nagsimula ang kanyang two-decade PBA career across five franchises. So, naglaro din si Fernandez sa Toyota, Manila Beer, Tanduay, Pure Foods, at San Miguel Beer, kung saan 19 na titles or PBA championships ay kabilang po siya. No? He captured 4 MVP awards and ang kanyang number 19 jersey ay niretiro ng kanyang koponan. So, napakalawak din ng influence ni Fernandez sa national sports. And ito po ay na patibay, lalo na dun sa kanyang pagiging commissioner ng Philippine Sports Commission from 2016 to 2022. So, siya po ay na-appoint during William Ramirez's second term as chairman. And syempre, patuloy yung kanyang pag-champion sa ating mga local athletes, no? And yung grassroots initiatives during his time ay mas lalo pang pinalakas. So, ito po si Ramon Fernandez, one of our Hall of Fame enshrinee. Samantala, isa pa sa mga basketball, syempre hoop talk tayo, kaya ang spotlight natin medyo nakatutok sa mga basketball athletes. At isa pa nga po sa mga enshrinee natin for the Hall of Fame later ay si Eduardo Alvir Pacheco, na nakilala sa sport na basketball at football. So, si Eduardo Eddie Pacheco ay isa nga po sa mga definitive guards of golden era Philippine basketball. Tubong Maynila, unang naipamalas ni Pacheco ang kanyang husay at talento sa sport na basketball nang siya po ay naglaro sa San Beda College, and nakapasok siya sa national team lineup natin nung siya po ay junior student pa ng San Beda. So, dahil sa kanyang elite court vision, defensive versatility, and dazzling ball handling skills, ang 5'9 guard ay nakatanggap ng iconic moniker na Olympian Dribbler. So, noong 1960s and early 1970s, ay naglaro din po siya sa Manila Industrial Commercial Athletic Association or MICAA. And doon po niya pinangunahan ang mga powerhouse franchises like 7-Up Butlers, Ismael Steel Admirals, yung Eco Painters, and Utex Weavers. So, maraming mga kampyonato ang kanilang pinagsaluhan bago nga po nagretiro itong si Eduardo Pacheco noong 1973. Ayun, talagang sa Mika'a siya lumutang ang kanyang pangalan. No, hindi na naabot pala ni Pacheco yung PBA kasi 1975, 'di ba, nagsimula ang Philippine Basketball Association. So, sa international stage naman, ang brilliant playmaking ni Pacheco ay naging susi rin sa competitive era ng global basketball. So, he proudly wore the national colors sa 1960 Summer Olympics sa Rome, Italy, and they reached the pinnacle of regional dominance as one of the vital cogs ng gold medal winning squad noong 1962 Asian Games sa Jakarta, Indonesia. So, nakuha din po niya ang prestigious distinction of being named the 1962 Most Outstanding Basketball Player ng Philippine Sports Writers Association. So, yan po yung background naman ni Eduardo Alvir Pacheco. So, unfortunately, pumanaw na po si Pacheco noong 2009 at the age of 73. At siya po ay kumbaga, irerepresent ng kanyang kamag-anak, no, relative, mamaya sa magaganap nga po na enshrinement ng Philippine Sports Hall of Fame. Ayan, saludo po tayo sa ating mga latest enshrinees na way maging inspirasyon pa sila, no? At kumbaga role model para sa ating mga atleta. Dahil ibang klase yung kanilang naging contribution sa ating Philippine sports. 36 minutes makalipas po ang 10 ng umaga. We will take a break and then sa ating pagbabalik, speaking of athletes, no, national pride, yan ang ating Gilas Pilipinas, men. Pinangalanan na po yung ating koponan or lineup for the third window na FIBA World Cup Asian Qualifiers. So, ating pong pag-usapan at syempre mga adjustments din sa lineup ni Coach Tim Cohn. So, sa pagbabalik ng ating programang Hoop Talk.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
26: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sports Radio 918 AM.
27: H-O-O-T-T-A-L-K
18: Talk. Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918 at tayo po yung napapakinggan din sa The Capital 104.3 FM. So dumako na tayo dito sa balita naman ng ating pambansang koponan Gilas Pilipinas Men. Nasasabak po sa aksyon ng FIBA World Cup Asian Qualifiers later this month. No, ang mga Barangay Ginebra players, fresh mula po sa kanilang pagkopo ng PBA Commissioner's Cup Crown ay napabilang sa Final 12-man Gilas Pilipinas team. Nasasabak nga po sa aksyon sa dalawa nating away games. Pinangungunahan ni naturalized player Justin Brownlee ang ating national team roster along with RJ Abarrientos and Troy Rosario. Dapat kasama din dyan si Scotty Thompson. Pero after a day, nagpahayag ang Samahan Basketball ng Pilipinas kasi Wednesday yan. I think Wednesday or Thursday nila pinangalanan tong lineup. Pero after a day, because of Scotty Thompson's injury, nag-decide po ang SBP na bigyan ng pahinga naman si Scotty Thompson. At ang kanyang kapalit ay itong si Juan Gomez de Liano. So si Juan Gomez de Liano po ang hahalili sa spot ni Scotty Thompson for our national squad. So aside from them, no, kasama rin po sa ating lineup sina Junmar Fajardo, Chris Newsom, Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo, Kevin Kiambao. So mga ano to rin eh, kasama na nung mga previews stints ng ating Gilas Pilipinas men. So ang mga bagong mukha ay sina Mike Phillips and Justin Baltazar. Okay, so yan po yung 12-man lineup ng Gilas Pilipinas men na muli pong gagabayan ni Coach Tim Cohn. Nagkaroon na kagad sila ng practice sa SMC Sports Complex. Less than 24 hours ng makamit ng Barangay Ginebra ang kampyonato ng PBA Commissioner's Cup. Grabe, di ba? Wala talagang pahinga. No? Ensayo kagad, sabi ni Coach Tim Cohn. And well, tatlo lang naman yung mga players ng Ginebra na kabilang doon. Yung mga hindi players ng Ginebra, palagay ko yun yung mga maagang nag-ensayo. Okay? Syempre, excuse muna sina Brownlee at saka sina Barrientos and Rosario. Grabe, no? Umabot ng Game 7 ang kanilang title showdown against TNT Tropang 5G na mamaya natin pag-uusapan. At ayon kay Coach Tim Cohn, ang national team nga natin nagkaroon ng kanilang unang ensayo last Wednesday. Okay, actually last Wednesday morning with only 6 players. Present that time, sina Dwight Ramos, si AJ Edu, si Carl Tamayo, Kevin Kiambao, Mike Phillips, and Justin Baltazar. So, kasi Wednesday first practice, yung gabi nun, yun pa lang yung game 7 ng ano eh ng finals. Kaya hindi pa talaga buo yung team. At ang gumabay sa mga early birds nung Wednesday for Gilas men ay sina Coach Jong Oichiko, Sean Chambers, and LA Tenorio. Okay? So, kailangan talagang mag-double time na rin ang ating koponan because they will leave on June 23. Magkakaroon po sila ng at least a week of training camp in Auckland, New Zealand. No, para po sa paghahanda ng ating koponan sa final window ng first round ng Asian qualifiers. Final window kasi tigtatatlong windows po every round ng Asian qualifiers. And very crucial yung away games natin because 2-2 ang record ng Pilipinas right now. Now, after sweeping Guam sa first window, natalo po tayo sa kamay ng New Zealand at ng Australia. So, kaya 2 wins, 2 losses ang record natin. And I think yun din ang record ng New Zealand. No, kasi 0-2 yung New Zealand nung first window. Tapos second window, na-sweep naman nila yung dalawa nila mga assignments. Ang Australia, 4-0 eh, wala pang talo. Okay. And yung Guam naman po, 0-4. So anyway, after the third window na first round ng qualifiers, yung top 3 teams will advance to the next round. So, syempre yung win-loss record ng teams sa first round ng qualifiers mag-carry over nila yun, no, sa second round. Kaya very important na makuha pa rin natin yung mga panalo, no, dito sa third window, although qualified na sa next round eh, yung Pilipinas. Okay, so yan po yung ating pag-subaybay naman, no, sa magiging kampanya ng Gilas Pilipinas for the third window ng FIBA World Cup Asian Qualifier. So, una natin makakaharap ang New Zealand. So, sa ano to, sa away games natin, no? New Zealand before we face. New Zealand will face them on July 3, araw po ng Biyernes, 3 p.m. Manila time. And then, next assignment natin will be against Australia on July 6, 6:30 p.m. So, yan po yung susunod na mga laban ng Gilas Pilipinas.

yung isa pa nating prospect for our wrestling team na si Matthew Ramos. Okay, nalala ko yung... Baka pa-check yung masabi ko. Eh, kasama natin dito yan. Si Matthew Ramos. So, yan po yung mga... naantay natin, no? Of course, yung kanila nga pong pagiging ganap na Pilipino para ang target kasi natin, makapaglaro sila for our national team in the upcoming international tournaments like Asian Games. Eh, syempre, the earlier the better para talagang makapag-prepare sila with our national squads. So, Benny Boatwright and Matthew Ramos, lagda na lang ni Pangulo ang kailangan para nga po sa kanilang pagiging ganap na Pilipino. And sina Malik Diouf and Elizabeth Means, nauna na yung kanilang papers, no? I think nag-lapse into law. Kasi kapag di napirmahan ni Pangulo, correct me if I'm wrong, ha, pero yun yung understanding ko. Pag di napirmahan ni Pangulo, magla-lapse into law yung kanila nga pong ano, mga papers. And ganun na yun. Magiging, ano na sila, ganap na Pinoy. Ngunit kailangan pa rin nilang makuha yung kanilang Philippine passports. No? Kasi after that, yun na yung susunod na hakbang. Pagkuha ng Philippine passport. So... Ayan, congratulations and good luck sa kanila nga pong magiging susunod na mga assignments, no? For our national team kasi yun din yung isa sa mga purpose, no? Of course, si Elizabeth Means and Malik Diouf sa 3x3 basketball teams naman ng Pilipinas, sila inaasahan nga po na makapaglaro. Okay? So, we have 12 minutes to go before 11 a.m. And dugtong na rin kagad natin patungkol pa rin sa ating mga national squads. Ang Gilas Pilipinas Youth Men ay matagumpay naman po sa kanilang naging kampanya sa katatapos lang na Sayaba Under 18 Qualifiers. So, kanila pong matagumpay na napanatili ang corona ng Sayaba Qualifiers sa Pilipinas ng kanilang na-sweep itong 2026 FIBA Under 18 Asia Cup Sayaba Qualifiers. Huli po nilang nakalaban ang Thailand, ang host ng tournament, at nanalo tayo 85-70 sa final game last Sunday na ginanap po sa Krabi Province, Thailand. So, malinis na 5-0 record ang naitala ng Pilipinas at nakamit ng ating koponan ang ikapitong sunod na gold medal sa Sayaba Qualifiers Under 18. Congratulations sa ating team na ginagabayan po ni Coach Juno Sauler. Sa title match, nagtala po ng 21 points si Joaquin Tobera at siya ang pinangalan ng most valuable player. And then dun sa last game din, nagtala po ng tig 13 puntos sina Patrick Pacinos and Ethan Aguas. Habang si Chog Moral naman had 10 points, 7 rebounds, 7 assists and 3 steals. So sa kanilang pagtungtong sa finals, no, ang Pilipinas at ang Thailand ay pareho pong nakasungkit ng ticket. No? Qualified na sila for the 2026 FIBA Under 18 Men's Asia Cup. So gaganapin po ito sa August 13 to 23 sa India. So yan po yung susunod nilang tournament, no, by making it or by claiming the Sayaba title, qualified na sila for the FIBA Under 18 Men's Asia Cup. Naku, mas mabibigat ang mga kalaban nila doon. Nandun na yung mga powerhouse teams. Diba? China, Japan, Iran, Australia. Naku, kaya kailangan na pagbutihin pa ng ating koponan ng kanilang paghanda. Kaya naman, I think sila po'y patuloy na kumakampanya rin sa Phil Oil, Eco Oil pre-season tournament.

0: at least mga kalaban nila doon, mga collegiate teams, mabibigat din ang mga koponan. So, makakatulong sa kanilang preparasyon para po sa FIBA Under-18 Asia Cup. Okay, sa PBA, sila po'y nabigyan din ng recognition. No? Sila po'y binigyan din ng pagkilala ng Philippine Basketball Association. I think at the halftime ng Game 7 ng PBA Commissioner's Cup, Game 7 between Ginebra and TNT. Ayan, yung buong team natin with their medals, o, oh, diba? Ayan, hopefully, babalik uli sila sa PBA. Dala naman nila medalya mula sa FIBA Under-18 Asia Cup. Oh, hindi imposible yun, ha? Kasi in the past stints natin, nakakatungtong tayo na semifinals. Yun lang, bigat eh. Pagdating sa semifinals, talagang salang-sala na dun yung mga ano teams, no? Nandun na talaga yung mga mabibigat at powerhouse squads sa kanilang age group. So, good luck sa ating Gilas Under-18 men. We have 8 minutes to go before 11 a.m. We'll take a break. And then sa ating pagbabalik, ilan pa mga balitang basketball. And syempre yung ating pong pagbalik tanaw dun sa mga nangyari last week, itong previous days, no, mga championships na nakamit ng inyong mga paboritong basketball teams. So, we'll talk about that sa pagbabalik ng Hoop Talk.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: The public service announcement
3: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen. Makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: We have 5 minutes to go before 11 AM. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk sa DZSR Sports Radio 918. And dumako na tayo sa iba pa natin mga balita. Unahin na natin, no? Ito pong collegiate awards na kung saan ay mabibigyan po ng parangal ang mga top collegiate athletes sa magaganap na 2026 Collegiate Press Corps Awards Night. So, itong mga malalaro, hindi lang sa ano to, ha, basketball, pati sa volleyball and sa football. So, naka-abang din tayo, no, sa magaganap nga po na awards night na gagawin sa June 29 sa Discovery Suites, Manila, sa Pasig City. So, kabilang po sa mga bibigyan ng parangal, yung mga top basketball stars ng UAAP, NCAA, ng mga standouts. Kaya't ilan sa mga na isiwalat na ng Collegiate Press Corps Awards na kabilang po sa kanilang mga bibigyan, i-recognize during that night ay itong mythical team. No, mythical team ng Collegiate Awards, no. Pangungunahan ni Mike Phillips ng De La Salle University. Naku, baka hindi na maka-attend dito si Mike Phillips kasi siya po ay kasama sa Gilas Men. Alis na sila sa June 23, so sa 29 hindi na siya makaka-attend, no, sa Press Corps Awards. But anyway, nandun pa rin naman yung award niya, no? Hindi maaagaw yun. So, si Mike Phillips po ng De La Salle, along with NCAA standouts na sina Jante Miller ng San Beda University and Jonathan Manalili ng Colegio de San Juan de Letran, ang mangunguna dito nga po sa Collegiate Men's Basketball Mythical Team. And si Phillips na cornerstone ng Green Archers Championship run ng UAAP Season 88 ay nag-average ng 12.4 points, 14.5 rebounds, and 3.5 assists para pangunahan nga po yung UAAP and NCAA standouts na nandito sa Collegiate Men's Basketball Mythical Team. So, si Jante Miller naman, tinulungan din ang kanyang koponang San Beda Red Lions, nag-average ng 20.4 points, 6.4 rebounds, and 1.1 steals. Habang si Manalili ay pinangalan ng Rookie of the Year matapos sa kanyang pagtatala ng averages last season na 11 points, 10.5 assists, and 5.5 rebounds. So, para mabuo yung mythical team, nandyan po sina John Ray Pasaol ng FEU. No, ang Season 88 UAAP MVP na si Pasaol. And ang foreign student athlete ng University of Santo Tomas na si Collins Akowe. So, sa women's division naman po, ang Collegiate Mythical Team ay pinangungunahan ng UAAP champions na sina Bridget Santos at Kent Pastrana. Ayan, ang kanilang pagbitbit sa University of Santo Tomas sa korona ng UAAP Women's Basketball ay isa sa mga dahilan kung bakit napabilang sila dyan. Kasama rin po ang mga standouts from National University na sina Carl Ann Pingol and Christine Cayabyab. And ang two-time MVP na si Casey De La Rosa ng Ateneo Blue Eagles. Sila ang bumubuo sa Collegiate Mythical Team sa Women's Basketball. So, ang Collegiate Press Corps Awards po ay gaganapin sa June 29. Okay? So, of course, during the Collegiate Press Corps Awards ay magbibigay din po sila ng tribute, pagsaludo sa dalawa nga pong mga yumaong manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na sina Divine Adili and Rene Baterbonia. So, definitely, mabibigyan po rin sila ng pagsaludo sa magaganap na Press Corps Awards Night. And sa kaugnay na balita, no, since nabanggit na nga natin si Rene Baterbonia po, ang kanyang mga labi ay nasa Talacogon na Agusan del Sur na po sa kanyang mga kababayan. After yung wake niya dito sa Maynila, dinala sa Davao sa kanyang alma mater, and then dinala na rin po, nasa Talacogon, Agusan del Sur. And si Baterbonia nga po ay ihimlay sa araw po ng Miyerkules, June 24. So, he will be laid to rest in the new municipal cemetery sa Talacogon Town sa Agusan del Sur. So, nakakalungkot na pangyayari nga po yung sinapit nitong sina Baterbonia at ang kanyang Nigerian teammate na si Divine Adili. Sila po yan namatay sa pagkalunod sa naganap nga na team activity sa Aurora ng kanilang koponan. So, kung sa mga kababayan ni Butterbonia, no, at sa mga nais pang humabol, so nandun po sa Talacogon at Agusan del Sur ang kanyang mga labi. And sayang talaga, no? Nakakahinayang kasi parang kailan lang nung palarong pambansa naglaro itong si Butterbonia, although yung Davraa ay tinalo ng Calabarzon nitong nakaraang palarong pambansa. Nung nakaraang taon, previous year, Davraa yung kampiyon kung saan tinanghal po na MVP ng tournament itong si Butterbonia. At kung naaalala ninyo, 'di ba kasama siya sa mga list ng players na in consideration for our national team, yung under 18 team natin. Kasama yung pangalan niya doon, although kailangan lang kasing i-trim down yung list. At yun nga po, he didn't make it to the final lineup. No, but definitely part pa rin siya ng ating Gilas Pilipinas youth men. So ang ating pakikiramay sa mga kababayan at sa mga sa pamilya, sa magulang nitong si Rene Butterbonia at ganun din kay Divine Adili. So yan po yung balita naman patungkol nga dito kay Butterbonia. Bukod sa palarong pambansa 2025, nung siya po ay tinanghal na MVP, tinulungan nga din ni Butterbonia ang ating team, Team Philippines, na naglaro po siya for Team Philippines sa 14th ASEAN School Games. No, played sa 14th ASEAN School Games bago yung huling laro nga niya sa Agusan del Sur for the palarong pambansa 2026, kung saan nakapag-uwi sila ng silver medal. Okay? So, ating pampag-usapan yung iba pang mga balita patungkol dito. And syempre, yung mga updates pa natin sa larangan po ng basketball sa pagbalik natin sa second hour ng Hoop Talk.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang tangi kong pag-ibig.
10: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
9: Dungawin Mo Hirang.
10: He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng Kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman si Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver? Oh.
15: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway eh. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: H-O-O-T-A-L-K Talk.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
16: H-O-O-T-A-L-K Talk.
0: We have 9 minutes after 11 a.m. Nagbabalik po tayo dito sa Hoop Talk sa DZSR Sports Radio 918. Muli, ako po si Ria Arevalo and tayo po ay napapakinggan din sa The Capital 104.3 FM. Good morning sa inyong lahat, sa mga taga-subaybay natin sa Facebook. Please follow, share, and like our social media accounts. Meron po tayong Facebook at DZSR Sports Radio 918. So, bale, facebook.com/DZSR Sports Radio 918. And sa X naman, hanapin nyo lamang po Sports Radio 918 para po sa mga updates, developments, yung mga interviews, and live broadcasts dito sa ating himpilan. 10 minutes after 11 a.m., nagpapatuloy tayo sa ating mga balita at may kinalaman pa rin nga po ito dun sa naganap na trahedya sa dalawang mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles. So, that happened last June 8, Monday. Binawian nga ng buhay sina Rene Baterbonia and Divine Adile. And of course, nagkaroon na nga po ng sunod-sunod na mga developments patungkol dyan. Pahayag ng kanilang, ng kanyang, kumbaga, account of what happened si Coach Tom Baldwin. I think mga after 6 or 7 days yon, if I'm not mistaken. And then, after that, no, nagkaroon na rin po ng statement ang Ateneo, and then they revealed that resign si Coach Ta Baldwin. So, tinanggap nila yung resignation, pati yung resignation na inihain din ni team manager Epoch Kimpo. And then after that, di ba, nagkaroon din po ng interview via a podcast yung dalawa mga players ng Ateneo na sina Kiefer Alas and si Sam Reyes. So, I can't imagine, no, yung pinagdaanan nila. Nakaka-trauma. Well, hoping tayo na bigyan ng assistance yung mga players na ito, no? Hindi lang sila dalawa, lahat yung buong team, no? Dahil hindi biro po yung kanilang pinagdaanan, tapos meron pa silang mga teammates na binawian ng buhay. So, ang hirap makarecover dyan, kaya naman tama lang ginawa nila na withdraw ng participation, no, sa Phil Oil Eco Oil pre-season tournament. Hindi ka makakapaglaro niyan. Tapos yung coaches nyo pa, di ba? Dami ring nawala sa kanila. Kailangan unahin muna yung psychological health din ng mga estudyante. So, they withdrew their participation. Hindi pa lang natin alam kung ano yung magiging hakbang naman ng Ateneo at ang UAAP, no, dito. Dahil sa ngayon kasi pinagbawalan yung mga coaches na kasama, mga Ateneo members ng coaching staff na kasama dun sa team building nila sa Dipakulaw, Aurora, sa mga UAAP activities or team activities. So, and syempre may mga investigation pa. Yung ilang mga players din po dumulog din sa, pumunta rin sa CIDG, I think, for investigation and yung pagsabi nung mga nangyari sa kanila. Paglalahad ng mga nangyari sa kanila para mas luminaw yung, diba, yung investigasyon patungkol nga dito at mapatawan ng sanction or parusa yung mga dapat managot dito. No? And yun lang, nakakalungkot talaga pag ganyan. No, ayaw natin na syempre, 'di ba? Hindi lang sa atleta ng basketball, sa lahat ng mga student athletes. No, napakabigat sa loob nito. And sa ngayon po kasi nag-announce na, I think, ang Ateneo na for the meantime si Coach Louie Alas ang magte-take over sa head coaching job ng Ateneo on an interim basis. No, and si Coach Louie Alas po kasi ay assistant coach ng Blue Eagle since 2024. And base dun sa naging pag-recount nga ni na Kiefer, yung anak niya, tsaka ni Sam Reyes, si Coach Louie pala, hindi siya kasama dun sa team building. Siya yung nag-handle nung Team B ng Ateneo na naiwan dito sa Manila. Kasi yung Team A yata yung sumama dun sa Aurora. So, wala pang formal announcement from the Ateneo. But, Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap has reportedly told Alas to temporarily coach the men's basketball team. So, however, hindi siya shoe-in to permanently replace Tom Baldwin as head coach. So, meron pang ibang mga tinitingnan na mga coaches. But, siguro, hindi mo na ano yun eh. Hindi yun yung pinaka-importante at the moment. Although, kailangan din syempre na kumbaga parang leader, diba? Leader ng team for this trying times. Pero, kailangan muna yung gabay dun sa mga student-athletes na na-involved nga dun sa tragedy. Kailangan nilang bigyan muna ng ng guidance, no? Para, di ba, kung napanood nyo yung podcast with Sam Reyes, nakakaawa talaga si Sam Reyes. Tsaka, parang ini-imagine ko yung nangyari sa kanila, parang, wow, parang napaka-hopeless na. Dahil sila mismo naramdaman nila na pwedeng yun na rin, di ba, maano na rin sila, mamamatay na rin sila, but, well, so, hoping tayo, yung mga experts, no, ay magabayan po sila para ma-overcome nila yung guilt feeling, kasi meron talaga yung survivor's guilt na tinatawag. Okay, so, yan po yung ilan pa sa mga developments, balita. At sana, 'di ba, sa mga tao naman na wala mang magandang sasabihin, 'di ba? Huwag niyo nang i-fuel pa yung fire, no? Kasi mga biktima din tong mga estudyanteng ito, tong mga students na ito, no? Teammate nila yung namatay, no? And hindi to ano, teleserye na napapanood ninyo. Na, 'di ba? So, anyway, 'yun lang. Hopefully, sa lalo't madaling panahon, mabigyan nga po sila ng gabay. Ayaw naman natin na, diba, ang dami ngayong mga balita na hindi nakayanan yung, kumbaga, yung struggle mentally, diba, mga mental struggles, no? So, hopefully, dun sila ay magabayan din. Okay? 18 minutes after 11 a.m. So, we will take a break and then sa ating pagbabalik, pag-usapan na natin yung mga championship nito mga nakaraang araw. No? Ang New York Knicks ay fresh from their championship parade kahapon. So, ano ba mga nangyari? Grabe yung mga fans ng New York. Talagang di magkamayaw sa katuwaan ng makamit ng kanilang koponan ang kampyonato after 53 long agonizing years. So, balikan natin yung championship ng New York Knicks and ganun din po yung championship ng Barangay Ginebra kung saan after 3 years lang naman hinintay ng Ginebra. Di naman kasing tagal ng New York na 53 years. No, 3 years lang. Oh, pero for them, matagal na rin yung 7 conferences daw na hindi nakatikim ng kampyonato. So, muli pong nakuha ng Gene Kings ang corona dito sa PBA Commissioner's Cup. So, atin talakayin yan sa pagbabalik ng Hoop Talk.
17: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
18: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
19: Nagkalat sa internet ang fake news.
20: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
21: What they are doing is creating panic.
18: We say no.
22: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
23: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
18: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
18: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
24: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: H O O K T A L K. Talk. 21 minutes after 11 AM, nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk. And bago natin i-recap yung mga championships sa NBA, sa PBA, ate munang ipaalala sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw din pong ito ay magaganap ang inaugural Cebu Hustle 3x3. So, ito naman ay gaganapin sa Queen City of the South. First edition po ito. Kung may Manila Hustle, magkakaroon na. Ito na ang Cebu Hustle 3x3. Para sa mga teams naman sa 3x3 basketball na nasa South. So, ngayong araw na ito, I think 12 noon, magsisimula yung mga laban. And a total of 12 games po ang isasagawa ngayong unang araw ng Cebu Hustle 3x3, the inaugural. So, it will be held sa Mountain Wing area ng SM Seaside City, Cebu. So, at 12:20 PM, magsisimula yung mga matches. And nahati po yung 12 mga teams sa 4 na pools. So, nasa pool A. Okay, nasa pool A ang Liloan Move Philippines. So, local team ito. And then, Shinjuku Givers ng Japan and Tall Patriots ng local team din ito, no, from the Philippines. So, yan yung mga teams na nasa Pool A. Nasa Pool B naman, ang Maurice Lacroix ng Japan, City Tigers ng Thailand, and Eurotex Dream ng Pilipinas. Then, sa Pool C, Pilipinas Aguilas, Shoot It Dragons, and Jump Shot Singapore. So, yung Shoot It Dragons team from Thailand to, and then Jump Shot from Singapore. And sa Pool D, ang Gilas Women Under 23, S Jersey ng Malaysia, and UP Cebu Philippines. So, exciting matches ang ating aantabayanan dito po sa inaugural edition ng Cebu Hustle. So, yung mga members ng ating 3x3 Gilas Women, nandito sila eh, na yung 3x3 pool natin, no, na distribute po sila sa iba-ibang mga teams, mga local teams natin, yung Pilipinas Aguilas, yung Tall Patriots, no, and then yung Dream, Eurotex Dream. So binubuo yan ng mga manlalaro din from our national squad. And syempre yung under 23 team natin, yon, sila talaga yung magkikerry ng national colors dito po sa Cebu Hustle 3x3. Okay. Tingnan ko lang yung mga composition nung mga local teams natin, ha, para magkaroon din ng idea yung ating mga taga-subaybay. So for itong Eurotex Dream. Sa Eurotex Dream, nandun po sina KP Ngol, no? Si KP Ngol, si Angel Surada, and then si Sam Harada. So, tapos meron silang foreign player na kasama dyan sa Eurotex Dream. And then, yung iba pang mga teams like si Kent Pastrana nasa Tall Patriots, no, ayun. Si Kent Pastrana, si Snow Peñaranda, ayan si Snow Peñaranda, and then Maddie Burke and si Arlie Zapata. So, hindi siya, halo-halo sila, Tall Patriots ang kanilang nire-represent. And then, I think yung maglalaro for Pilipinas Aguilas, mga members din ng national team natin. So, dito muna tayo sa under 23, 3x3 Gilas Pilipinas. Nandyan sina Luna Ozar. So, si Luna Ozar, si Amaya Espanyol, Jam Mediano, o Meniano rather, Meniano and Victoria Pasilang. So sila po yung mga members naman nung ating Gilas Pilipinas Under 23 team. So ilan lang yan doon sa mga local squads na aabangan natin para po dito sa Cebu Hustle 3x3. Of course, the more 3x3 tournaments, the better for our national federation because nakaka-earn tayo ng ranking points. And makakatulong ito dun sa paghangad nga natin na mag-qualify for the LA Olympics sa 2028. So sa mga kababayan natin dyan sa Cebu, huwag nyo nang palagpasin ang Cebu Hustle 3x3. Meron ding mga sports icons na bibisita sa Cebu Hustle. Junmar Fajardo, pinagmamalaki ng Cebu. Si Cici Rondina, of course, tubong Cebu din yan. Volleyball naman ang sport ni Cici Rondina. Si Mac Talio, Audrey John Bioncog, and si JR Kinyahan. Okay, so good luck sa lahat ng mga kalahok and tiyak na mag-e-enjoy ang mga basketball fans sa magaganap na Cebu Hustle 3x3. Okay, 27 minutes after 11 a.m. Dumako na tayo dito sa naging kampiyonato ng National Basketball Association New York Knicks after 53 long agonizing years. Itinanghal po na kampiyon sa NBA for the first time. New York Knicks are the champions of the NBA. Meron akong kilala na kahapon, after the New York Knicks parade, nag-message pa sa akin. Hindi ako makapaniwala. Champion na ba talaga New York? Sabi ko, ilang araw na nakalipas, hindi pa rin nagsisink in sa kanya. So, ganun talaga siguro, no? Ano kasi, fan na fan talaga ng New York Knicks. Napakatagal din ng pagdurusa na naranasan, eh. Bago nga po nakuha yung title dito sa NBA. So, tinalo ng New York Knicks ang San Antonio Spurs in 4-1. And dun sa title clincher, grabe, no? Lamang yung San Antonio. Pero pagdating sa dulo, talaga hindi bumibitaw ang New York at naitawid po nila yung 94-90 na Game 5 victory para makamit ang corona ng NBA. Sa ano pa yun, ha? Sa home court pa ng San Antonio. So, pinaunahan ni Jalen Bronson ang New York Knicks, 45 points sa title clincher including 13 straight sa fourth quarter. Talagang gusto na nilang angkinin ang corona kaya't hindi na sila patumpik-tumpik pa. In 5 games, tinapos nila ang title showdown. So, nag-average po ng 32.6 points sa series si Bronson na tinanghal na finals MVP. And after that, syempre, kailangan i-celebrate ng New York ang kanilang kampiyonato. At kahapon nga po naganap yung kanilang championship parade na dinaluhan ng sangkatutak na mga New York fans. 2 million fans ang dumalo sa championship parade ng New York Knicks. Kahit yung iba dyan, wala talaga doon sa mismong dinaanan na ruta ng ng float, no, ng mga floats sa mga side streets na sila, pero talagang hindi nagpatinag, no, itong mga fans ng New York. And they celebrated their team's first NBA championship since 1973 with a ticker tape parade yesterday, Manila time. So, it marks the first championship parade in franchise history. Kasi noong 1973, dahil sa pagtitipid yata noong time na yun, no, merong, kumbaga yung budget inilaan sa ibang bagay, hindi nabigyan ng championship parade yung New York Knicks that time. So, parang celebration lang. Program, ganyan. Pero walang parade. Kaya first championship parade ito ng Knicks. So, this is their third overall title sa National Basketball Association. And hindi naman na bigo ang mga manonood, no, mga meron, dahil talaga nagpasiklaban din yung mga fans ng New York. Oh, kung ano-anong mga antics din na nakita natin during the championship parade. At talagang nangalakyat sila sa mga posts, no, sign, mga signages, sa mga facade ng buildings, ano pa ba, doon sa mga lamp posts, no, traffic posts. So, buti na lang, matitibay ang mga, ano doon, ang mga struktura, no? Hindi tinupid yung mga, hindi mga substandard yung mga gamit. Kaya kahit napakarami ng mga tao, kaya na, kaya yung weight nung, ano, nung mga nangalakyat, umakyat sa iba't ibang mga structures, no? Para mas makita nila ng maayos siguro yung parada. Napakarami po kasing tao, hindi mahulugang karayom. So, nagsimula yung parada 10 a.m. sa New York, pero as early as 7 a.m., ang dami ng tao. So, meron naman sila mga precautionary measures, no, na paalala sa mga dadalo, wag na magdala ng bag and all, para safe ang lahat at mabuti naman, no, walang untoward incident na nangyari. So, yun yung isa kasi sa mga naging panawagan ni Mayor Zoran Mamdani, na napakaganda ng speech dun sa kanilang, damang-dama mo talaga yung ano eh, yung pinagdaanan ng New York bago nila na nakamit itong kanilang success na tinatamasa ngayon. So, parade of a lifetime, yan yung description. No? At napakarami rin mga celebrities ang dumalo dun sa paradang yon. Sina Spike Lee, sina Tracy Morgan, si Mariska Hargitay na number one fan ni Jalen Bronson. So, sino pa ba? Si Carmelo Anthony nandun din. Syempre yung mga sina Patrick Ewing and the rest of the New York Knicks team. So, congratulations sa New York Knicks. Kaya ba nila ma-repeat next year? Ay, abangan natin yan. Oh, pero syempre, si-savor muna nila yung kanilang title. Eh, tatlong buwan pa naman eh, bago ang susunod na, tatlong buwan ba? O 2.5 months. No, bago po ang susunod na season ng National Basketball Association. Hey, 33 minutes after 11 a.m., we'll take a break. And then sa ating pagbabalik, sariwain naman natin yung championship ng Barangay Ginebra dito sa Hoop Talk.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: H-O-O-K-T-A-L-K. Talk.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa Sports Radio 918 at balikan naman natin ang naging kampyonato ng Barangay Ginebra. Muli pong nabawi ng Ginebra ang corona ng PBA Commissioner's Cup ng kanilang talunin ang TNT Tropang 5G sa pamamagitan ng 4-3 na series score. No, last Wednesday po ito. Game 7 victory ng Ginebra, 88-76. At dahil nga dyan ay muli po nilang nakamit ang PBA Commissioner's Cup title. Ito po ang unang franchise title ng Ginebra since noong January 2023 nang nakalaban nila yung Bay Area Dragons sa Bukawe, Bulacan. Diba? Commissioner's Cup action din yun. So, sa harap ng 24,617 na mga fans na dumayo sa SM Mall of Asia Arena ay na-outplay ng Ginebra itong TNT Tropang 5G. No, sa pangunguna ni import Justin Brownlee na nagtala ng 30 points and 14 rebounds sa title clincher including 16 points in the second half. Para nga po bitbitin ng Ginebra sa inaasam-asam na kampyonato. So, nakalimang assist din itong si Brownlee. At ibang klaseng effort mula po dito kay Brownlee because he also scored 50 plus points sa earlier games ng Ginebra. So, talagang pinilit ng Ginebra kunin itong panalong ito no last Sunday and naniniwala nga sila na this is our time no sabi nga ni Stephen Holt no before the series started, this is our time and indeed ito nga ang panahon ng Barangay Ginebra. So naagaw nila yung title mula po sa TNT Tropang 5G na pinangunahan naman ni Chris McCullough na nagtala po ng 28 points. And then Jordan Heading meron ding 21 markers. And RR Pugoy had 15 points during that Game 7 performance. No, unfortunately, tatlo lang silang double digit sa scoring at naungusan nga po sila nitong Barangay Ginebra. So, aside from Brownlee for Ginebra, Scotty Thompson nagtala ng 19 points, RJ Abarrientos and Troy Rosario tig 13 puntos. So, sila po yung mga nanguna sa opensa ng Ginebra. Of course, nandiyan din si Japet Aguilar with 7, Pinto 6. So, the rest wala ng mga puntos. Binalikat nitong sina Brownlee at Scotty Thompson yung scoring. And tinanghal po na Finals MVP Scotty Thompson, 19 points, 11 rebounds, 8 assists. And siya ang tinanghal na Finals MVP ng PBA Press Corps. So nag-average siya ng 16 points per game dito sa Finals ng PBA Commissioner's Cup. So, emotional si ano ah, si Justin Brownlee nung tinanong siya after, 'di ba, doon sa mga interviews, no? After the celebration, sabi niya, 10 years ago, I would have never have thought I'd be still playing at 38 years old and winning championships, but these fans, they gave me the energy to go out there, play for them, play for my family and give my best. Yes, isang dekada na nandito sa Pilipinas si Justin Brownlee. He played for Ginebra noong 2016 for the first time as ano nga, substitute nga siya eh, 'di ba? Kay Tony Harris if I'm not mistaken. And the rest is history. So, hindi lang siya for Ginebra naglaro, pati sa ating pambansang Koponan. At, hindi pa natatapos dyan ang pamamayagpag ni Justin Brownlee kasi Governor's Cup, mukhang siya rin ang import ng Barangay Ginebra. Diba? So, actually, Governor's Cup nga talaga pasok yung height ni Justin Brownlee kasi sa Commissioner's Cup, diba, unlimited ang height ceiling for imports pero nag-stick sa kanya Ginebra, siya pinakamaliit na import, siya rin ang pinakamatandang import no, sa roster pero siya ang may huling halakhak. Ayan, congratulations sa Barangay Ginebra and hats off din tayo, of course, sa TNT Tropang 5G. And bilang panghuling bahagi po ng ating programa, ito, muli po naming i-share sa inyo yung naging post-game press conference ng Barangay Ginebra Gene Kings with Coach Tim Cohn and Scotty Thompson. No, unfortunately, meron ngang injury si Scotty Thompson kaya hindi muna siya makakasama ng ating Gilas Pilipinas men. Okay, so pahinga muna si Scotty. Para in the future, no, marami pa namang mga pagkakataon na makabalik sa ating pambansang Koponan. Okay, so okay na ba? Ito po, iiwan namin sa inyo yung post-game press conference ng PBA Season 50 Commissioner's Cup Champions, Barangay Ginebra.
8: We are now in our post-finals press conference. We are joined by the champion coach, Tim Cohn of Barangay Ginebra. Coach, congrats on this championship. Just your first thoughts about this hard-earned win.
9: Well, it's any seventh game is a really hard game to play. I mean, the players are beat up through the first six and then through the semifinals. We don't have any day offs for like 3 weeks. And so it's really a game of attrition where just seeing Montagotti jump quick. Yeah, hurry. it's just a really, really difficult game to play in terms of, you know, it's hard to make it pretty because, you know, the guys are on their last legs. You know, oftentimes you don't shoot the ball that well. And so it really comes down to who can defend and then who can make the big shots down the stretch. And we hit some really big shots to get ahead, and then they went to that zone to protect McCullough. And of course the zone takes away your flow as well. But we just battled. It was just one of those, you know, the whole game was just a battle on both team for both teams.
8: Kasama rin natin si Scotty Thompson, the Finals MVP. Scott, congrats. Ano mo muna ang anong masasabi mo for winning this Finals MVP?
10: Well, una-una, wala akong masabi. Just thank you, Lord. And I just want to celebrate this one. So, wala talaga akong masabi. Just thankful sa nangyari ngayon. Sa lahat sa amin. Everybody happy pag nananalo ka ng championship. So.
8: Scott, last game kasi medyo nag-struggle ka. But early in game 7, talagang pinakita mo, in-assert mo yung sarili mo. Pag-usap, talk about yun nga, yung good start mo in this game 7.
10: I think naging motivation yung struggle, syempre. Ang gusto ko lang naman is makuha tong panalan to, makatulong sa team whatever it takes, no. It's not about aggressive sa offense. I think aggressive as total effort sa lahat ng bagay. So yun lang, thank God na kuha namin yung championship.
8: Coach, congratulations. Coach, finally, after losing twice to TNT in the past, finally you got over the hump against them.
9: Well, yeah. I mean, you always want to overcome your past failures, and no doubt we felt like we failed against them. This was a terrific series in itself. You know, we played some really good series with them before. The last game 7 we played with them and went into overtime, and we lost in overtime. So, I just think that, again, it just comes down to the players, the team is going to just really, as Scotty said, stay aggressive, you know, do whatever it takes. It's not going to be a pretty game. We knew that coming in, and we knew we'd have to really, really struggle for it. And it was a hard, hard struggle the whole series. Coach Chart did some really nice adjustments to their matchups, which gave us issues. And he fitted into their personnel.

0: trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Very proud po ako na i-welcome para sa ating programa ang ating Philippine Sports Hall of Fame na si Miss Adeline Dumapong. Hi Miss Ads, congratulations and welcome to the program.
7: Ayan. Hi Ayang, thank you at good afternoon syempre sa mga tagapakinig mo dito sa iyong programa. Maraming salamat.
6: Yes, Miss Ads, masasabi nating history din yung nangyari kahapon dahil doon po officially in-announce yung Magnificent Seven na bubuo or bumuo dito po sa 5th enshrinement ng Philippine Sports Hall of Fame. Anong initial na reaction mo na mapabilang po dito sa Magnificent Seven?
7: Sobrang initial reaction, sobrang nagulat ako kasi kadadating lang namin from Thailand, no, kahapon ng umaga, madaling araw. So, tapos, pagdating ko dito, natulog, pagtingin ko, maraming messages. Well, of course, isa ka na. Tapos, sabi ko, ano bang sinasabi nila? So, when you started congratulations, sabi ko, ano yun? Tumingin ka agad ako sa, baka merong post sa PSC. Wala naman. So, sabi ko, saan yun? Diba tinanong ko, saan yun nabasa yun? Ganon. Hindi talaga siya nag-sync in sa akin. And then, nung nag-message ka na nga sa akin, tapos yung iba pa nating friends from the media was also present there. Hala, sabi ko talaga totoo. Talagang I got emotional. Kasi, as in, narinig ko naman na itong Hall of Fame, pero hindi talaga siya, wala lang, kasi I never thought I'd be able to get that or kung ano man. Kasi inisip ko, hindi kami kasali dyan eh. Ganon. So, I always thought that it would happen to other athletes, but not to me. Alam mo yan, kumbaga parang that's one reality na parang feeling ko, natanggap ko naman na yan. So, nung na-confirm na nga, ka-message kita kahapon, di ba? The first person I called really was Mr. Baredo. Si Sir Mike talaga. Kasi, naisip ko lang na parang wow talaga. Pero, and I would not have had that opportunity kung hindi ako nabigyan, di ba? Noong panahon na yun. So, 26 years ago, or 27, kasi I started naman 1999. Pero, mas 1996, 1997, I started lifting locally. And then, yun nga, I would not have been able to get into the Paralympic Games, no? Kung hindi, syempre, dahil sa Phil's Panda, sa mga taong nag-push talaga, di ba? Oh, dapat may espasyo kami dyan. So really, it was really my initial reaction was, I was so surprised. And syempre, katapos nun, grateful, very, very, very grateful, no, for this recognition. At yun nga, yun na, yung realization na, uy, pwede pala, pwedeng sumama. So, I guess it also showed, no, how inclusive we are now dito sa panahong ito.
6: Yes, Ms. Ads, and ayun nga, no, bilang first Filipino Paralympic medalist at ngayon, first para-athlete, no, na maging isang Philippine Sports Hall of Famer. Paano mo nakikita na magreresulta ito, no, especially doon sa ating Philippine sports ngayon?
7: Napakagandang pagkakataon na to, no? This is really a good so it's a good time to be an athlete, para athlete, no? At yun nga, parang dahil naumpisahan na, well, of course, no, marami bukod sa akin naman may mga tao nang nagsimula noon pa. So I've always been standing on their shoulders, yung mga nasimulan na nila. At siguro yun sa akin, dahil nga nanalo ako ng Paralympic medal, tapos sinundan ni Joe. Tapos sa tingin ko, meron pang mga susunod na I think naman mas mag-i-improve pa. Pero for now, tapos ngayon, ito, kinilala na din sa Hall of Fame. Ano talaga, parang siguro pagpapakita yon, no, pag-encourage lalo sa mga atleta na may kapansanan that they too can dream big and they too can achieve something like this. Ay, alam mo yon, so parang sabi ko nga palaging isip ko, etong mga to, salamat at nabigyan ako ng pagkakataon. Ako yung nauuna. Pero this is really not just a recognition of me, but it is a recognition, syempre, of the para-sports in the Philippines at yung mga para-athlete natin, syempre.
6: Itong bagong plaque na to, no, para sa karera mo bilang isang atleta, Paralympian, ano yung reflection, ma'am, na to, no? Lalo na sa lahat ng pinagdaanan mo, hindi lamang po bilang isang babae, bilang isang PWD athlete. Ano yung parang paano siya nagme-mirror dun sa lahat ng pinagdaanan mo, sa journey mo bilang isang atleta?
7: Siguro ang reflection ko dito is really you just have to keep doing your best. No, kung nasaan ka, kung anong role mo sa buhay, you keep doing your best and at the right time, it will be rewarded naman and it will be recognized. Kahit ano pa yun. Kahit anong role natin, malaki, maliit, if you keep doing your best and you do it consistently, then walang ibang pwedeng mangyari, kundi, alam mo yun, you become the best at what you do and then, of course, pagka ganun ang inuulit mo, then you'll be recognized for it and you'll be rewarded for it. Of course, you don't do it for the reward, ano? But you do it because alam mo that things will improve, not just for yourself, but also for the people around you.
6: Yes, Ms. Ads, I believe in-announce mo officially yung retirement mo 2024. Pero hindi ka talaga yung parang na-rest dahil ngayon national coaching staff ka ng ating Philippine Para Powerlifting Team. Tapos kaliwat kanan din yung mga ginagawa nyo pa rin for the PPC Philspada. And of course, just last month, again, kinilala ka bilang Lifetime Achievement Awardee. At marami pa, tingin mo talaga nga lahat ng ito ay perfect timing, no, para sa iyo bilang isang Paralympian, bilang isang babae mula dito sa sports.
7: Oo, at nagpapasalamat ako kasi dumating ito sa panahon na buhay pa ako. Because there are other athletes, no, whose recognition they did not get to enjoy kasi nga pumanaw na sila, ganyan. And also, ano to eh, sabi ko nga, my journey doesn't end here, no. It did not end when I retired as an athlete. And it's still not ending, no? Kasi sabi mo nga, marami akong iba't ibang ginagawa. Isa lang ito sa mga plataforma na ginagamit ko sa pagpatuloy na pag-a-advocate, no, sa disability rights at sa iba't ibang, ano, paano ba, yung iba't ibang area. When I get invited to talk about how important education is for persons with disability, humuhugot talaga ako doon sa sarili kong experience. And when I get invited to talk about overcoming challenges, yun doon din ako humuhugot kasi sabi mo nga, 27 years, no? 27 years of being an athlete. I lived through the challenges, no? Nagsimula, alam mo, kung bata ka pa kasi, ayan, baka matanda pa sa iyo yung aking mga istorya. Pero during the time when I was starting, talagang ang narrative talaga dati, grabe, walang ganito, walang ganyan, puro ganon. Pero ibang-iba na ngayon. And I'm so happy na to be able to still see this. At yun nga na, kasi alam ko na hindi lang to para sa akin eh. Naumpisahan ko lang, pero dahil naumpisahan na, alam ko at sigurado ako na may mga susunod. And it's ano, sana no, maka-encourage ito sa ibang mga atleta na mga mas bata sa akin na mas pagpursigihan pa at, you know, to keep doing their best, no, para sa sarili at sa bansa.
6: Yes. Ma'am, dito sa stage na to ng life mo, ano pa yung gusto mong maging bahagi ka or i-push, no? Not only for the PWD community, not only for our Philippine para-athletes, no? Ano pa yung gusto nyo pong mangyari, especially when it comes dun sa ating mga programa dito?
7: Oo, syempre, ano, tawag dito, palaging yun ang pag-uusapan natin. Ano pa yung gusto mangyari? Yun nga, yung palaging maging natural ang inclusion. Yun kasi yun eh, na hindi lang, yun, when we say inclusion kasi it's not just, I'm just not talking about persons with disability, no? Pero sa mga kababaihan, sa mga LGBT, alam mo yun, sa mga talagang marginalized na sector. I hope that, you know, ma-open talaga yung doors na, alam mo, hindi na palaging pinag-uusapan na hindi na parang palaging by the way o kaya parang exception o kaya parang ganun. Sana ma-normalize na, no, ang inclusion. Dahil, tas yung mga ano pa, gusto ko pa rin maging bahagi, no, ng pagbubukas ng isip, no, at puso ng mga tao na hindi pa bukas. Because, ayan, in spite of all these things, this recognition, marami pa rin talaga tayong mga kailangang ma-reach out ng mga puso. Because there are still hard hearts sa labas na, no, na hindi naniniwala na ganun talaga yon. I think I will keep proving, no, to those people na we deserve a space in the community.
6: Yes, Ms. Ads, dito po sa pagiging enshrine ni mo sa ating Philippine Sports Hall of Fame ay nakatakda kang makatanggap ng 500,000 pesos cash incentive. Saan niyo po, ma'am, pinaplanong gamitin itong cash incentive na to?
7: Saan, Bob? Sa maraming kape. Sa maraming kape. Ang daming kape noon, ayan. Pero ano, talaga din sa windfall, sabi nga, no, I did not see that coming really. Diyan lang muna siya. Siguro pambayad ng mga utang. Pambayad ng mga utang that has accumulated over this. No, but seriously, hindi ko pa naisip kung ano. Kasi, alam mo yun, parang wala pa naman siya. So, nandyan lang muna siya siguro. Tapos kapag, I'm sure, meron namang tamang pagkapuntahan yung ano niyan, yung amount na yan.
6: Kanino mo, ma'am, i-offer or ino-offer itong Philippine Sports Hall of Fame Award na to?
7: No offer? Paano ba? Bago yan na. Hindi ko malaman kung kanino ko i-offer yon. Wala pa. Pero syempre, unang-una, no, pasasalamat sa Diyos. Kasi nga, yun nga, parang ako yung nagamit na instrumento para, I don't know, no, kung ano, kung, I must have done something good. Kasi with all of this, talagang overwhelmingly grateful ang pakiramdam ko. At siguro in-offer ko to, kung if you will ask me, I have to give back all the glory to Him. And then syempre, dun sa mga, sa family ko, no, na talagang sa anak ko, na nandyan talaga forever with me. Tapos yung mga, alam mo to talaga ito, paulit-ulit, gusto kong, I want to give it back and share this with all the people, really, the nameless individuals na who has helped me over the years. Kasi madami sila, ayang, you know, I'm a product of people's kindness. Siguro yun yung ano, dati, alam mo, hindi ko alam kung nasabi ko na sa'yo dati ito. One of the reasons why I always say yes to interviews is because I want to see kung sakali na, yung iba, nakalimutan ko na nga yung mga pangalan eh, yung taong nagbantay sa akin nung inoperahan ako, nabata pa ako kasi walang magbabantay, hindi pwede ang magulang ko. I hope yung doctor na naging mabait sa akin, I hope they all see this and sa ano ko na ito, papasalamatan ko man lang sila na ito po, nagpakatino naman po ako, inayos ko po yung buhay ko, at sana yun po yung pasasalamat ko sa mga taong tumulong sa akin, kay Sister Rose, alam mo yun, I have family from Belgium who helped me sa studies ko, yung mga tao sa US na madami ako mga naging kaibigan na naniwala sa akin. So, dahil naniwala sila sa akin, I really also try. Kasi sabi nga nila, di ba, may nababasa ako dati, hindi na maibabalik, but I will never be able to pay off my debt of gratitude sa kanila. But I can do so by paying it forward. And with, sa totoo lang, sa lahat po na ano, I'm doing my best to pay it forward. Because, yun nga, produkto ako ng mga kabutihan ng mga tao. Sabi nila, sobrang pangit ang mundo, maraming masasama. Pero I am a living testament that there are still many good people in the world. So, yun po. So, this is my thank you to them.
6: Yes, napakagandang reflection noon at mensahe. Miss Ads, of course, ang iyong pasasalamat din no sa mga sa ating mga bumuo po sa ating screening selection committee mula po sa ating Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee and yung iba pa pong mga naging bahagi na to, ma'am.
7: Siyempre, no, thank you talaga kasi sa totoo lang po, sa selection committee, hindi ko po alam, hindi naman ako na-nominate, wala namang nagsabing man-nominate ako, at hindi ko po talaga inisip na makakasama po ako dito. Kasi ay, diba, parang sa isip ko, okay, very inclusive na nga po ang sports ngayon, pero this Philippine Olympic Committee, and I never thought na makakasama po talaga ako. So maraming salamat po sa pagtiwala ninyo, sa ano ba, sa alam niyo, your belief that I deserve to be part of the Hall of Fame. So thank you so much po, Philippine Sports Commission, syempre palagi, Philippine Olympic Committee for also recognizing my efforts. Syempre sa Philippine Paralympic Committee, PhilSpada, wala pa yun noon, PhilSpada lang talaga meron. At yung mga nagsimula, yung mga PT, yung mga ate, kuya na nakakita ng lakas ko, na nag-encourage sa akin na to get into sports, no? So, yung mga yon, yung mga kaibigan ko na, alam yon, parang, sige lang, te, yung mga nagpautang sa akin noong mga panahon na hindi ko kayang magbayad ng taxi. At saka yung mga naki-wheelchair sa akin kahit na umulan, umaraw, kasi sasamahan nila ako dahil magta-training sa gym. Yung mga nagtulak sa akin, alam yun, may mga bata eh, sa kalsada, ate, tulak kita! Kasi pataas yung kalsada, yung mga ganon. So, yung mga yon, so pasasalamat lang talaga.
6: Yes, punong-puno ng pasasalamat. Again, ang inyong paanyaya, Miss Ads, of course, ang ating in and out, the zone.
7: Opo, syempre, no, samahan niyo ako sa programa po, no. Pati yun, di ba, pasasalamat din pati doon because that's still an opportunity, no, a platform I can use to share kung ano man po yung natutunan ko. Sa In and Out the Zone po, every Friday, 11 o'clock to, at 10 o'clock to 11 o'clock po, magsama-sama po tayo doon. At salamat sa inyo, syempre, Sports Radio. Ma'am Cecil, Ma'am Judith, ayan, syempre sila team, at saka yung team niya, team and team, ganyan. So maraming maraming salamat sa lahat talaga. Ayun, wala akong ibang masabi kundi salamat.
6: Again, thank you so much, Ms. Ads Dumapong. Again, this is a well-deserved recognition, ang pagiging Philippine Sports Hall of Famer mo. Mabuhay ka, ma'am. Congratulations po.
7: Maraming maraming salamat.
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
12: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
13: Ay, aircon ba ako?
12: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, isasalita pala itong rep natin?
13: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
12: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
15: Maraming maraming salamat po sa inyong oras. It is an honor for us na makasama kayo at lalo sa ganitong klaseng milestone.
16: Maraming salamat, Dennis, sa invitation na to. Isang karangalan din para sa akin na maanyayahan nyo at makasama kayo dito sa programa ninyo. At magandang hapon po sa lahat ng mga sumusunod sa programa ninyo. Magandang hapon po din lahat. Maayong hapon, gikan diri sa Cebu.
15: Yes, sir. Opo, ito. Unang-una po is give you our heartfelt congratulations no dito sa award na ito. No? We know medyo natagalan no kasi 2010 pa nagsimula but yun nga, it is the right timing siguro. No? Pero ngayon, kamusta po yung pakiramdam nyo upon knowing na kasama kayo dun sa pitong Filipino sports legends na maihahanay na sa Philippine Sports Hall of Fame?
16: Of course, tuwang-tuwa ako, masaya ako. Hindi ko naman talaga inasahan din ito, no? Especially when I started my playing career. all I wanted to do was to be the best I can be in basketball, no? So thank God along the way na kita naman ng mga sports aficionados ang naitulong natin sa basketball. That is.
15: Sir, paano niyo po nalaman na kasama kayo dito sa Hall of Fame? I mean, nasan po kayo that time? Sino nagbalita sa inyo?
16: Well, yeah, I was practicing playing golf because I have a up and coming the third El Presidente golf tournament.
15: Golf tournament.
16: Charity golf tournament on April 24 at the Orchard. At inaanyayahan ko kayo lahat na sumali doon. Napakaganda ng mga prizes. I was practicing para naman maganda ang ilalaro din natin pagdating sa April 24. No? At tinawagan ako ni Carla, ng wife ko, at binalitaan nga ako. So, ayun, lalong nasira yung golf game ko nung nabalitaan ko yung balita na yun. No, I'm so happy. I'm glad.
15: Apo. Gano'n po ka-special tong recognition na to sa'yo bilang isang atleta, bilang isang Pilipino? Especially, you made a huge impact sa Philippine basketball scene, sir.
16: Well, just like what I said kanina, hindi ko naman talaga inambisyonan ito when I picked up the game, no? Mm. It just so happened na siguro yung mga sakripisyo ko, yung dedication ko sa basketball ay nagbunga ng mga ganitong klaseng recognition at awards, no? Mm-hmm. So I'm really very glad, and I'd like to thank, of course, the fans, no? Dahil ang mga fans naman talaga ang nagpupursige sa atin, nagpupush sa atin to be the best you can be in this sport, no? So, yun, Dennis.
15: Yes, po. Sir, personally lang, parang sa tingin mo, ano yung dahilan kaya kung bakit ikaw yung isa sa mga napili this time na mapasama dun sa Hall of Fame?
16: Well, I guess nga, sa na-contribute ko sa sport, and I feel that nakita nila yung worth ng mga na-contribute ko sa sport, no?
15: Mm.
16: And yeah, basically, yan, Dennis.
15: Yes po. Ayan, so pito po kayo, Kong, na magiging parte ng Hall of Fame this batch, no? Fifth batch na po tayo. So, gano'n lang po kayo kasaya, gano'n ka-special din ito na you are ranked among those athletes in different sports din. Nandiyan si Onyok sa boxing, si Cecil Mamitan Tennis, si Bea Lucero na mga naging Olympians din. And also, there's Pacheco who also played for the national team pala. So, how is it special lang po para sa inyo?
16: Well, I feel na sa tingin ko, itong Hall of Fame recognition na to by the Philippine Sports Commission, sa tingin ko, ito na siguro yung pinaka-mataas, pinnacle of my career, no? Mm-hmm. Dahil yung Philippine Sports Commission na mismo, government agency in charge of developing sports in our country, ang nag-recognize na contribute natin sa sports. So, I would like to believe na ito na siguro ang pinaka-taas na recognition na matatanggap ko sa sport.
15: It is greater than those PBA accolades po, Komano, kasi nga, ang dami na eh, wala na talaga tayong dapat masabi about this na naging achievement nyo in the PBA. No? Pero ito ko, yung isa sa mangyayari po kasi, no, when you get inducted sa Hall of Fame, mayroon daw po yata ibibigay na 500,000 pesos, no? And we know you are doing charity works para matulungan pa natin yung mga athletes. So ano na pong posibleng maging puntahan nung ibibigay na reward kasama po nung sa Hall of Fame?
16: Isa na yun na nung nabalitaan ko nga, nabasa ko na meron palang kasama ang 500,000 reward. I mean, prize money for that. Of course, natutuwa din ako, no? Definitely, maisishare ko yan doon sa mga beneficiaries ko doon sa golf tournament na ginagawa ko, no, sa mga sporting events na inorganize ng Ramon S. Fernandez Sports and Youth Development Foundation, at least magkakaroon ng ilalagay ko yan doon at makakatulong doon sa mga batang atleta na may potensyal, kagaya nung napili namin yung pinakaunang beneficiary namin si Sir Danya, Charles David, no? Sir Danya. I saw him first in 2024 in Temecula, sa California, when he joined the tournament there, juniors. He was, I think, 15 years old in 2024. And then 2025, ginawa namin siyang first beneficiary sa foundation. At ngayong 2026, siya pa rin ang isa sa tutulungan natin. And I'm happy to announce na nakuha siya sa one of the universities sa Utah school, no?
15: Okay.
16: For gold scholarship. He will be leaving, I think, sometime August, no? So we're very happy and glad na nakatulong tayo maski papano na inganyo natin bata, na motivate natin yung bata to excel, no? So we'll be sending him off. He will be playing also on April 24 with us prior to his leaving for the University of Utah.
15: Mm-hmm. Yes, sir. Nakakatuwa lang po na yung mga ganitong bagay, kasi dati, we know, di ba, minsan naging bata rin kayo nang harap na abot yung mga ganitong klaseng bagay, but now, you're paying it forward, aloka po. So, kung ito, medyo mag-throwback lang tayo kasi kahit ako mismo, hindi ko po kayo naabutan, mapanood during your PBA days. So, mga highlights.
16: Tanong mo na lang sa daddy mo.
15: Oo, ganun nga po sa mga tito, ganyan, sa tatay po. So, sa YouTube, minsan yan, sa highlights po, doon ko na lang nakikita, lalo nung nagpa-flash mo kayong mga PBA days. Pero para po, halikan lang natin ng konti, paano po ba kayo na-discover dito sa paglalaro ng basketball dyan sa Cebu?
16: Well, I started playing basketball ever since I was in elementary in Maasin, Southern Leyte, where I studied in my elementary years. So, high school, naglalaro din ako, but 2 years in the seminary and 2 years University of San Carlos Boys High. But yung Boys High, University of San Carlos Boys High, wala kaming team. Hindi kami kasali sa Cebule, the local NCAA here in Cebu at the time, no? Ang San Carlos hindi kasali sa liga na yan. It was only when I was in college na naglaro ako sa varsity sa University of San Carlos. Na-discover tayo ng mga schools sa Manila. We were also able to play in the National Intercollegiate, I think, in 1972, no? In my second year college. And nakita ng Coach Ning Ramos, former, the late Coach Ning Ramos, was the one who invited me to play for San Miguel Braves at the time in Manila. So that's how it all started.
15: Yes po, ayan. So, eto naman, syempre, talo na tayo sa PBA. Paano po ba na-earn yung moniker na El Presidente?
16: Sometime, I think, in 1983, if I remember right, binuo namin yung Professional Basketball Players Association. Mm-hmm. No, and my colleagues asked me to be the first president of the association. So that's how it all started. When, if I remember correctly, I think it was the late Joe Cantada who nicknamed me that, no? President. So it all started that way.
15: Mm-hmm. Sa PBA po, siyempre, yung legacy na iniwan nyo. Pero para po sa inyo, ano po yung hindi nyo makakalimutan and most proud moment nyo while in the PBA?
16: Napakadami, Dennis, no, na hindi pwede makalimutan. But kung ano yung nasa on top of my head talaga, Dennis, ay yung napakasakit na talo namin sa UTEX.
15: Yes,
16: at that time, no, I can't remember the year exactly now. It's slipped my mind. 16 seconds to go. Leading kami ng 4 points. Natalo pa kami. Nagkaroon ng extension. Natalo din kami sa championship. Champion na dapat kami, no? So, yun talaga ang pinaka... Hindi ko makalimutan. No? Among the other... yung ibang mga championships, medyo nakalimutan ko na. But yun talaga ang nasa... sa memory card ko.
15: Oh, yun nga po, may sabi ka nila, mananalo ka ng napakaraming games sa mga championships, mga award, makakalimutan mo yun at some point, pero yung mga masasakit na moments, kasi yun talaga yung babalik-babalik sa iyo, di ba yung mga what if moments. Pero sa rivalries po, ng mga nakaharap niya, sino sa tingin mo yung pinaka talagang sumubok sa iyo?
16: Well, sa tagal naming naging rival, I believe si Abet Gidabe na rin talaga, no? Since we started in the PBA hanggang nag-retire kami, playing 20 years, siya, I think 21 years si Abet or 22 years, eh talagang yun ang pinaka-main rival ko at the time talaga, no? And of course, the other players also, some other players also that came along, no?
15: Apo. Ayan, so ano po sa tingin nyo kung yung naging success sa longevity and success nyo sa PBA?
16: I guess it's number one is the love for the game and wanting to be the best you can be, no? Yung dreams mo na dapat gawin mo yung pinaka gusto mong gawin, no? Pinapag-aralan mo yung disiplina and all that, no? Hard work. So yun ang pinaka ano doon, Dennis, pinaka importante doon, no? Yung love mo for the game, no? And wanting to be the best you can be.
15: Ayun po. So ano po yung nakikita niyo naman na evolution ng PBA from your time going in today's generation of players ko?
16: Well, malaki na rin ang improvement definitely, no? Although the basics of basketball hasn't really changed, no? Nagkaroon ng mga bagong plays, mga plays, mga coaches, and the strength, no? The training is really different already, no? Very specific na yung mga training systems for basketball, no? Hindi kagaya na panahon namin nung nag-umpisa kami, mga weights training lang and all that, but now talagang very specific na ang training, like anong mga muscles ang kailangan i-develop mo for elasticity mo, no? Agility mo and all that, no? And strength, no? So, malaki din. And definitely, naglakihan na rin yung mga players, no? Yung mga vitamins na iniinom ng mga players, iba na rin talaga, no?
15: Opo, ayan. So, for the national team naman na Kom, no, kasi we know maraming beses na rin po kayo nag-represent sa ating bansa. O yan. So, ano sa tingin nyo yung formula ng Pilipinas back then kung bakit isa tayo sa mga strongest teams in Asia and even kaya nating sumabay sa ano sa world the basketball?
16: Well, yeah. In fact, the reason why I picked up the game at a very young age in my elementary years, Dennis, was because I dreamed already of playing for the national team, no? And it also happened that, especially in the early 60s to the end of the 60s, napakalakas talaga ng team natin, ng mga players natin, no? Dito sa Asia, tayo ang laging number one noong araw, no? Although ngayon, iba na ang members ng sa Asia countries, no? Iba na ang mga kasali. Dati wala pa ang China, PROC, and even ngayon, ang Australia at New Zealand, dito na sa atin napunta sa Asia na, no? Mga Middle Eastern, some Middle Eastern countries like Kazakhstan and all that. So, yun lang ang disadvantage natin talaga mga Pilipino. Ngayon, maliliit tayo. No? Although ngayon, may marami na tayong mga naglalakihan. So I hope we can really be able to catch up with the other Asian powers in basketball.
15: Do you think, Hom, na we are also benefiting from the naturalization process na ngayon na ginagawa ng FIBA? Kasi diba, when you have a passport and you can be a Filipino, malaking tulong ba yun?
16: Well, of course it will improve the quality of the game. I always look at competition as the number one factor na mag-improve ang game ng isang basketball player or any athlete for that matter, no? I-compete mo siya sa matataas na level ng competition, definitely mag-improve din siya, no? It's going to be an advantage for him to learn how to play other players, how to play taller players, no? How to play bigger players, no? So, malaking may tutulong din yan. That's precisely why, one of the reasons why nagkaroon ng imports ang PBA at the very start, no? Para makakompete kami ng mas malalaki, mas magagaling kaysa sa ating mga Filipino players.
15: Yes, ako. Yes, ako. Ito, in the Philippine basketball, no, we know talagang malaki na yung naiambag niyo. But para po sa inyo, ano yung gusto niyong maalala ng mga tao sa inyo? Ano yung lasting legacy na gusto niyong iwan talaga?
16: Well, that's kind of hard to think, Dennis. No? In general, the totality of my game, no? In all aspects of the game, no? So, yun lang. Yun lang ang gusto kong na nakikita din naman ng mga tao yun, no? But practically, I could play all five positions of the game, no? So, yun ang palagay ko pinakamagandang legacy na gusto kong na makita ng mga basketball aficionado, basketball fans natin.
15: Sa ngayon, sa mga talent na meron tayo ngayon, kung sino ba yung sa tingin mo na may potential talaga to become a star someday na ilagay din sa mga ganitong klaseng Hall of Fame? Ano?
16: Marami dyan, Dennis. No? I must admit though that mula nung nag-retire ako nung 1994, hindi na masyado ako nakaka-game except perhaps mga championships games, lalo na kung nandyan yung former team ko, San Miguel, at nandyan sila Junmar Fardo, at pinapanood ko, pero hindi lahat, no? Nandyan na rin sila Kai Soto ngayon, and several other players na hindi ko maisip sa ngayon.
15: Yes po.
16: Marami pa naman dyan. They will definitely keep on improving, no? As I said, the competition has definitely improved, and this will only be advantageous to our players. No?
15: Opo. Ayan, Kong, kasi we know yung mga players naman, nandiyan na yung talent, nandiyan yung skill, kasi lagi namang nag-training yan. Kumbaga, mula nung pagkabata nila, nahubog na yan. Pero ano po yung ma-i-advise nyo sa kanila outside the physical aspects, no? Na ingredient sa tingin mo na para maging successful ka sa tinatahak mong landas dito sa paglalaro ng basketball and even in sports in general. I mean, in the attitude, yung gano'n, yung character, ano po dapat yung meron sila?
16: Well, I'm pretty sure most, if not all, of those who pick up basketball or a sport for that matter, ay mahilig sila. Yun ang gusto nila. So, keep the fire, practice. There's no secret formula na gumaling ka sa isang sport. It's all blood, sweat, and tears, no? Disiplina talaga, trabaho, kailangan pagpapawisan mo para ka mag-improve, no? And yung disiplina talaga ang number one. Practice. As they say, practice makes perfect, no? Practice, practice, practice. Walang shortcut dyan, Dennis. No, kailangan talaga mamumuhunan ka ng drum na pawis, no? para ka mag-improve. No?
15: Apo. Kom, as former PSC commissioner, no, gano'n lang din po kayo kasaya ngayon na the Philippines is becoming a sports hub, a sports tourism country, no, kasi we are hosting different sporting events, no, halos magkakasunod yan, di ba? Hindi na lang basketball, hindi na lang volleyball, but we are also hosting tennis events, di ba? Football, mga futsal World Cup and others, no. So how happy lang po kayo na nakikita nyo na ang Pilipinas is talagang nabibigyan na natin ng pansin yung mga dati na hindi halos napapansin ng mga sports.
16: Definitely, I'm very happy, I'm very glad, and I would like to congratulate si Chairman Pato Gregorio. He is indeed very lucky that the PSC finally got the yung hindi nakuha noon na 5% na supposed to be makuha from Pangkor, hindi ba?
15: Yes, tama.
16: Since 1992 yata, ngayon may bibigay na.
15: Apo. So,
16: kinikwenta-kwenta nga namin. I think mayroong mga 20 billion more or less in the coffers of the PSC now. Kaya definitely the PSC now can afford to sponsor or these events, no? Other sporting events, no? That can be considered to be a sports tourism program also. No? Napakaganda niyan, napaka-positive na undertaking yan, na development yan. Especially now also na sa Cebu, mag-o-open na yung arena, parang MOA arena sa dyan sa MOA, no? This is even, I believe, bigger than the arena in MOA, itong sa Cebu, I think more than 16,000 capacity, no? So, napakagandang venue already for big sports events, international sports events, no? That should be pasok sa programa ngayon ng gobyerno na suportahan ang sports tourism.
15: Ayan, so yung sinasabi niyo po, Kwame, is yung pinaglaban ni Coach Yeng sa against Pangkor, no? Yung talagang pinush niya.
16: Ni Coach Yeng.
15: Yes, opo, Coach Yeng.
16: We have, we have to be thankful and congratulate former Congressman Yeng Giao for doing that.
15: Yes.
16: No?
15: Opo, yes, tama ka dyan. Kom, ano? So ito po, ayun, so ito, Kom, before we end, no? Siyempre, ito nga, Hall of Fame, yung pinag-uusapan natin at the start of the program. So, for you, and speaking on behalf of all the Filipino athletes, gano'ng ka-importante na meron tayong ganitong sariling Hall of Fame na kinikilala lahat ng atleta across generations, lahat ng mga naiambag nila?
16: Yeah, napaka-importante naman para naman ma-motivate din natin yung mga up-and-coming athletes natin, mga kabataan natin, no? Na meron silang pwedeng ambisyonan, no? Pwede silang magpursige, no? Disiplinahin ang kanilang mga sarili para maging successful for whatever sport that they will choose, no? So napakaganda.

0: thankful to God na binigyan tayo ng ganitong talent at ginabayan tayo na ma-develop yung talent nito, Dennis.
1: Yung mga loyalist po ninyo, yung mga fans from then hanggang ngayon, sumusuporto sa inyo, yung iba siguro na ipasa na sa kanilang mga alam, mga apo. Ano po yung mga masasabi niya sa kanila? Mensahe niyo po.
0: Walang, ano man Tagalog noon, nakalimutan ko na yung mga sagat. Walang upay na pasasalamat sa kanila. Kung hindi sa kanila, hindi ko siguro aabutin yung inabot ko sa basketball. No? Ma-inspire nila ako. Even yung mga buzzers, Dennis, no?
1: Yes, pa.
0: Kasi, siyempre, nasa ulo ko noon, ayokong makansawan. Kaya kailangan pagbubutihan ko, di ba? So, both the fans and the non-fans, the buzzers, maraming salamat din sa inyo lahat.
1: Yes po. Ako ang last one, ano, kasi ngayong taon din po, ang sports radio is celebrating its 40th year. So, ibig sabihin, during your last years po ng inyong paglalaro, eh, na-cover pa namin na kayo ng aming istasyon.
0: Oh, yeah. No? Congratulations. Very... Happy yes, 40th birthday.
1: Yes po, and we are very glad and honored na masaksihan pa yung nung mga launang ano namin, staff namin na na-cover yung inyong paglalaro. So, can we have some ano lang po message para po sa amin na sa aming pag-diriwang ng aming anniversary this year?
0: Yes, again, Sports Radio, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa sports, no? Hindi lang sa basketball, but all the other sporting events that you've been following and ina-announce ninyo, na motivate ninyo, na encourage ninyo ang ating mga kabataan to pick up the sport, no? Keep it up, keep up your good works, and sana tumagal po kayo for another 40 or 100 years. So congratulations.
1: Again, maraming salamat po sa inyong oras. Kami po, former PSC Commissioner and basketball great ng ating bansa, Ramon L. Presidente Fernandez. And maraming salamat po again. And syempre, we are congratulating you para po dito sa pinakil ng inyong po sporting career as part of the inductees po ng Philippine Sports Hall of Fame. This is the first batch. Ano. So hantayin po natin ang magiging formal induction. Wala pa pong eksaktong date and eksaktong date kung kailan, pero one thing is for sure, patuloy na ibibigay po ng ating bansa, ng Philippine Sports Commission, ang karapat-dapat na credit sa mga sports legends ng ating bansa. Sir, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Thank you, Dennis. Maraming salamat. If I'm not mistaken, Dennis, it's going to be on May 20, no?
1: Yes, May 20.
0: May 20, but let's see. I think that it's going to push on. So again, thank you sa lahat ng sports fans. Thank you very much, and I'm hoping to see my golfing buddies, yung mga naglalaro ng golf. Please come join me sa the Orchard Golf and Country Club on April 24. Napakadaming prizes natin, napakadaming raffle prizes. Meron ba tayong mini concert doon sa Side A Band?
1: Wow.
0: And si Chad Borra, they will be there to entertain us after the game. So okay. See you soon. See you there.
1: Okay po. See you soon.
0: Salamat.
1: Darin ko kasi last time tayo magkita 2024 palaro. Yes. So sana magkita ulit tayo. Ayan, maraming salamat po.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: You might think I'm crazy.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron pong na-experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitang takad, mga in at out sa mundo ng palakasan.
8: For the first time, the Atlanta Saints have won their first straight away. Shotty Davis.
1: Kinig na at huwag magpahuli sa sipa ng sports balita.
9: Mga pre,
10: bawal ang pikon,
9: sports lang.
1: Sa Sargo na, sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
11: Magandang hapon po. Sabado na naman at nandito na naman po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At syempre, napapakinggan rin po yan sa Facebook sa Sports Radio 918 at sa X, Sports Radio 918. Sa ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Siyempre sa aking mga kababayan sa Karamuan, Camarines Sur, Diyos Marina, hapon sa Indung Gabos, sa aking mga kabatchmate, Bat 71 ng Arroyo High School, Bat 67 ng EDSES, siyempre sa aking mga kaibigan na at mga klase, nandiyan si Rizal Buendia dyan po sa London, England, ang aking kaklase sa PUP na si Aleya Kasahe, ganun din naman si Zarina Ann Flores Buenaventura na nandiyan naman po sa Calgary, Canada. Siyempre ang aking pamangkin na nandiyan sa Doha, Qatar, Cheryl Palaya at ang aking mga pinsan na nandiyan sa West Coast, the Flores family, the Rumor family, the Matias family, and the Rosal family. At sa aking kaibigan, mga kaibigan po natin na nag-celebrate po ng kanilang wedding anniversary ngayong araw na ito, si Mr. and Mrs. Eric at Christina Agbayani at yung mga anak nila na napakababait, lalo na pag nagda-drop by kami ng aking apo sa kanila na inaasikaso po yung apo ko ng mga anak nila. Nandiyan po si Erin, si Erich at si Enrico na tinuturuan ko naman po ng chess. Happy, happy wedding anniversary po sa inyo lahat. At umpisahan na po natin habang inaantay natin ang ating mga guests ngayong hapong ito. Alam po ninyo, isa sa mga medyo hindi ko nagugustuhan na pangyayari. Kasi kung matatandaan ninyo, way back a month or so na nakalipas, di ba nandoon na maaga pa lang si Pedro Taduran kasi inaayos daw yung posibleng fight with Oscar Collazo. Pero hindi natuloy. Tapos, lumabas at lumitaw yung Melvin Jerusalem na hindi rin natuloy. Pupunta na lang, kanya napilitan tuloy yung Melvin na sabi nga, ikupo yung laban sa South Africa na medyo hindi naging maganda ang resulta. At itong huli, napansin natin, ito si Joey Canoy na na-delay na na-delay yung tinatawag na visa niya. Tapos hindi natuloy and then suddenly out of the blues, biglang si Oscar Collazo lalaban na lang daw kay Nader Valdez. Teka muna, sandali. Pag-usapan nga natin, sino ba nakikipag-negosasyon sa kampo ng Collazo? Bakit tatlong sunod-sunod yan? Kung papansinin ninyo, dati hindi ko pinapansin eh. Sabi ko, teka muna, strike three na eh. Kumbaga sa baseball yan, out na dapat. Nakatatlong negosasyon, sablay lahat. Tapos then suddenly out of the blues, kanya hindi siguro dumating yung visa dahil kinansel doon. So, hindi makakalipad yung Canoy, hindi natuloy yung laban at suddenly isang Meksikano yung makakalaban. Sino ba ang negotiator? Yan ang tanong natin eh. Sino ba nakikipag-negosasyon sa part ng ating mga boksingero para sa paglaban dito kay Oscar Collazo? Nagtatanong lang po ako kasi tatlong sunod-sunod puro palpak yan eh. Puro palpak po at yung pinakamasama napilitan na lumipad papunta ng South Africa yung Melvin Jerusalem at medyo nadisgrasya. Natalo yung ating kampyon. Kanya isa na lang po ang kampyon natin sa katauhan ni Pedro Taduran, yung IBF minimum weight champion natin. So, kung may mga ganitong sitwasyon, sino ba dapat punahin? Dapat pinupunahin yung mga ganyan eh. At hindi na dapat pinauupo sa negotiating table. Yung ganyan na every now and then sumasablay. Nalulungkot tayo kasi ang nakaabang eh puro Pilipino, hindi naman pipitsugin yung dalawa. Pedro Taduran, Melvin Jerusalem, and then ito si Joey Canoy. Pero lahat yun sumablay eh. Ni hindi nakaapak sa ring, ni hindi natuloy yung laban, ni hindi nagkaroon na oportunidad na labanan si Oscar Culiaso. And then suddenly, isang Meksikano na naman yung ipinalit. Kailan ba tayo magkakaroon ng isang negotiator na isang usapan lang o dalawang usapan lang, planchado na, sabi nga. Dapat planchado, maayos na negotiator. Kakalungkot, pero yun ang nakikita natin. Kanya napunan natin yan kasi ayaw natin na magkawindang-windang yung mga boksingero natin. Tapos, umaasa yan. Markified po yan eh. Malaki pong pera ang involved dyan na mga Pilipino fighter na naghahangad. Unang-una, maging kampyon. Pangalawa, kumita ng malaki. Na kung sakasakaling hindi naman pala rin, at least kumita. At least meron na ipapatayo na sariling bahay, may konting puhunan sa negosyo, na pag dumating na yung panahon na magre-retire na siya, hindi na siya pwedeng mag-boxing, meron siya sasandalan. Yun po ang kailangan ng mga Pilipino fighter right now. Yung marquee fight. Malalaking laban sa may pangalang mga boksingero rin. Kahit na world champion yung ating Melvin Jerusalem, yung Pedro Taduran, pero meron po ba kayo narinig na marquee fight sa kanila? Yun sana yung kay Oscar Culiaso, malaking malaking kita. Ika nga, bilang isang challenger o sabi nga for unification. Champion against champion, whoever wins takes the crown. Dalawa. Yan po yung gusto natin na iayos naman ng mga negotiator. Sino ba yung negotiator na yan? Hindi naman po yan nababanggit. Wala po kayong makikita na news item na nagsasabi na si Pedro so-and-so ang negotiator ng boksingero natin na Pilipino laban sa kampo o laban kay Oscar Culiaso at nakikipag-usap sa kampo ng namamahala kay Oscar Culiaso na si Miguel Cotto. Wala po kayong mababasang ganun eh. Then suddenly, out of the blues, wala na, canceled na, hindi nakakuha ng visa, and so on and so forth. Ganun ba ang dapat na maranasan ng mga Pilipino fighters sa mga ganyan na mga pagkakataon na dahil medyo hindi maayos yung negotiator, puro palpak, siya pa rin, at siya pa rin, at siya pa rin yung aasahan natin. Ganun po ba yon? Baka naman pwedeng mag-iba naman tayo ng negotiator. Baka naman maging mas maayos ang maging resulta. Kasi sa ganyan sitwasyon, hindi nagiging maayos eh. Hindi nagiging smooth sailing. Sana man lang kahit na hindi kalakihan yung kikitain. Sabihin natin hindi masyado kalakihan. Pero yung opportunity to fight for the world championship and maybe win the world championship. Kasi pag ikaw na yung champion, makakapagdikta ka na ng presyo mo eh. Oh, bigyan mo ako ng ganito. Kasi alam po ninyo, mga world boxing bodies, nagsasabi lang sila yan na, ito mandatory. Pero hindi po nila sinasabi yung halaga na nakapeg. Wala pong peg eh. Kanya nga po nagbibidding. Sa tingin ninyo, tama po ba yung bidding o dapat meron ng nakapeg na, lalo na yung sa mga lower weights? Halimbawa, minimum weight, sabihin na natin nakapeg na sa maybe 75 to 100,000. Somewhere na yun doon, hindi na po pwedeng bumaba pa doon. o sabihin na natin 80,000 o maybe 90,000, at least hindi yung naka-range. Kung papansinin ninyo, no, ang mababasa ninyo, ito po mababasa ninyo sa mga newspaper, ang purse ni so-and-so ay between 30,000 to 60,000. Bakit ganon? Bakit naka-bracket sa ganon? Bakit hindi nila masabi yung totoo? Dapat yun, specified na yun eh, hindi yung nangangapa. Kasi alam po ninyo sa bidding, pag yung medyo gusto kayong chaniin, sabi nga, Pilipino term yan, tinachani ka, tatawaran ka niya mababa. Sabi nila sa'yo, oy, pang 40,000 lang yan. Ganon. Pero pag nakapeg yan, limbawa sinabi ng WBC o WBA o anuman na World Boxing Body na malalaki, oh, minimum weight, nakapeg tayo, no less than 60,000. At least 60,000 na kaagad, hindi na bababa doon. Pero pag yung ilalagay mo sa bracket between 30 to 60,000, walang kasiguruhan na 60,000 yan. Neither, ang pinakamaliit niyan is 30,000. Isipin ninyo yun. Oh, babayad ka, lalo na pag sa Amerika babayad ka. 39.6% po ang tax dyan ng entertainment. Oh, 20% sa promoter, 20% sa manager, 10% sa coach and trainer. Okay, kwentahin nga ninyo yun kung magkano na matitira dun sa, ano, sa boxer. Talagang sa totoo lang, trickle lang po yan. Talagang, sabi nga, patak lang ang matitira. Maliit na maliit po. Kanya kailangan po ng medyo maganda-gandang pera ang naka, sabi nga, naka-umang sa isang lalaban sa lalo sa kampyonato o kung ikaw ay kampyon. Pagtawag sa iyo, tinawaran ka, 100,000, at least may 100,000 ka, magkabawasan man, uuwi ka ng may maayos na may uwi. Kung halimbawa 10,000 na lang yung may uwi mo, 10,000 times 60, you still have such amount of money na pwede mong pagsimulan ng buhay mo. O makadalawang ganun ka, makatatlo. Not bad for a fighter like a Filipino fighter fighting abroad. Take it away, engineer.
0: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
0: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
14: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
15: Alam mo ba, ang 10 minuto hanggang 20 minutong power nap ay kayang magpabuti ng iyong focus, memorya at mood? Sa loob lang ng maikling pahinga, nare-recharge ang utak na katutulong pababain ng stress at pataasin ang energy level mo, lalo na sa kalagitnaan ng araw. Iwasan lang ang sobrang haba ng tulog para iwas antok at hilo pagising. Kaya sa susunod na mapagod ka, ipikit ang mata at mag-power nap. Maikli man, siguradong sulit.
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
14: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
0: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: Mga teammates, line up na!
18: Line up na!
17: Game na!
18: Game na!
17: Is Sports Lab sa Radyo, Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
11: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang, dito po sa ating malaganap na palatuntunan, Sports Radio 918. At nasa linya na po natin ang ating guest ngayong hapon na ito. Walang iba kundi magaling, former world champion himself. At ngayon ay coach po ni Melvin Jerusalem, walang iba kundi si Michael Domingo. Magandang hapon sa iyo, coach.
19: Oh yes, sir.
11: How are you, coach?
19: Thank you. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat.
11: Salamat sa pagpapaunlak mo, ha, na ma-interview kita ngayong hapong ito dito sa ating programang e-sport lang, na alam mo naman, pure boxing lagi tayo diyan. Kumusta ka na, coach? May babalita mo naman sa amin at this point in time?
19: Actually, andito ako ngayon sa Japan kasi kahapon katatapos ng laban ng mga tatlong baksa ng SEP.
11: Sige ba? Oh, sino ba yung mga yan at papaano sila nanalo? Balitaan mo kami diyan.
19: Ah, oo, kasi kahapon lumaban si Kyoto Narukami, isang Japanese natin na naka-stable din sa SIP Sanman, at saka si Alex Santisima, ang kapatid ni Gio.
11: Okay.
19: At saka si Pete Apolinar, lumaban din kahapon.
11: Mga nanalo ba sila? Mukhang very very proud ka, kasi mukhang ang dating sa akin mukhang nanalo yung ating mga Filipino fighter. Paano sila nanalo? Balita mo kami.
19: Ang unang fight natin na si Kwan, yung Japanese na si Kyoto Narukami, ay nanalo siya ng via 4th round TKO. At saka si Kwan naman, si Alex, via first round knockout sa kababayan natin si Richard Pumikpik. Isang round lang kasi napuruhan eh. At saka yung si Pete Apolinar natin, kalaban niya yung Japanese, 3 rounds, TKO 3 rounds din.
11: Mukhang nakakabawi-bawi na tayo doon sa mga dati na madalas sa hindi, tayo yung natatalo.
19: Parati naman nananalo yung mga taga-SIP dito sa Cebu, sa Japan. Mm. Kaya awa ng Diyos, nasa condition sila, yeah. Kaya nananalo.
11: Yun. Mapunta naman tayo kay Melvin. Kumusta naman si Melvin right now?
19: Sa ngayon, nandito siya, sumasama siya kasi sasabay siya sa training ni Gabriel Santisima.
11: Mm.
19: Kasi may laban si Gabriel ngayong July 11, didipinsahan niya yung WBO siya Pacific niya.
11: Uy, maganda yan, ha. Talaga naman yung mga Santisima, talaga naman very very active na boxing clan yan, ha. Kabi-kabila ang mga laban nila.
19: Oh, sa kasi magaling din maghanap ng laban yung promoter namin at saka manager namin, kaya hindi sila nababakante.
11: Yan. Yung ginagawa ba ni Melvin, kanya sumasama siya dyan, is that nakikipag-sparring ba siya? Nagtitrain ba siya kasama rin nila? Anong mga mahalagang papel niya dyan?
19: For now, nag-guest sila sa Kwan. Nag-guest sila sa, kasi Pinoy Expo kayo ni. Pinoy at sa mga Japanese, Pinoy Expo dito sa Nagoya.
11: Uy.
19: So bukas mag-guest silang dalawa ni Gabriel at saka ni Melvin.
11: Very nice. At least
19: may... Kaya Kaya andito sila. Kaya sila, magigis sila bukas. So, na-timing lang na may laban yung mga boxer. Kaya, nag-assist din sila sa akin.
11: Ayan. So, anong sitwasyon ngayon ni Melvin Jerusalem? Anong mga plano ng kampo ng Sandman kay Melvin right now?
19: Sa ngayon, kasi naka-ikwan pa kami, may force mandatory pa kami sa kay Kuse. May isang laban pa kami para kay Kuse. Nasa kontrata yun. So, depende na yun sa amin kung anong gagawin namin. Kasi nasa number one pa siya ngayon. Possible na mag-rematch sila. Possible rin na kukun namin yung... depende, hindi pa talaga na final. Pero may offer din sa kanya sa dito sa Japan na baka akit sa ng timbang or hindi pa talaga na final.
11: I see. So, in short, yung laban niya pala kay Kusi, may red cross na in case matalo siya, eh meron siyang possible rematch.
19: Yeah. Nakakontrata yun. May close rematch talaga sila.
11: So, sa iyo, bilang isang coach, sa estado ngayon ni Melvin, na mas kailangan ba niya ng tinatawag na rematch para ma-regain yung crown niya o dapat na siyang umakyat ng timbang?
19: So, ang plano namin is ganito. Pag nag-rematch, kailangan namin ng rematch para makuha namin yung makuha namin balik yung WBC. Then pag nakuha na namin, saka na kami aakyat kasi para mas maganda tingnan.
11: Dahil champion ka na aakyat, ano? So, mas bibigyan ka ng prioridad na lumaban sa championship din. Parang ganon.
19: Right. Yeah. Perfect.
11: Pero ano, sa palagay mo, okay, hindi ba hirap na si Melvin sa timbang niya na 105?
19: Ay, hindi naman kasi naka 104 pa nga sa yung last eh. Of course, kumakain pa siya. Talagang may mga pangyari lang talaga na minsan dito rin may iwasan. Siguro baka hindi lang natin alam. Nag-cramps kasi siya eh pag after 5 rounds.
11: Ay, ganon. Ikwento mo nga. Oo, ano, kaya, ano yung ano, pangyayari along the way ng laban para at least aware sila from the horse's mouth?
19: Yeah, kasi yung kita nyo naman yung laban na 1 to 5, maganda yung galaw ng paa niya.
11: Mm.
19: Maganda yung mga suntok. Tapos nung pagpuan, sinabi niya sa akin na, coach, parang nagka-cramps ako. Sabi ko, ganun ba? Sige. Huwag ka munang, sabi ko sa kanya, huwag ka munang talon ng talon. Huwag mo na gamitin yung paa mo. Kailangan, hintayin mo lang siya, tapos kumounter ka lang, huwag ka lang palupig ng suntok ba.
11: Mm.
19: Kailangan, pag sumuntok sa sumuntok pa rin. Kasi, kailangan yun eh. Kaya, hindi na siya nag-in out nung time na yon.
11: Coach, ano ba normally ang nagiging sanhi, bakit nagka-cramps ang isang boxer? Ano yan? Sobrang training? Ano yan?
19: Ang minsan kasi sa quandrin, sa dehydrates.
11: Oh, na-dehydrate.
19: Yun nga. Baka dehydrate siya or... Pero maganda naman yung recovery niya kasi nasa 18 pounds yung recovery namin eh.
11: I see.
19: So maganda, ibig sabihin magandang recovery niya. Pero hindi natin alam yung mga cause talaga ng pag-cramps ng boxer kasi matagal din kami bago lumaban eh. Baka yun lang tinitingnan ko rin, baka nasobrahan sa takbo kaya nag-cramps.
11: Uh-huh. Pero sa palagay mo ba kung magre-rematch sila, saan possible na sila mag-rematch? Sa South Africa ulit, sa Japan, saan mo nakikita yung mas magandang pagkakataon na ma-regain yung crown?
19: Okay, tapos ng Pilipinas, tapos na rin ang South Africa. Gusto kung si Boss man ang magpo-promote, dito na sa Japan.
11: Oh, maganda nga sa Japan, at least neutral ground. Yun ang pinakamagandang parte dyan. Neutral ground.
19: Yes. 'Yun ang iniisip ko at sinasabi ko sa team namin. Kung mangyayari man yung rematch, wag na nating wag na maganap doon sa South Africa, kasi alam na natin, kahit na alam naman natin panalo tayo sa laban, pero alam naman natin na promotion nila at saka hindi natin napabagsak yung kalaban, hindi na pwede maulit yun. Kung isa pa, maulit yun kung doon pa tayo lalaban.
11: Yeah. Matanong kita, coach, ano? Kasi marami na, at isa na nga si Melvin sa mga naging, sabi nga, nag-suffer ng consequences ng pagdayo sa South Africa. Ikaw ba, coach, gugustuhin mo pa ba na yung mga Filipino fighter dumayo ng South Africa para kumita lang? Na alam naman ang resulta, pag hindi mo napatulog, talo ka?
19: Yung sa part kasi namin ni Melvin, may kunting kwan na kasi yun, yung tawag doon natin na discouragement, kasi yun nga, hindi natuloy kay Colasso. Tapos biglang nag-offer yung Jose. Hindi pa masyado magaling yung pag-iisip namin dahil nasira nga sa plano kay Juan Colasso. Kaya wala kami ibang naisip na ano, tanggapin natin or hindi, depende sa atin. Ano, sa atin naman, sabi kasi ni Melvin, okay lang coach, tanggapin natin, kaya naman natin yun. Sabi ko, paano ang hometown? Yeah, sikapin natin manalo na hindi tayo ma-hometown or ma-KO natin. Yung nangyari yung hindi na-KO, di na-hometown talaga.
11: Yeah. So, o nga pala, no? Kasi sabi mo nga, malino pa sa sikat ng araw, hindi natuloy yung laban kay Oscar Colasso. Ang tanong ko, sino ba ang negotiator ng tinatawag na Melvin Jerusalem Camp doon sa kampo ni Oscar Colasso noong mga panahon na yan?
19: Yung manager talaga namin na si Ma'am Mavic at saka si Boss GC Manangkil yung nag-negotiate sa laban. Okay na yun eh.
11: Uh-huh. Bakit hindi natuloy yun?
19: Hindi ko lang alam kung bakit biglang nagkaganon.
11: Oo, kasi alam mo no, coach, ano, mabigyan lang kita ng konting ano, bago yung supposed to be laban ni Melvin, di ba, nandun na si Pedro Taduran, nagtitrain na. Kasi apa. Sabi daw, may laban siya kay Oscar, pero naunsyame.
19: Apa.
11: Tapos, lumitaw yung ano, Melvin, ganun din, naunsyame.
19: Di actually, wala talagang laban si Colasso. Si Colasso at saka Taduran. Kasi nasa amin na yun ang kwan eh. Nasa amin na yung negotiation eh.
11: I see. Sige.
19: Tapos nabigla na lang kami. Nabigla na lang kami nung pinipilit nila sa social media na may laban si Colasso at Taduran.
11: At
19: tinanong namin yung Golden Boy na, ba't may Taduran Colasso? Hindi namin kinakausap yun sila. Yun ang sabi sa amin. Kaya kampante kami na tuloy na yung laban.
11: I see. Mabuti na sabi mo yan. Kasi alam mo naman, whether sa social media o do sa mainstream ng mga newspaper, nandun lagi may parang negotiation na nangyayari. Pero wala pala.
19: Pero wala. Wala talaga. Wala talaga silang negotiation. Sa kanila, puro social media lang yung nag-negotiate sa kanila.
11: I see. So talagang supposed to be dapat ang lalabin si Melvin. Si Melvin ang lalaban. Ayun.
19: Si Melvin yung dapat ang laban. Ang lalaban talaga doon. Tuloy na yun eh. Nakabili na kami lahat ng ticket, lahat ng titirahan namin doon before the fight, 1 month before the fight, nakakuha na kami ng Airbnb namin doon, nag-down na kami. Ituloy-tuloy na talaga yun. Kasi nakapirma na eh.
11: Anong dahilan bakit na unsyami yung laban na yun? Dapat talaga. Ako, yun ang tinitingnan ko talagang dapat na mangyari yung laban eh.
19: Yun ang sabi ng Juan, na ang tawag doon, yung sa television. Yung sa television yata eh, sa The Zone. Sa The Zone.
11: Sa The Zone.
19: Yung The Zone niya. Parang sabi nila na namahalan sila sa force ni Melvin, kaya inatras nila kasi minimum weight daw pag itaabot ng 150.
11: Wala bang ano, alam mo, WBC coach, ganito, Well, ang WBC ba ay hindi nagbibigay ng tinatawag na kailangan ang minimum weight hindi na bababa halimbawa sa 75,000 o 100,000. Wala bang ganon yung nakapeg?
19: Parang wala. Wala ganon. Walang ganon.
11: Mas maganda ba yung may ganon o yung wala? Anong tingin mo? Mas ano pa yung mas maganda?
19: Mas maganda kung may ganon. Tapos, depende na lang sa negosisyon or pataasan ba or kakausapin, taasan nyo kunti or ganon. Parang mas maganda yung ganon, yung may limit ba? Oh,
11: may tara na, nakatara na, ika nga.
19: Depende na lang sa amin kung tatanggapin namin o tataasan namin.
11: Yun.
19: Depende yun sa negosisyon.
11: Dapat ganon eh. Kasi napapansin ko, no, pag yung may laban, hindi sila sabi kung magkano na go with it. Pero nilalagay nila from ang makukuha daw ng boxer is between 30,000 to 60,000. Kunyari yun yung bracket. Bakit naka-bracket? Mm-hmm. Bakit hindi sinasabi? Yun ang tanong ko sa iyo, coach. Bakit hindi sinasabi yung sakto? Bakit binabracket nila?
19: Kasi may negotiation nga. Pwede naman hindi kami pumayag. Pwede na rin kami pumayag. Halimbawa, na 30 lang talaga yung limit ng isang boxer.
11: Mm.
19: Pwede namin sabihin na, okay, gawin natin 40 or 50.
11: So,
19: depende sa negosyasyon ng sponsor or television or promoter. Depende yan.
11: Lahat pala nakadepende. Hindi talaga, kumbaga wala ka sa sandalan. Hindi guaranteed. Wala. Hindi guaranteed price,
19: hindi.
11: Ano?
19: Hindi.
11: Panahon na ba?
19: Sa amin naman kung papayag kami diyan sa sinasabi nila ng 30, halimbawa 30 yung usap sa kontrata na depende sa amin kung papayag o hindi.
11: At saka
19: gusto namin taasan.
11: Maliit kasi yun eh.
19: Kung taasan namin.
11: Lalo na pag champion. No, lalo na pag champion ka. Yung 30 parang patuka sa manok. Para naman masyadong minamaliit yung pagiging champion mo para bigyan ka ng ganong kaliit. Anong tingin mo?
19: Oo nga. Ganun talaga yun. Dapat bigyan talaga nila ang champion ng tamang presyo para kasi champion, mahirap maging champion eh.
11: Dapat yun nga yung kanya nga sinasabi ko. Dapat nakatara na. Dapat may peg price na. Halimbawa, minimum weight. Hindi bababa na 80,000. Kunyari lang ha. Tapos, junior.
19: Yeah.
11: Sa junior lightweight, 100,000. Something like that. Naka-bracket na lahat yung guaranteed. Ngayon, ito maganda, coach. Ito maganda. Halimbawa, 80,000. Pero pag na-knockout mo yung kalaban mo, plus 20,000 ka pa. Anong tingin mo sa ganon?
19: Pwede yun. Depende yun sa kung talaga. Depende sa
11: promoter,
19: sa negotiator yun eh.
11: Sa negotiator.
19: Sa promoter. Or magbibigay sila ng ganon. Mas maganda yun. Pabor yun sa boxer.
11: Ako, pabor ako sa ganun kasi madalas sa hindi pag guaranteed price, lalo na yung mga tinatawag nila superstar, no? 20 million, yeah, 15 million. Pag umakyat sa ibabaw ng ring, may iinis ka dahil nagbayad ka ng $100 sa pay-per-view, tapos makikita mo, nagsasayaw lang sa ring. Masayaw-sayaw lang. I mean, hindi worthy na magbayad ka ng $100 sa pay-per-view. Tapos sa mapapanood mo, nag-cha-cha-cha lang, nag-rumba sa ibabaw ng ring. Di ba?
19: Correct.
11: Pero kung aayusin mo, halimbawa, let's say, 15 million. 5 million lang yung yung guaranteed. Pero pag na-knockout mo yung kalaban, 15 million ka. Palagay mo, hindi magtatrabaho?
19: Asigurado, magtatrabaho yun.
11: Yes, yun ang maganda na. Para lalo mas maganda sa paningin ng tao at yung mga nagbabayad, lalo na yung nasa arena, napakamahal pala dyan ng ng what we call this, yung price, yung ringside ticket na tinatawag nila sa Las Vegas Sa Las Vegas yata, please correct me, no? Umaabot daw ng 20,000 pinakamababa sa ringside lang. Totoo ba yun?
19: Depende sa boxer din.
11: Depende sa
19: boxer na lalaban.
11: Pero yung halaga, naglalaro na sa ganun.
19: Yung mga Canelo, ganun yun.
11: Mga 20,000, per seat, ano? O isipin mo yun.
19: Yeah.
11: Tapos sa papan...
19: VIP nila.
11: Ang mapapanood lang eh nagsasayaw ng rumba sa ibabaw ng ring. Hindi naman ka ano yun, ano, wala naman ka ano-ano yun. Ano, ikaw, tatanungin kita. Anong gusto mong mga innovation, yung mga pagbabago? Kasi po madalas hindi puro luma na yung pinatatakbo ng mga regulasyon sa boxing. Sa tingin mo, ano yung mga dapat na mga bago sa mundo ng boxing right now pagdating sa regulasyon?
19: Eh mas maganda talaga yung paan yung paasan yung premium ng boxer, tapos hindi pwede yung takbo-takbo lang kasi nagbabayad yung mga tao eh. Hindi pwede yung mga paan lang yung pira-pira na lang sa kanila kasi pag naabot ng round pira na. Dapat sa ring suntukan talaga.
11: Talagang ano no
19: para worth it naman yung pinunta ng mga audience.
11: Oo.
19: Na ang layo pa ng lugar na pinanggalingan nila, ang iba nasa ibang bansa pa pumunta lang para sa laban na 'yan. Tapos 'yun lang ang makikita nila.
11: Oh, tama.
19: Hindi worth it yung binayad sa time na pinunta nila kung ganun lang.
11: Itong pag-isipan mo rin ng konti, coach. Di ba sa NBA, meron tayong tinatawag na contest. Alam ba, yung bola, sino naka-last touch, di ba? Papatayin muna yung oras, tapos titingnan kung sino last touch. Doon ibibigay yung bola. Correct. Sa ano. Sa boxing ba, pwede ba, kailangan ba, o pwedeng-pwede ba natin gamitin yung iko-contest mo? Teka muna, legitimate yung punch na yan. Hindi yan na slip. Oh, sa tingin mo, coach, panahon na ba may contest na?
19: Ako pabor ako dyan kasi halos lahat ng mga nangyayari sa boxing natin, palagay ko parang puro na lang hindi maganda eh. Kasi alam natin na panalo yung isa, natatalo.
11: At hindi ka pwede mag-contest.
19: Kahit alam natin na slip. Oo, kahit alam natin na slip, binilangan. Tapos hindi tayo pwede magreklamo kasi referee decision.
11: Tama. So,
19: diba? Tapos pag nakapag-decision ng judges, hindi natin ma-reverse kasi naka-decision na sila. So, that's hindi maganda yon kasi kawawa yung sakripisyo ng boxer. Kawawa ang sakripisyo ng team. Dapat nga protektahan nila yung boxer kasi sa boxer sila kumukuha ng income nila.
11: Tama. Exactly. Ako, I agree with you on that, coach. Kasi napansin natin yung referee, kagaya ng referee. Pag sinabi ng referee na knockdown yan, binilangan, pero yung judge, nakita niya, hindi naman tumama yan eh. Nadulas lang yung boxer. Tapos mapipilitan siyang gawin na 10-8 'yon. 'Di ba? Yes, kawawa yung ano, yung
19: bumilang.
11: Oo, kawawa.
19: Bumilang.
11: Oo. Dapat ba ito ngayon? Ito ngayon. Anong dapat na penalty sa isang referee na palpak magdesisyon? Oh, ako naman ang magtatanong sa iyo noon. Anong dapat? Suspindihin ng isang taon, dalawang taon? Ano bang pinakamaganda?
19: Hindi pag kailangan i-span mo na kuha ko lang. Bigyan mo natin ng chance. I-suspended lang natin kahit ilang buwan. Tapos ipa-seminar talaga. Tapos dapat talaga maging honest sila sa kuan. Dapat itayuan nila yung desisyon nila. Huwag yung dahil promotion kaibigan nila. Doon sila kakampi. May mga ganun talaga eh. Hindi natin maiwasan kasi Pilipino tayo eh. So dapat maging fair talaga kasi bawat boxer nagsisikap. Halos araw-araw nagtitraining. Tapos tatalunin mo lang dahil sa kaibigan mo yung nag-promote.
11: Yes.
19: Di maganda yun.
11: Oh, tama. Totoo yung sinasabi mo na yung coach. Marami ng mga Pilipino eh.
19: Hindi naman siya, Kwan, pero talagang yun ang nakikita ko sa Kwan. Pag kaibigan mo yung Kwan, pumapabor talaga eh. Pumapabor talaga sila sa Kwan. Hindi naman lahat. May mga matitino naman na pinaglalaban talaga nila yung kung panalo. Pero may mga iba talaga ng mga judges at saka mga referee na halatang halata na pabor talaga sa promotion.
11: Ito pa isa. Di ba, tinatawag natin na advent of technology. Pabor ka ba na imbis na tao yung mag-judge, eh gamitin natin para walang, sabi nga, walang questionability na dapat AI na magdidesisyon, hindi na tao?
19: Posible ba yan, sir?
11: Posible yon. Basta ginamitan ng kamera. Lahat ng angulo, may kamera. Sa ibabaw, sa apat na ano side ng ring, no, may kamera.
19: So, ang tanong sir, kaya ba yan ang mga promoter?
11: Ayun. Yan ang mga tanong diyan. Dapat ba kumbaga mataas na ba yung antas ng yung arena? Yung mismong arena dapat na nakakabit na sa kanila yun eh. Kumbaga uupahan na lang ng ano yun eh, yeah, ng mga promoter.
19: Maganda,
11: eh.
19: Maganda yun kung kaya nila kasi para fair.
11: Fair and square, ano?
19: Yeah. So palagi ko hindi mangyayari yan kasi magbabayad pa sila, bibili pa sila ng mga pamsi. Palagi ko malabo mangyari yan, sir.
11: Hindi, naiisip ko lang kasi alam naman natin na lahat na ng bagay right now yung bang naglalakad ka lang eh makapepe face recognition ka na. Yung sobrang taas ng antas ng ano ng teknolohiya natin. Yun yang ano eh
19: technology yeah.
11: Matindi na yung technology right now. Doon sa didesisyon ng mga judges, umaattend ba kayo mga coaches yung boxers ninyo nung seminar nila papaano ibinibigay sa isang boxer yung round para at least alam ninyo yung mga criteria na ginagamit ng mga judges para ibigay yung round doon sa boxer na yun o hindi? May mga seminar bang kayo?
19: Hindi, may mga seminar na may mga invitation sa seminar. Pag nagkataon lang na wala akong biyahe, umatin talaga ako. Kaya isa pa nakapag-seminar ako as a referee judge.
11: Okay.
19: Kasi akala ko kasi dati pwede yung mag-referee judge ka tapos as a trainer. Pero nung pagkatapos ko ng seminar sa Cebu, nagsabi si Boss Jimmy na hindi pala pwede yung dalawa yung license mo. Kaya pero natapos ko yung seminar.
11: Uh-huh.
19: Natapos ko yung ang hindi ko lang nagawa, ang actual talaga na pag-referee na titingnan nila ako. Pero yung pag-exam, pag-explain ng mga kwan, paano gagawin, paano mag-score, paano yung performance. So, naka-seminar ako niyan. Alam ko, kaya nga, alam ko talaga kung nanalo ba ang boxer o wala.
11: Kasi, alam mo na yung mga criteria. Alam mo yung criteria
19: yes,
11: ginagamit para mag-judge ng isang fight per round.
19: Pero manalo. Oo, correct. Yes, kasi nakapag-seminar ako.
11: Yung mga boxers na hawak mo, kagaya ni Melvin, uma-attend ba ng mga seminar na ganun din?
19: Hindi na. Ang kami lang talaga yung ini-invite. Ang mga trainers. Tapos, siguro, depende na lang sa boxer kung kasi busy siya sa training eh, araw-araw. Paano nila magagampanan yung pag-ating? Kasi minsan, tagdadalawang araw yung kuan, yung seminar. Dalawang araw, isang araw. Kaya, minsan ang mga boxer nila kapag-ating. Kaya, ang trainer lang talaga.
11: Coach, matanong kita. Marami sa ating mga boxers, lalo na yung Filipino boxers right now, marami sa kanila ang namumroblema pagdating sa tinatawag na weight, yung timbang nila. Sino ba dapat talaga sisihin pag hindi nakokontrol ng boxer yung kanyang weight, yung trainer niya, yung coach niya, o mismo yung boxer?
19: Hindi, actually dapat ang boxer at saka trainer niya, dapat magkasama talaga yan sila dalawa kasi minsan kasi may mga boxer na kulang sa disiplina. Kahit alam nila na malapit na yung timbangan, hindi nila sinecheck yung timbang nila. Kaya kailangan i-monitor talaga ng trainer. every day timbangin mo yung boxer mo para alam mo kung ilan ang over niya, ano dapat ipakain mo sa kanya, ano dapat ilang timbang ang babawas niya ngayon. Dapat may ganun na mga aspekto na gagawin sa boxer. Pero dapat ang mas maganda diyan, walang sisihan eh. Dapat kasi kasalanan kung ma-over naman, kasalanan diyan ng boxer. Kasi ba't siya na-over? Alam niya naman eh, professional siya eh.
11: Exactly.
19: Tapos, kasalanan din niya ng trainer kasi hindi niya minonitor.
11: Ayun. Kasi...
19: dalawang may kasalanan dyan.
11: Normally.
19: Trainer at boxer.
11: Normally, coach, napapansin natin kasi yan na kanya natalo yung isang boxer dahil hindi na niya maabot yung ano niya, yung timbang niya. May mga ganun ako nababasa sa news item, whether social media o mainstream yan. Nalulungkot ako kasi magaling yung mga boxer, kadalasan eh, lalo na mga Pilipino boxer. Pero pagdating sa disiplina, sa timbang, hirap sila. Bakit? Yeah. Bakit nagiging ganun? Ano? Yung bang kain lang ba sila ng kain? Siyempre, pagod ka eh. Alam ba, ako, yung boxer, coach. Siyempre, pagod ako. Dahil tumakbo ako, nag-exercise ako, ginawa ko yung training ko, nag-shadow boxing ako, nag-sparring ako. Siyempre, anong resulta? Anong kakain ako natural? Magugutom ako eh. Manghihina ako pag hindi ko kumain.
19: Kumain ka pero dapat alam mo kung ilan ang itaas ng timbang mo. Kasi may laban ka eh. Kung wala kang laban, pwede yan. Pwede mo gawin yan. Pag kumain ka ng marami, si sparring. Pero pag may laban ka, alam mo naman na may timbang ka na hinahabol. Ba't ka kakain ng marami?
11: Hindi.
19: Kailangan sakto lang. Sakto lang yung kainin mo. Na hindi ka masyado mapagod at may ibubuga ka pa

0: may kwan sa sarili niya, yung tawag doon, yung tinitingnan niya yung sarili niya at saka pinoprotektahan niya yung sarili niya na hindi siya masyado maging mapagod, kailangan mag-take siya ng vitamins para may protection siya na kung mag-training man siya, at least hindi siya maging malangya or hindi siya maging mahina.
1: Mm-hmm. Coach.
0: Kasi may vitamin siya, may multivitamin siya.
1: Coach, di ba mayroon tayong FADA, yung tungkol sa anti anti-doping o anti ano yung mga illegal drugs, di ba? Sa vaccine.
0: Yeah, yeah.
1: Ang tanong ko, meron ba listahan na binibigay sa mga kagaya ng coach at saka boxers na ito lang yung mga dapat ninyong inumin na vitamins dahil ito hindi lumalabag sa batas ng WADA o WADA? Meron bang ganon?
0: Wala. Simula't simula, hindi naman kami pinadala ng ganyan. Pero hindi naman kami nagpositive. Kasi hindi, ang siguro, ang bawal lang naman siguro sa mga WADA, yung mga tinatawag nila na yung pang, yung illegal talaga ba?
1: Oh, yung performance enhancing na tinatawag.
0: Yeah, mga mayayaman lang yata ng gamit niyan. Maraming pira na.
1: Hindi, kanya ko nasabi kasi para masiguro ng boxer na hindi siya lalabag doon sa regulasyon ng WADA, dapat yung WADA mismo, pinadadalan yung mga boxer na ito lang yung mga gamot, ito yung mga vitamins, ito yung mga dapat ninyong i-take pag kayo ay nagtitraining. Kasi pag nangailangan kami ng urine test ninyo, walang masamang epekto ito.
0: Oo, ang alam lang ng boxer na bawal, pa lang marijuana at saka shabu lang eh. Ang alam lang nila na bawal talaga kasi yun ang alam ng boxer na drugs talaga eh.
1: Kanya dapat rin i-educate.
0: Yun ang nila ginagamit.
1: Dapat i-educate ng WADA yung mga iba't ibang sabi nga boxing clubs.
0: Wala naman. Parang wala naman silang sinabi, sir, na kwan, na mga bawal na i-take na kwan. Kasi simula't simula, wala naman silang sinabi sa team namin na huwag kayong uminom ng ganyan, huwag niyong inumin to, bawal to, huwag kayong uminom ng ganyan. Hindi, wala naman silang sinabi. Matagal na tayo sa boxing, di ba?
1: Yes. Sa ano, yung siyempre, ang isa sa nagpapalakas ng katawan ng tao yung asukal. Di ba? Hindi ba
0: sugar yan?
1: Hindi ba masyado nagkukonsume ang mga boxer na sugar? Hindi ba sila ganon? Hindi ba sila nagtitake nun para hindi bumaba yung lakas nila? Kasi malaking bagay ang sugar sa katawan ng tao eh. Lalo na atletika.
0: Siguro, hindi naman kasi, hindi naman, minsan nga nagkakapi sila, hindi na nag-sugar eh.
1: Oo nga pala, ano mga tinetake ng mga boksingero kagaya ni Melvin pag-agahan? Ano yung mga nire-require? Ano yung nire-require? Kagaya mo, coach, ano yung nire-require mo?
0: Kape ba o Milo, depende sa kanya. Before sa magtakbo, kadalasan sa mga boxer, nagkakape para maging alive.
1: I see. Kasi,
0: tapos pag-uwi nila, yun na. Sige pa.
1: Coach Michael, meron ka bang mga program na kinukuha mo dahil nga advent of technology na para ma-uplift yung boxer mo sa tinatawag nating YouTube para tumaas rin yung antas nung kaalaman mo? Ito, hindi ko alam to. Pwede ko ito apply sa boxer ko. Nagaganon ka ba? Yung self-study sa YouTube?
0: Yes. Marami akong, actually, na-apply ko na rin sa sarili ko, pero hindi ko pa masyado makuha. Kaya tinitinan ko sa YouTube kung ano talaga yung tama. Kasi yung sa akin is experience lang, di ba?
1: Yes.
0: So, pag nakita ko sa YouTube, pinag-aaralan ko yung anong talagang tama. Kasi sa akin, experience lang eh. Hindi ko naman alam na may mga naturo sa akin dati na mga program.

0: sa paano magpalakas, paano magpaliksi, paano magpabilis. So yun, na-apply natin yan, pero hindi natin alam kung ano talaga yung ratio niya. So kaya ang YouTube nakakatulong din yan, dagdag kaalaman din yan siya.
1: Oh, kasi napansin ko, I go to the YouTube para pag-aralan yung mga bagong technique ng mga paano sumuntok, yung mga scientific approach ba, yung mga pivot, mga ganon. Na pinanonood ko yan eh. Bakit typical sa Pilipino? Ito, tanongin lang kita. Bakit typical sa Pilipino? Hindi gumagawa ng mga ganon. Yung mga pivot na yung ganito para makalayo siya pero nandun lang siya sa harap ng ano. Bakit hindi ko nakikita, madalas sa hindi?
0: Wala pang YouTube, andyan na yung pivot. Sa panahon pa yan ng trainer ko yata, may pivot na tinuturo sa amin. Eh.
1: Ah,
0: wala pa yung YouTube na yan.
1: Ah. So, pero
0: panahon
1: bakit?
0: Panahon pa ng
1: yung mga Pilipino fighters, hindi masyado ko nakikitaanan. Bakit? Sa tingin mo?
0: Depende kasi sa boxer na may mga boxer talaga na gumaling, magaling umilag. Depende kasi yung ang style na tinuturo kasi ng kagaya ko ng isang trainer, kung ano talaga yung hiyang sa boxer, yun ang ituturo mo. Huwag natin ituturo yung sa boxer na hindi para sa kanya kasi hindi niya rin yung gagawin. Kailangan yung ituturo natin sa kanya yung hiyang sa kanya, kung ano yung mga paborito niya, yun ang susuportahan natin. Huwag natin alisin sa kanila yun. Kasi yun din ang mangyayari kay turuan mo sila dyan. Ang mangyayari, yung gusto pa rin nila.
1: Ah, I see. Pero mas maganda siguro na yung gusto nila, palakasin mo, tapos mag-inject ka ng bago para madadagdagan, yun, para hindi siya nababasa ng kalaban niya. Sa tingin ko, mas maganda natin, yung ganon.
0: Dagdagan natin.
1: Yun, no. Kasi
0: yan ang maganda sa boxer. Dagdagan natin. Kasi, huwag natin palitan yung style nila.
1: Oo, kung halimbawa yun yung doon sila komportable. Kasi mga boxer, komportable yan sa sistema na ginagamit nila eh. Pag tinanggal mo yun, masisira yung sistema
0: na,
1: nila.
0: Na.
1: Matatalo yan.
0: Sira na yung boxer.
1: Oo, masisira yan. Pero kung palalakasin mo yung sistema nila, konti lang ginagawa mong ganito, dagdagan mo itong ganito mo.
0: Dagdagan mo.
1: Oh,
0: correct.
1: Ganon.
0: Tama yan.
1: Tapos ito, medyo kulang ka sa ganito, dagdagan mo rin ito. So, palalakasin mo yon. Tapos, mag-inject ka siguro ng bago. Pero yon gagamitin niya pagkailangan lang.
0: Kunti-kunti. Correct.
1: Ganon. Pero sa
0: correct. Tama yan.
1: Siguro, last question ko na ito sa iyo. Ano ba sa tingin mo ang dapat pa na gawin ni Melvin?
0: Marunong na ang sa kwan na lang, talagang mag-training lang talaga, sir. Training lang, araw-araw ng training, develop lang ng stamina. Kasi marunong na sa sumuntok eh. Yun lang talaga yung ang stamina niya, power, dagdagan ng konti ang power kasi may power na rin siya. Kasi yung boxer, alam na nila kung anong gagawin nila sa ring. Ang kuna lang, depende na lang sa adjustment ng kung sinong makakalaban. Yun ang pag-aralan.
1: Coach Michael, magbigay ka na ng message sa ating mga listener. Take it away. Message.
0: First of all, thank you kayo, sir. Sir, thank you sa pag-invite sa Sport Radio. It's an honor nga nandito ako ngayon. Thank you so much at sana suportahan niyo lahat ng Sipsan Man Boxer at maraming salamat po.
1: And with that, thank you very much Coach Michael Domingo sa pag-grace mo dito sa program na ito. Keep punching, more power. Take it away, engineer.
0: Thank you.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas panahon katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat ho kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver?
8: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Mayroon pong na-experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan.
9: For the first time, the Saints have won their first straight away. Shotty Davis.
2: Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita.
10: Mga pre,
11: bawal ang pikon.
2: Bawal ang pikon.
10: Sports lang.
2: Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918. At pumapasok na po tayo sa ikalawang oras ng ating programa. At talaga naman na we are happy na nasa linya na po natin agad ang ating next na guest ngayong hapong ito. Walang iba kundi si Jojo Torres na isang magaling na boxing referee na nandyan po, naka-base sa Dubai, United Arab Emirates. At syempre, MC rin dyan. Kasama ang isang up-and-coming, magaling na referee rin. Rocky Sismundo. Magandang magandang hapon sa inyong dalawa.
0: Magandang. Good afternoon, sir. Good afternoon.
1: Uy, I'm very happy. Very, very happy ako na dalawa pa kayo. Wala akong masabi talaga. I'm really very happy to have you both dito sa ano. Umpisa na muna natin kay Sir Jojo. Sir Jojo, ano ba ang balitang maganda na nangyayari sa Dubai regarding boxing?
0: Yeah. Una sa lahat, papasalamat muna ako sa Panginoong Diyos kasi ito na siguro yung dream namin na muling mabuhay yung team namin dito sa Dubai, yung Boxing Commission.
1: Okay.
0: Last 2 years, nung nawala ako sa MAPB, yung dating Boxing Commission dito, halos nawala na rin kami ng opportunity para makapag-officiate sa mga event. Kasi may mga reason din sila na siguro hindi rin kami gusto, which is selective masyado yung nagiging officiating official nila.
1: Mm-hmm.
0: Then last month, yung first event ng WBC Eurasia, na siya na yung nag-turn take over ng Boxing Commission dito sa UAE. Bali, sila na yung kinilala ngayon ng UAE Boxing Federation sa side ng amateur and professional boxing na UAE Boxing Commission.
1: Wow.
0: Kaya very happy kami ni Rocky kasi yung first event naging very successful. Ayun din yung naging first assignment namin na doon din namin na ipakita yung abilidad namin, which is may second event ngayong July 7 and 8 na 17 and 18
5: July 17 and 18
0: doon din gaganapin sa the Maidan Hotel, which is doon naman kami rin ang magiging referee judge.
1: Wow, ang galing naman. Kay Rep Rocky. Paano ka ba nasawsaw sa mundo ng boxing? Paano ka nag-umpisa dyan?
5: Start muna ako na magpasalamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng opportunity na makapunta dito sa Dubai. Sa dati akong boxing hero sa Pinas, akong professional boxer.
1: Okay.
5: Tapos na kung hindi niyo alam sa Harada Boxing Stable doon sa Bohol.
1: Okay.
5: Kasi taga Bohol ako.
1: Uh-huh.
5: So, yun yung unang stable ko. Tapos pagka-graduate ko ng high school ay nag-stop na ako ng boxing, pero nagpatuloy yung passion ko sa boxing. O napunta ako sa PMI Colleges. Doon ako nag-aral, tapos yun na doon kami nagpatuloy ng ang boxing doon. Yun kung alam nyo, yung siguro kilala na yung PMI Boxing Stable ngayon,
1: yeah,
5: sa Pilipinas. Doon yun na kami yun yung nag-start ni Sir Sasing at saka Sir Borlas yung team na yun. Tapos ngayon nag-grow up na. Last 2022 doon din ako nag-boxing trainer ako doon sa PMI Boxing Stable bago ako napunta dito sa Dubai 2023.
1: Yan.
5: Tapos naging coach ako sa BIC gym dito sa Dubai.
1: Yeah.
5: Hanggang ngayon. Ngayon nagiging coach pa rin ako sa FCC gym dito sa Dubai. Napasok ako dyan. Nakakilala kami ni Jojo. Ngayon naggawa kami ng grupo na maging kuan, officiate ng boxing, at tapos napasok kami sa UAE Federation. Tapos ngayon, bago lang kami nag-start ng kuan, kumuha kami ng license kami ni Jojo,
12: Tatapos na start kami last month sa UA Boxing Commission.
1: Yeah. Matanong ko.
0: Actually, sir,
1: sige, sir.
0: Yung past 3 months, nung bumuo kami ng Brotherhood Boxing Commission, although hindi naman siya affiliated sa UA Boxing Federation, pero ginamit ko yung license ko ng boxing, yung trade license ko, kasi ang activity ko naman doon, sport consultant, uh-huh, event organizer.
1: Okay.
0: Bali, nag-handle kami ng mga small event. Ngayon, mayroon na kami yung mga dati kong kasama sa PBC, Professional Boxing Commission. Kami rin, kami nagkasama. Bali, may sarili kami, may mga judges kami, timekeeper. Tapos, yun nga, instead na mag-referee ako, pinush ko na si Rocky, tapos nag-ring announcer naman ako. Para yung team namin mabuo. Nung nakita nung UAE Federation na babypass na sila, kasi kami na yung kinukuha ng mga maliliit na event, lalo sa mga gym. Nag-notice sila na kung pwede sila na lahat ng event dito sa Dubai, sa UAE, nadaan na sa kanila. And willing naman kami mag-license, maging part ng UAE Boxing Federation, side nga lang ng professional.
1: Okay.
0: Sa amateur, nagiging ano pa rin part naman kami.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, siyempre, ang goal kasi namin is hindi lang naman pang UAE. Lalo si Rocky, guwapo. Hindi lang naman pang UAE ito eh. Pang international ito eh. Kaya, focus kami sa professional. Kaya sana nga, dumating yung time na bumalik yung time na lumaban dito si Mayweather. Kasi uh-huh, na-experience namin dati. Ito si Mayweather lumaban, si B-Ball.
1: Uh-huh.
0: So, itong boxing B-Ball commission na to, kami na. Ma-experience na namin na mag-officiate sa mga event na malalaki.
1: Hmm. Ilang kayong mga member?
0: Isang asin sa pinagmamalaki ko.
1: Aha.
0: Kaya ako na-encourage mag-ring announcer nung nagkasama kami ni Michael Buffer.
1: Ah, Michael Buffer.
0: Nung nagkasama kami ni Michael Buffer sa pili sa Coca-Cola Arena dito sa Dubai, isang malaking event, dapat laban niya ni Casimero, ni Jason Mama, saka ni Nietes.
1: Aha.
0: Yun, nakapag-referee ako doon, kaya nagkasama kami ni Michael Buffer. Doon ako na-encourage na mag-ring announcer.
1: Yeah.
0: Kaya ko naman pala. Sa chicks na ako mahina.
1: Ikaw pa. Matanong ko kayong dalawa. Matanong ko kayong dalawa. Ilan kayo mga Pilipino na member ng UAE Boxing Federation na yan?
0: Sa ngayon, sir, kaming dalawa pa lang naman yung official na may license as a referee judge. Pero yung team namin dito, ipinupush namin lahat magka-license. 6 kami.
1: Oh, maganda 'yon.
0: Isang team.
1: Oh, maganda 'yon na lahat
0: lang,
1: kayo.
0: Medyo may kamahalan din kasi yung license dito.
1: Uh-huh.
0: 800 dirhams.
1: Uy.
0: Plus 13,000 din sa atin. Sa amin na kumikita rin ng hindi naman kalakihan, naka-afford namin, kaya automatic nakabayad, nakakuha kami ng license sa first event pa lang. Yung ibang kasama namin, medyo naghihintayan pa rin. Pero gagawa kami ng paraan para kahit abunuhan na muna ni Rocky, yung
12: expenses. Abunuhan ni Lord. Yung magbibigay ng kontara.
1: Matanong ko pa kayo, no? Kasi referee, judge, MC kayo, no? Kayo rin ba ay part and parcel nung tinatawag natin na association dito sa Pilipinas, nung APBRO na Association of Philippine Professional Boxing Ring Officials? Pwede ba kayo mag-membro rin sa kanila, o talagang distinct yung pagiging membro ninyo ng UAE Boxing Federation?
0: Actually, sir, na-try ko na yan. Tawag ako kay Sir Ed kung pwede ako mag-license dyan
13: sa Dubai, ay sa Pilipinas. Sabi niya, no need. Kasi yung WBF kasi dati, may championship dyan eh. Sabi sa akin, ni Mick Crosser, yung president chairman, president ng WBF, baka mabigyan daw niya ako ng championship fight dyan sa Pinas.
1: Okay.
13: Ay sabi ko naman, sir, wala akong license. Eh, alamin ko muna kung ano ang procedure, kung kailangan ko pa bang mag-license sa APRO. Pero sabi ni Sir Ed, pag ang boxing bodies ang nag-assign sa akin, kahit hindi na. Kahit hindi na mag-license. Pero siguro, kung pupunta ako dyan na sa mga local event, malamang kailangan ko mag-license.
1: Kasi
13: pero kung i-allow nila, dito kasi hindi naman requirements yun eh.
1: Hindi
13: naman ino-honor dito yung ibang license galing sa ibang ano eh.
1: Totoo
13: dito, yan. Once nakapasa ka sa
1: license yun nila,
13: being referee judge, bas, may backstory ka, i-allowed ka nila mag-license.
1: Mm-hmm.
13: Si Rocky nga, nung palibasa, nakatulong sa amin yung maliliit na event na nakakapag-referee siya, nung sinabi nung WBC Eurasia na sige, try namin kung marunong nga siya, yung sa first event, yun, pinasalang siya. Sa totoo lang, sir, mas magaling pa sa akin. Kaya sabi ko nga, eto na, umpisa na to, na after 1 year, kasi sikat kami. Sana, bigay ni Lord. Sisikat kami, mga Pilipino dito, iba kasi ang abilidad ng mga Pilipino.
1: Kung syempre.
13: Ikukumpara sa...
1: Agree ako dyan sa'yo.
13: Totoo, sir, kasi experience na rin namin eh. Kung yung mga itim dito, magagaling sa boxing. Sa boxing lang naman, pero pagdating sa officiating officials,
1: wala.
13: Sa appearance pa lang, ang layo na nila sa Pilipino, sir. Appearance pa lang yun, ha?
1: Sir Rocky, paano nakatulong sa'yo yung pagiging dating boxer mo sa pagre-referee mo ngayon at pag-judge?
12: Nakatulong yan sa akin yung sa mga bout laban ko na mga na-experience ko yung nakikita ko na so na-apply ko rin yung sa laban ko rin kung ano yung kasi kapag boxing hero ka makikita mo yung kuan malalaman mo kung ano yung mga rules din ng sa boxing about din sa referee so na-apply ko rin. Tapos nakatulong din sa akin yung maliit na kuha namin dito, 5-8 event namin dito, yung parang practice ko sa pagiging referee judge.
1: I see. Kasi, siyempre, kung dati kang boksingero, alam mo dapat yung mga criteria papaano nananalo ang isang boksingero para maging judge ka. Kasi I think there are 4, maybe 5 criteria na dapat sundin ng isang boxing judge para ibigay doon sa boxer yung panalo o hindi. Ang tanong ko sa'yo, bakit hindi pwede na tabla pag nag-judge ka? Bakit kailangan mag-decision ka na si Pedro nanalo over K1. Ang tingin mo parehas eh. Bakit kailangan i-discriminate mo? Hindi, tinatanong ko lang sa'yo. Bakit kailangan i-discriminate mo yung isa dahil yun ang inuutos na dapat meron kang panigan na isa? Kawawa naman yung isa. Unjustifiable yun sa tingin ko. How do you see that?
12: Tama, sir. Para sa akin, sir, kapag mag-score ka kasi ng tabla, parang... Mahina kang judge. Pero hindi natin maiwasan may magtabla talaga. Kasi as a human, maawa ka din sa boxer. Tawawa naman ito. Bigyan natin.
13: Sa professional. Sir, may ipapakilala ko sa iyo dito.
1: Alika. Sige.
13: Dito, ito yung pinakasikat na trainer.
1: Uy!
13: Ricky Sismundo.
1: Masaya tayo. Star-studded tayo ngayon.
13: Pre-requisite mo daw.
1: Magandang magandang hapon sa'yo. Anong oras na ba dyan sa ano? Sa UAE right now? Anong oras na dyan?
14: Anong oras? Alas
1: 12.20
14: na po.
1: Alas 12.20 ng tanghali.
14: Tanghali.
1: Oh, tama pala yung...
14: Advance kami ng 4 na oras dito.
1: Ayun, I see. Ibig sabihin...
14: Tama itong station radio.
1: Sa Sports Radio 918. Dito sa Manila, Quezon City.
14: Live to.
1: Live, nasa live tayo. Live tayo. Coach, kwentuhan mo naman kami. Sino-sino ba dyan yung mga nakikita mo na potential na magiging boxer? O mag-champion siguro, kahit na local lang?
14: About sa mga fighter dito, hindi pa kami ano ba? Hindi pa namin kilala yung mga fighter dito. Ito yung masyadong ano, kilala sa mga fighter. Ito yung may hawak ng mga ano eh, may mga fighter eh.
1: Ah, I see.
14: Kapatid ko.
1: Pero mukhang mga solid... Solid na solid kayo, para kayong ano ah, para kayong hindi na natutulog, kung bagay, nakatambay sa gym.
14: Mahina klase. Wala,
15: kaon pala sir, yun pala yung kapatid ko, si Ricky Sismundo.
1: Ah, di ba boxer rin yan? Oh, sir, boxer rin dati yan, naririnig ko na yun, apelido niyo.
15: WBO Asia Pacific. Youth champion featherweight.
1: Sabi ko na nga. Kasi pamilya sa akin yung mga apelyido ninyo eh. Hindi pamilya ng mga...
15: Bali tatlo kaming kapatid dito, dating nga boxing hero din.
1: Ah, kanya pala. Para mga ano, mga yung sa mundo ng boxing ngayon, di ba? Lagi magkakapatid na nagkakagrupo-grupo. Oh. Ikaw, Sir Rocky, ano pinakamataas na nakuha mong title?
15: Sa professional, sir. Ah. Wala akong nakuha. Maga kasi akong nag-retiro dahil sa, you know, yung kwan kasi, pinagpili kasi ako pagpatuloy kong pag-aaral o babaksin ako kasi medyo mahirap na. Mm. Walang budget ba. Mm. So, binigyan ako ng favor sa Panginoon na makapasok ko sa PMI Colleges Bohol. Yun ako, 100% ako doon, walang bayad. Mm. Tapos ako yung nagiging tulay sa mga ibang boksingero. Ngayon na mga boksingero ngayong sumikat na nandun sa PMI, yun ako. Doon, wala din silang bayad doon. Nag-aaral sila na PMI Colleges Bohol, wala din silang bayad. So, libre yung mga boxer doon na nag-aaral. Hindi, nakapagpatuloy sila na kanilang education na free, walang bayan.
13: Sir, ako, gusto ko yung tanong na yan eh. Gusto ko yung tanong na yan.
1: Sige.
13: 3 years lang ako sa pro.
1: Yes.
13: Bale, 1995, halos magkasabay lang kami ni Pacquiao eh.
1: Ah, I see.
13: June 1994 kasi ako eh. 1995 si Pacquiao. Pero nagkasabay kami minsan yung kasagasag ng Blue by Blue.
1: Okay.
13: Nakalaro ako ng dalawang beses doon eh sa Blue by Blue.
1: Mm.
13: Ang pinakamataas kong inabot sa professional boxing, rated number 1 noong 1997.
1: Wow. Malupit ka.
13: Number 1 lang ako. Ang hirap kasi mag-champion. Ang champion noon si Rolando Pascua.
1: Ay, oo. World champion rin yan.
13: Pagkasama kami kay Gregor Garcia, kaya ang hirap din eh. Tsaka yung time namin, ang daming magagaling.
1: Hmm.
13: Uy, Jovin Horda, yan. Joel Nese, alas magkakasama kami na dyan sa Rico Pakibot. Magkakasama kami sa timbang eh, kaya medyo ang hirap mag-champion sa junior bantam. Pero ako, to be honest, 17 times akong lumaban ng international.
1: Oh, that's great.
13: Sa 17 na yan, totalo. Hindi. Sabi ka naman. dalawang beses na ako nanalo. Nanalo rin naman. Eh, alam mo naman pag international, di ba, sir?
1: Ah.
13: Ang hirap manalo.
1: Talagang.
13: And dalawang beses lang. To be honest, dalawang beses lang ako nanalo. Isang knockout sa Japan, two rounds. Tapos isang knockout din sa Thailand. 3 rounds. So, yun lang na naipanalo kong by knockout. Tapos, decision naman, alam mo naman, decision, puro talo rin eh. Tapos, yung rest, knockout din ako. Pero, after nung career ko, ang mas maganda.
1: Mm.
13: Kasi nag-aral akong magturo.
1: Turo? Well, very nice.
13: Pagtuturo, pagre-referee,
1: ah.
13: Judge, ring announcer. Eh, ito yung pinakamaganda sa boxing.
1: Mm-hmm.
13: Pagtuturo ako, pag may event, magre-referee ako, magja-judge. Pag may referee na may judge na, ah, nagre-ring announcer ako.
1: No. All around.
13: Pero yung may pangarap pa rin ako na siguro round... Yung round boy ba? Round boy.
1: Round boy. Hindi round girl, ha? Hindi.
13: Para atin na lahat.
1: Para lahat na.
13: Para atin na lahat, eh.
1: Okay ka rin talaga, Sir Jojo, eh. Wala talaga akong masabi sa'yo. Boy, hindi mo ba pinangarap na maging manager naman ng mga boxer o promoter?
13: Malabo ang mangyari yun. Magastos. Actually, ginawa namin ni Brico Santeg dito
1: okay.
13: Sa Dubai.
1: Okay.
13: Nung kumuha kami ng trade license sa promoter, co-promoter ako, nakakuha kami ng partner, pero halos naubos yung ano ko. Naubos yung alam ko pala, naubos yung savings ko doon sa promotion. Kaya siguro, someday.
1: Kasi,
15: Papa. Magpaala muna ako kasi nandito yung client ko.
1: Ah, nandiyan na. So, sige, tuloy-tuloy kami ni Sir Jojo kasi live pa rin tayo. Thank you very much, ha.
15: Salamat po.
1: Thank you very much.
15: God bless po, God bless.
1: Ah, si Sir Jojo, tuloy-tuloy tayo sa ano. Ah, hindi mo ba naisip na mag-matchmaker? Kasi maganda rin ang matchmaker eh. Ikaw yung...
13: Siguro sa ngayon, sir, pwede once na umuwi na ako sa Pilipinas.
1: Ah.
13: Dito kasi sa Dubai, mahirap dito kasi once na nag-license ka dito.
1: Matchmaker. Referee. No, matchmaker.
13: I mean, pag nag-referee ka, nag-license ka dito ng referee, hindi ka pwedeng mag-license na matchmaker or promoter. I-give up mo yun eh.
1: Ah, I see.
13: Para hindi ka maging one-sided.
1: Oo. Oh, tama. May punto yung, diyan, may punto.
13: Ano kasi dito, ang rules dito, talagang ganun din naman ata sa gabi. Pag referee ka, mahirap maging ano, matchmaker rin. Ano.
1: Oh.
13: Siguro, pag nakaipon ako, kasi pangarap ko rin magtayo ng sarili kong gym eh.
1: Oo, tsaka maganda rin yung matchmaker kasi natututunan mo paano i-partner yung magandang laban. Hindi yung one-sided. Kasi normally, napansin ko sa mga matchmaker, parang, ewan ko, please correct me for this, hindi ba nila sinasadya na maging one-sided yung kanilang matchmaking para kumita sila? How do you see that?
13: Actually, sir, sa experience ko rin, ano, kasi matagal na rin akong sa industriya ng boxing, lalo pag sa Thailand, or dito sa Dubai.
1: Hmm.
13: Dito lang sa Dubai, huwag na sa Thailand. Dito sa Dubai, karamihan dito na gustong sumikat, mayayaman.
1: Mm.
13: Diba?
1: Okay.
13: Ako yung promoter, ako yung matchmaker, hindi kita ikukuha ng kalaban na tatalunin mo. Tatalunin ka. Bakit? Ikaw na rin ang magpipremyo doon sa kalaban mo.
1: Oh. So, dapat talo siya.
13: Dito kasi, hindi naman uso dito yung promoter siya mismo magbibitaw ng pera saan. Hindi. Ikaw ang pasisikatin ko.
1: Okay.
13: Ikaw ang magbibigay ng budget para sa kalaban mo.
1: Mm.
13: Wala ka naman babayaran ditong aeroplano or ano kasi di ka naman kukuha sa ibang bansa eh.
1: Dito lang?
13: Dito kasi. Ang dami rin ditong mga itim, mga ibang lahi na self-supporting lang.
1: Okay.
13: Self-supporting lang. Okay, sabihin ko, so kunwari ako ha, may boxer ako na pinapasikat ko. Sasabihan ko, hanap ako ngayon, doon, kukontak lang ko, mga gym-gym lang naman eh.
1: Hmm.
13: Coach, ilang may boxer ka ba dyan na professional? Oo, mayroon. Dating boxer sa Tanzania, dating boxer sa sa kung saan-saang bansa.
1: Hmm.
13: Kenya or ano, or Afghanistan, Kazakhstan. Sige, 6 rounds. Bigyan ko ng 5,000 US dirhams. Ano lang, 5,000 dirhams.
1: Hmm.
13: 6 rounds. Ako nang bahala sa lisensya niya. Ito ang araw ng timbangan. Okay. Yun lang, ganun lang. Yung coach naman, dadalhin yung boxer niya. Diba? Dadalhin yung boxer niya, ipapatimbang. Next day, laban na. Yung kalaban niya, di naman niya kilala eh. Rabo na ano, na sundalo or period. Ngayon, yung promoter, kakausapin na lang. Si ano, baka gusto naman ng boxer mo na ano. Diba? Ang ganun ba? Pero hindi alam ng boksingero. Hindi alam ng boksingero. Kaya, nagugulat na lang siya, bigla na lang babagsak yung kalaban. Di ba?
1: Ah, yes.
13: Hindi alam ng boksingero eh. Pero yung nag-arrange lang naman is yung promoter tsaka yung matchmaker. Which is nangyayari yan dito. Yung last event nga namin, kung titingnan mo, ay yung last event pala nila, kasi nag-referee ako, pero alos maraming mismatch eh. Mismatch eh. Pero, wala kang ano eh, wala ka naman, di mo naman sabi, ibinenta yung, kasi, syempre eh, lumaban din eh. Yun nga lang, bandang huli, natalo. Tumba, bumagsak, diba, palos, pero boksingero din ako eh, alam ko rin eh. Naging
1: co-promoter
13: na rin ako, kaya alam ko na rin. Diba, naging trainer din ako. Eh, kasi ang buhay naman kasi dito, pag dito ka, naka-boxer ka dito, usually may mga sponsor sila eh. Lalo pag mga lokal.
1: Yes.
13: Or magagaling talaga na inaalagaan ng promoter.
1: Aha.
13: Bali wala sa kanila yung pera. Pero yung mga boxer sa ibang bansa na pumunta lang dito para magtrabaho, wala naman kakagatin silang ano, regular na kita.
1: Kakagatin nila.
13: Lalo po mga tulad ko rin na personal trainer lang.
1: Kakagatin talaga.
13: Alukin mo ako ng 3,000, 5,000. Pucha, sige na. Laban na.
1: Fight.
13: Diba?
1: Oo. Totoo yan.
13: Na ron, limang ron, nagkikipag-sparring. Kaya, yung industry ng boxing, mas maswerte yung napunta doon sa may manager ka na ano. Diba? Or else talagang imarati ka na may pera yung sponsor mo. Madali kang sumikap. Which is ito nga eh. Yung iba naman dito na inoopera namin ni Brico na gusto mong lumaban ng championship sa Thailand. O sige, o ito. Ito yung post mo, yung boxer na kalaban mo, hotel. O wala na ngang hotel kasi Thailander ang kalaban mo. Kung Thailander ang kalaban mo, ito ang first money niya. 3,000 US dollar. Tapos, para bang isisingit ka lang doon sa promotion.
1: Diba? I see. Nakita?
13: Yun. At least, nabigyan siya ng opportunity na lumaban sa ibang bansa. Eh, yung Thailander naman, gusto rin manalo. Pero, nasa sa inyo na yon kung kukuha ka ng magaling na boksingero. Promoter ka, bakit pasisigatin ko to? Ito ang magkagastos ng ipopromote niyang sarili niya. Bakit ikukuha ko ng magaling na kalaban? Yo. Ito nang aalagaan ko.
1: Tama.
13: Diba?
1: Tama ka dyan.
13: Dahil ko natutunan.
1: May sabi nga, may politika. May politika, hindi pwedeng okay, wala.
13: Pag may mga world championship nga sa Thailand, minimessage ako ni Brico, bro, gusto mong pumunta rito. Si Brico, hindi siya madamot sa akin. Tapos, mag-judge ka sa WBF, okay na yung hotel mo rito, i-send ko na lang yung hotel mo, yung hotel reservation mo, yung ticket mo. Kung gusto ko. Minsan ako naman kasi, pag nakapagbitaw naman ang salita sa mga client ko, nahiya naman ako na basta mo ipagka-cancel, tapos pupunta ka doon ng 5 araw. Kaya, minsan, gine-give up ko rin. Sabi ko, siguro, hindi, saka na lang, pag gusto ko. Pag ayaw ko kasi, ayaw ko rin magbiyahe minsan. Pero madali sa akin. Kung gusto ko, kung mismo nagre-request ka break ko, bro, punta ako dyan kasi mahina dito ang racket. Pero alam mo, sir, sa totoo lang,
1: yes,
13: yung mga dating magagaling na boksingero dito, dyan sa atin, nandito, DJ Kataraha.
1: Oh, yan, magaling si, yan.
13: Yung kakambal ni Jason Mama, Jirbil Mama, nandito. Si Planas,
1: Ah, plana siya. Naririnig ko yan.
13: Oh, nandito na. Nakita ko dito eh. Nakita-kita kami dito. Mas maganda ang buhay dito.
1: Ah, I
13: kung
1: see.
13: Kung yung abilidad mo dyan sa pagtuturo, dalhin mo yan dito, makakuha ka ng visa mo, mapamilyar mo yung pinakamababaan na rito, to be honest.
1: Yes.
13: O, hindi naman sa pagyayabang, ano? Yung 100 to 150,000 mo to 200,000 a month.
1: Ah.
13: Yun na. Wala kang boss. Sarili mo lang. Depende sa client mo.
1: Ah. Maganda. Diba? Maganda. That's more than enough. That's more than enough, Sir Jojo. Ang laki niyan.
13: Totoo, totoo.
1: Kanya pala magandang, magandang destiny ng mga boxers natin pumunta dyan. Gumawa ng paraan makarating dyan.
13: Totoo, totoo. Hindi sa ano. Yun nga lang, syempre, mamumuhunan ka muna ng sacrifisyo rin.
1: Yes, syempre.
13: Kailangan kasi dito, familiarization. Kailangan mo muna magtrabaho sa gym. Una, pag nagtrabaho ka sa gym, ang dami mo makikilalang client. Posibleng maging client mo once na lumabas ka ng gym.
1: Okay. Diba? Yes.
13: Yung pinakilala kita ko sa iyo, Ricky Sismundo.
1: Ah.
13: Ricky Sismundo. Magkano kinikita nyo dito? Pinakamababa na siguro 150,000.
1: Wow.
13: Oh, yun. Mm. Si Ricky, si Rocky, ganun din.
1: Ah.
13: Diba? Kaya mga ayaw na nga, Rocky nandito lang pamilya niya.
1: Oh, I see.
13: Gusto nga nila dito, pero ako naman kasi, iba naman ang goal ko eh. Anytime na gusto ko nang umuwi, umuwi na ako. Kasi yung pagtuturo kasi, yung client kasi, hindi naman permanente, come and go eh.
1: Mm.
13: May nagbabakasyon, may dumarating, may sabay-sabay. Kung sa nagsabay-sabay, ayun. Yun yung time na...
1: Sabi nga, tiba-tiba.
13: Oo. Halos kikita ka ng 200,000. Wow. Pag nagkasabay-sabay yung client.
1: Not bad, sabi nga. Napakaganda niyan. Tapos, sa Pilipino.
13: Ang ginagawa naman kasi kami dito, para mas secured mo na yung kikitain mo, mag-package ka.
1: Package.
13: Package-package
1: na. Paano yung package? Sige.
13: Kunwari, sir, madam, bili ka ng, bilan mo ko ng 10 session, bigyan kita na isang pre. O di, 2 ang pabor na sila.
1: Aha.
13: O di, bayad, first 3 session, kailangan nakabayad na siya.
1: Okay.
13: Yung iba naman, advance.
1: Ano yung advance?
13: O, 1 session pa lang, babayad na siya. Tapos, paano-ano na lang, pag may free time sila, tatawagan ka, training tayo, minsan i-schedule mo naman. Ang ganda kung nasa system talaga yung ano mo, yung
1: program.
13: Kaya lang, syempre, yung counterparts naman nun. Sarili mong trade license, sarili mong visa mo, plus yung transportation mo, yung bahay mo, doon mo naman kailangan kunin lahat.
1: Yeah.
13: Kaya, at least meron kang, ako, sa sarili ko, kailangan kumita ako ng 8,000. Sa 8,000 pababa, 6,000 min, at least minimum 6,000. Nasa 80 to 100,000. At least doon man lang mag-level sa 100,000, hindi na masama. Yun na yun. Kasi yung kalahati doon, expenses mo lang.
1: Nice.
13: Yung kalahati, pamilya mo,
1: exactly.
13: Saka yung ano mo. Ganun na lang.
1: Yeah. Sir Jojo.
13: Pero kung ikukumpara kasi sa Pinas, malabo. Hindi ka kikita ng ganun. Lalo kung trainer ka lang naman sa professional, wala kang champion. Yung natutunan mo, tumatanda ka, wala, hanggang doon ka na lang. Dito, patayo ka ng sarili mo talagang ano. Madidevelop yung sarili mo kung paano ka tumayo sa sarili mong boss. Ikaw ang boss, sarili mong negosyo. Ikaw mag-decide ng kikitain mo, ikaw mag-decide ng schedule mo. Kaya nga, sa akin, pag walang event, turo. Diba? Pag may event, doon sa ba event. At least may mga extra income ka nun. Ang gabi.
1: Sigurado.
13: Sabi natin, 200, ano na lang? Kasi minimum na lang natin sa 500 dirhams.
1: Oh, maganda na yan.
13: Which is 8,000.
1: Oh.
13: O 10,000. O di. Sa gabi, di ba?
1: Yes.
13: Ganun ba? pang extra ano na yon. Yun ang kagandahan dito.
1: Mm.
13: Kaya ang daming mga Pilipinong gusto ditong ano.
1: Sir Jojo. Sir Jojo, pag kagaya niyan, nagtuturo ka, magkano naman yung rental doon sa mga gyms na kailangan magkaroon ka ng sariling gym?
13: In dito, affiliated ka naman. Kailangan affiliated ka rin sa gym.
1: Ah, okay.
13: Tulad ditong FCC.
1: Ah.
13: Dito sa FCC, Pilipino ang may-ari nito, si Patrick Eaita. Lahat ng trainer dito, libre. Free ka dito. Pagdala ka ng client mo, yung client mo, magbabayad dito per month. 300 dirhams per month.
1: Okay.
13: Ngayon, kung gusto mong dalhin dito yung client mo, depende na sarili mo, kung gusto mong bawasin doon sa package nyo, or mag-extra siya ng bayad.
1: Okay.
13: Eh dito marayaman naman eh.
1: Oh,
13: mayayaman. Dito mga client namin dito, karamihan mayayaman eh.
1: Mm-hmm.
13: Siya na babayad ng 3 months. O di balik-balik kayo dito ng 3 months. Bukod yung para sa'yo, bukod din yung para sa gym.
1: Ah, I see.
13: Kaya ang ganda nga, kaya lang, sa ibang gym kasi, hindi ka papayagan. Unless na mag-members ka, mag-member yung client mo, mag-member ka rin. Siguro naman na, hindi na ako hindi ako magbibitaw ng 1,000 or 500 dirhams para lang
1: mag-member. Para
13: lang magbayad sa gym. Sa labas na lang. Akin, ayun eh. Di ba? Kaya dito sa FCC, alos lahat ng Pilipino na trainer, dito ang dalahan ng mga boxer.
1: Mabait pala yung may-ari niyan.
13: Oo, Pilipino may-ari nito.
1: How I wish Sir Jojo na in the near future ma-interview ko rin yung may-ari niyan.
13: Kung nandito, inihintay-hintay ko may. Maybe. Kung dumating lang sana siya.
1: Maybe on the...
13: Wala pa eh.
1: Hindi. Maybe...
13: Kung dumating lang sana, papasalang
1: Maybe, maybe first week ng July or something, gusto ko ma-interview yan. Kasi next...
13: Alamin ko nga kung nandito siya, baka kasi nasa Thailand siya. Alam ko magta-travel kasi yon. Baka nasa Thailand pa, baka pag nandito.
1: Yeah.
13: Magkimpuhan ko nandito tayo, madali lang.
1: Sergio, magkano yung pamasahe mula UAE hanggang Thailand? Pag halimbawa, kukunin ka na magre-referee doon, magkano pamasahe ng ano?
13: Actually, ano, $500?
1: Pamasahe lang yun.
13: $500. Uh-huh. Pero, pag kinuha naman kasi kami, free naman lahat eh.
1: Wala I see.
13: Ko. Kami bang binabayaran, kamo?
1: Oo.
13: Tulad ko, pag kinukuha ko ni Brico, hotel, two-way ticket, plus yung first money mo sa pagre-refer or pag-judge. Pag Oriental, Asia, saka Oriental, $400.
1: Okay.
13: Pag World, $500 to $600.
1: Oh, I see. Very so, nice.
13: Yun ang may uwi mo after 4 days.
1: Oh, that's pretty good.
13: Pero yung experience ang pinakamaganda kasi dun eh. Yung natutunan mo, yung nakilala mo. Ang dami mo naging kilalang mga ano, mga bigati na promoter, supervisor, IBO, IBM. Kaya lang, siyempre, sa mga boxing bodies, bata-bata system din eh.
1: Affiliated ka ba?
13: Bata-bata system.
1: Affiliated ka ba, Sir Jojo, doon sa mga... Sabi ko, kung affiliated ka doon sa mga world boxing bodies rin, kagaya ng WBA, WBC, WBO, IBF.
13: Oo, yes. Ako naman, minsan kasi kukunin kanila, tulad nung WBO dati, nung nandito kami sa Dubai, madalas ako makapag-officiate sa WBO. Kaya lang, pagdating sa Thailand or sa ibang bansa, syempre, sabi ko nga, bata-bata system, bakit ikaw pang kukunin ko, yung kasama ko naman, pwede naman, di ba?
1: Exactly.
13: Tapos, yung IBO naman, yung IBF, ganun din, same time ha, di ba, unang-una, yung supervisor, may mga kaibigan naman niya ng mga referee judge, di ba?
1: Exactly.
13: Parang Pilipinas, tingnan mo naman sa GAB, sa GAB na lang, pare, puro pare, di ba? Pare ako na. Mayroon pala dun, pare ako na. Paano ka naman? Di ba? Totoo yan, di ba? Which is dito naman, kasi nangyari naman yan kasi dati dito sa Dubai eh. Nung dito sa Dubai, ako yung inilagay ni Drake sa PBC namin, ni Drake ko. Ako yung officiating official charge. Eh, ako rin yung tinatanong ni Drake ko kung bro, may championship tayong EBF. Bahala ka na kung sinong bukos nung ilagay. Natural yung mga kasibukan ko.
1: O naman.
13: Hindi pa ilalagay ko. Oo.
1: Lalagay ka pa na hindi mo kakilala.
13: Diba?
1: Hmm.
13: Diba? Sige, natural. Oh.
1: Which is natural. Natural. Oh, natural lang yun, Sir Jojo.
13: Ako pati mag-ibinigay na sa akin yung pera. Oh, ito yung sophisticating official. Ibibigay ko na sa kanila. Oh, mag-meeting kami. Hmm. Oh, ikaw ang judge, ikaw ang supervisor, ikaw ang ano, ako nang mag-reply pera. Ganun lang. Ito yung pera natin. Sa akin to eh.
1: Hmm.
13: Oh, ganun, ganun kami. Di, ang na-experience ko kasi, boss, to be honest, once na naging priority mo yung pera, mag-umpisa kayo mag-iwahiwalay ng tropa.
1: Mm.
13: Totoo, di ba?
1: Oh. Kaya totoo yan, namin, totoo yan.
13: Sa tropa namin, walang magaling. Walang magaling. Lahat, lahat paguhan. Kasi kung ikaw na lang magaling, ako na lang magaling, parang hindi na ano eh, di ba?
1: Oh, didistansya na.
13: Kasi oh, ako magaling.
1: Oh, didistansya na sila.
13: Kaya nga yung mga maliliit namin dito ng event, kasi sa ganitong ginagawa ko, ako nung, ako kasi yung senior eh. Ako yung license, ako yung experience, ako yung box rec ko. 100 plus na yung referee ko.
1: Wow.
13: 100 plus na rin yung judge ko. Wala, mataas na yung ano ko, yung inaabot ko. Naging inspector na rin ako sa Pakistan.
1: Mm.
13: Ako nagpa-safe doon ng boxing commission nila. Kaya na box rec sila. Ngayon, sikat na sikat na.
1: Okay.
13: O minsan, nagsisend sa akin ng laban para i-judge ko lang, $20. Ganun lang, i-judge ko lang yung video.
1: Yung video lang?
13: $20. Ganun lang. Oo. Yung respeto nila sa akin, mataas. Eh ngayon, dito sa tropa ko, natuturo.
1: Mm.
13: Ito yung, ganito mag-judge, ganito mag-referee. Tapos, once na may question, huwag nyo nang sasagutin, ipasa nyo sa akin.
1: Mm.
13: Di ba? Ako lahat tumasalo ng question. Pero okay naman, ang ganda. Kaya nga lang, yun nga, ang dami na namin mga event, halos kami lang kinukuha, na na-bypass na yung UAE Boxing Federation, which is nawala na rin yung MEPB na Boxing Commission.
1: Ah.
13: Kaya, nung pumasok na yung WBC Russia, kami rin naman ang kinuha.
1: Ayun, very ngayon, nice.
13: Official na kaming license ni Rocky ng UAE Boxing Federation plus WBC Eurasia.
1: Very good.
13: Kaya itong mga susunod na event, wala na, tuloy-tuloy na. Ang dami na nakaprogram na event.
1: Uh-huh.
13: Kaya sabi ko nga kay Rocky, dito na susubukin yung tibay ng ano, si Mora ko pagdating mo sa mga malalaking event. Oo, totoo sir. Dito kasi pag malalaki ng event, iba ng ano eh. Kahit ako, kinakabahan ako sa tagal ng ano ko, pag-referee, pag malalaking event na, iba na. Talagang, marunong kasi sila eh. Yung mga coaches. Kaya, ingat, ingat. Yung abilidad mo, kailangan experience. Pero pag nalagpasan mo naman yun, napakaganda.
1: Mm.
13: Napakaganda na. Ito na, umpisa na to sir, ng ano, ng pagbabalik ng ano, ng namin pala, nung tropa ko.
1: Yeah.
13: Kahit ako, ito na yung umpisa ng pagbabalik ko naman sa boxing referee. Yeah. Kasi nawala ako eh. For two years ako nawala eh. Hindi ako nila binibigyan ng assignment. Kasi sabi ko nga sa'yo, bata-bata system na lang eh. Sila-sila na lang. Tsaka ako kasi sir, siguro, may ugali rin kasi akong pag hindi ko gusto, pag hindi ko bitba na ito kasi natigis akong boksingero eh.
1: Mm.
13: Ayokong niluloko yung boksingero, ayoko yung pera-pera system lang. Kukwestiyonin kita. Kaya siguro doon sila na open sa akin na parang yumayabang na. diba? Hmm. At kino-question mo na yung commission, palaban ka na. Yun siguro naging ano nila, kaya alisin na natin ito si Chucho. May sungay na. Pero ito, siyempre, nag-pray naman ako na sana dumating ulit yung time na may balik ko rin yung ano. Kasi sayang eh. Yung investment

0: sa mga promoter. Siguro yun na rin ang beginning naman para ano.
1: Sana maka maging maganda. Para mas maganda,
0: no? Makabalik na ulit kami.
1: Sir Jojo.
0: Kasi sayang yung investment kong 25,000 din eh. Siyempre, maraming pera din yan eh.
1: Oo naman. Sir Jojo, matanong kita.
0: Dirhams yun ha, dirhams. Dirhams yun ha, hindi peso.
1: Matanong kita.
0: Almost 300,000 rin.
1: Matanong kita, Sir Jojo. Ano yung pinakamalaki? Ano yung pinakamalaking nireperehan mo at yung naging judge ka? Pinakamalaking fight?
0: Pinakamalaki, sir, o sa judging, yung WBF World Championship. Si Romong Kol, o Thailand, former WBC champion, laban kay Matt Floyd ng Australia sa
1: Pamilya.
0: Bangkok, Thailand. WBF World Championship. Yun yun, pinakamataas. Dito naman, tapos, dito naman sa Dubai, yung pinakamataas ko dito ng pag-referehan, yung WBC Middle East Championship ng heavyweight rin. Si Alimo versus Hino. Hino Alijo atin eh. Amijo. Yun naman ang napag malaking ano dito sa championship ko sa Dubai, WBC Middle East. Tapos sa pagre-referee yun, isa pa sa pagre-referee ko yung WBF pa rin, Cruiserweight Championship.
1: Cruiser.
0: Sa Thailand naman yun. Kay Lambert naman yun. Robert Lambert, Cruiserweight. Laban naman kay Joseph Tanzania eh. Yun din. Actually, may mga video nga ako nun eh. Gusto mo i-send ko sa'yo para...
1: Sige, para mapanood ko naman.
0: Para ma-play mo rin.
1: Pwede.
0: Ilang video ako rin, i-send ko sa'yo.
1: Sige.
0: Para championship yun, para ano, para makita mo rin. Malay mo na, na-play mo one time. Sige, i-send ko sa'yo.
1: Sir,
0: yung mga experience ko sa world.
1: Sergio, dahil halos wala na rin tayong time, ano, hihingi sana ako sa iyo ng message para sa ating mga Pilipino fans na paano nila lalong suportahan yung mga Pilipino boxers at yung mga up and coming, paano nila o anong dapat nilang gawin para maging maayos silang boxer. Take it away.
0: Siyempre, papasalamat muna tayo kay Lord sa abilidad na yan na ibinigay sa lahat ng boxers. Sana i-improve nyo yung sarili nyo, sakripisyo. Hindi lang, ang boxing kasi level lang, first level pa lang ng profession nyo. Marami pang darating. After kang mag-boxing, pwede kang mag-trainer. I-develop mo yan. Hindi na yan mawawala. Pwede, someday darating yung panahon na yung abilidad na yan, pwede mong i-improve. As a trainer, referee judge, visiting officials, manager, promoter someday. Yun nga lang, kailangan mong pangalagaan una yung health mo. Pangalagaan mo sa lahat ng boxer, unang-una yung health nyo. Pangalawa, yung develop ng attitude plus yung skills mo. Nasaan ka man makarating, maging humble ka rin. Maging humble ka pa rin na someday yan magagamit mo yan. Pinaka-livelihood mo na rin. Tulad ng naming mga former professional boxer. Then, siguro sa mga promoter matchmaker na rin, ano, siyempre, mas masarap yung alagaan natin yung future ng mga boxer. Diba? Para someday, yung buhay kasi yung buhay ng boxer sa ano lang yan eh, parang lilipas din yan eh,
1: konting panahon lang
0: siguro, doon na lang, ganun na lang, ingatan na lang yung health, number one kasi yun eh.
1: And with that, Sir Jojo, maraming salamat sa pag-grace mo dito sa ating Radio Boxing Program. Thank you very much and I'm really very proud na guest
0: sir,
1: kita ngayong hapon.
0: Thank you rin sa time, sa opportunity na to. Hindi lang sa akin, sa ibang trainer na nakasama natin dito ngayon.
1: Thank you very much. Thank you very much.

0: Malapit po.
1: Keep fighting. More power. More power sa Sir Jojo.
0: Thank you, sir. Thank you.
1: Maraming salamat po sa ating mga engineer dyan sa ating tower sa Malolos, Bulacan. Siyempre sa ating mga engineer dito sa ating master's control booth headed by no less than our engineer Winston Del Rosario. At lahat po sila, maraming salamat sa inyo. Kundi sa inyo, hindi ko po makakausap ang ating mga supposed to be guests ngayong hapong ito. Siyempre, sa lahat ng mga listener natin, sa lahat ng mga nanonood sa tinatawag na replay natin, maraming salamat po sa inyo. Sa ating station manager, Ma'am Cecil Kimlat, salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa inyong lingkod. Hapon na naman, siyempre, patapos na naman ang ating programa. Have a pleasant afternoon sa inyo. Have a pleasant weekend. Ito po si Romuel Alarcon. I love you guys!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
6: King of the Road.
5: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
7: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver?
12: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po may experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
9: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. matibay na matibay.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway eh. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: And good afternoon, ladies and gentlemen. It's Saturday once again here in Sports Lockdown. Magandang hapon, Friday!
13: Magandang hapon once at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng Sports Lockdown.
6: Yung Sabado medyo hindi naman ano ha, pero yun nga nakaka amazed ngayon yung weather natin, Pri. Minsan ang sa umaga napakainit.
13: At sa hapon.
6: Pero bandang hapon, 'di ba makikita mo bigla ang cloudy sa umaga, ang init-init. Tapos bandang hapon ang dilim.
13: Totoo 'yan. At may ulan minsan. Katulad kahapon. Saka, 'di ba?
6: Yeah, ngayon nakakatakot, may parating daw na bagyo.
13: Kaya nga,
6: 'di ba? Ang nakakatakot ngayon kasi hindi yung ano eh, hindi yung lakas ng hangin eh, yung dami ng ulan.
13: Siyempre, pag maraming ulan,
6: baha. Yun ang nakakatakot ngayon. Konting ulan ngayon, grabe.
13: Nakatakutan ng baha.
6: 'Di ba? Konting ulan, ewan ko ba. Yun na nakakaano ngayon eh. Kaya matatakot ka lalo na pag na-traffic ka sa daan tapos bigla umuulan ng malakas. Nagdadagal ka rin. Huwag sanang tumaas yung tubig.
13: Oo. Tapos lalo na ako nakamotor ka.
6: Ay nako. motor okay lang eh. Pwede kang umano eh. Pero pag kotse tapos naka-traffic ka.
13: Wala na.
6: Diba? O kaya one time kumain kami sa isang restaurant, lakas na ulan. In 10 minutes, kalahati na ng gulong yung kotse. Paano mo ilalabas?
13: Hey gosh, ang bilis.
6: Ang bilis talaga, sobra. Kaya nakakatakot. Ingat po kayo lahat sa mga kaibigan natin na nanonood at saka nakikinig. Mag-iingat po kayo kasi iba po ngayon ang panahon. Kaya medyo
13: na rin ha. Papasok na rin ng rainy season.
6: Yun nga, nagpapalit ng kaya marami nagkakasakit. I have friends who are down with flu. Kaya pagaling mo kayo ay mga lalo na yung mga nag-iiba ng weather. Anyway, Pri, ang ating guest ngayon suki dito sa Sports Lockdown.
13: Of course.
6: At
13: hindi lang siya, pati ang mga anak niya.
6: Of course, yung mga anak niya. Kaya ho namin siya inimbita kasi may parating silang malaking event na pag-usapan natin, pagkwentuhan natin. Kita mo yung poster natin kanina na ipinost ko na pag nakita mo yung picture, grabe, parang artistahin.
13: Oo nga. Alam mo naman si Sir, di ba?
6: Oo nga. Anyway, huwag na natin siya paghintayin. Ladies and gentlemen, let's all welcome the President of Pilipinas Tambo Federation, Sir Paolo Tangkontian. Ayan. Artista. Sino ba ka mukhang artista nito? Pandalt Entertainment yung itsura nito doon si Sir Paolo.
13: Si ano, kamukha niya si...
6: yung mga tipong, yan. Sir, paki-flip yung phone mo.
13: Yan!
6: Ayan.
13: Kamukha ni Eddie, Gutierrez. Yan.
6: Aba. Ay, sir, pa-unmute, sir. Yan. Maganda na po.
14: Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon sa inyo.
13: Hello, sir.
6: Nag-uusapan ka namin. Sabi ko, artistahin ka. Sabi ko, yung natatanda ko yung mga mukha ng mga taga-Dots Entertainment. Ayan.
13: Tangkad pa.
6: Oo nga. Kumusta ka na, sir?
14: Ito, sir. Nagpapagaling pa po. At medyo busy na. Malapit na ang ating upcoming event.
6: Oo nga, eh. Buti nga, kahit papano, ano, di ba? Well, you're now in tip-top shape. Kahit papano, di ba? Pero, yun. Nagkasakit nga daw si Sir.
13: Laka din na pinayat ni Sir, oh.
6: Yeah, di totoo yun. Nagpapayat yan talaga para sa event.
13: Ayun.
6: Pero sir, bago natin pag-usapan yung malaking event ninyo, kwentuhan mo kami yung mga recent achievements ng Sambo. Kasi ilang beses na namin na yung iba yung mga athlete na interview. Pero may mga dumating pa eh, may mga lumabang pa yata sila Sydney, 'di ba? Tsaka sila
13: Chino.
6: Yung anak mo isa.
13: Chino?
6: Chino.
14: Opo. Ngayong sir, 2026, nagpo-focus kami sa aming mga grassroots program. Unang-una sa lahat, nung March, nagkaroon kami ng national tournament sa Davao ito ginanap.
6: Mm-hmm.
14: And ang daming sumali. And actually, yung from Manila, from Baguio, pumunta pa doon at sumali. And yung pinaka-recent naming achievement, yung sa Singapore, 2 months ago, yun yung Jugsport Open sa Singapore. So nakakuha tayo ng 4 na gold medal doon. Sa 6 nila, 4 ang gold ang nauwi natin. And ito na nga, ito na yung pinaghahandaan natin. Itong upcoming, isang ano na lang, less than a week.
13: Yes.
14: So, Pilipinas Sambo team will make a history ngayong June 25 po.
6: First
14: yung inaabangan natin.
13: First time mag-host.
14: Yes, ang first time natin nag-host ng international, matagal na po yung SEA Games pa po. That was the first time. Ito second time, but itong tournament na ito, sir, is sanction ng FIAS, yung aming World Federation. Mm-hmm. And this is a Class A tournament at saka rank tournament ito. Itong tournament na ito, 80% of the athletes na sumasali dito ay nagwo-world champion. So dito nakukuha yung pinakamagaling talaga, especially the Central Asia. So yun ang mga powerhouse ng Sambo.
6: Oo. Sir, para lang sa kaalaman ng ating mga audience, no. We are talking about Sambo. Bigyan niyo naman kami ng kahit na masuki kayo dito sa sports lockdown, syempre mga first time viewers natin. Bigyan niyo naman kami ng konting backgrounder. Ano ba yung martial arts na Sambo? And ano po ang pagkakaiba niya sa iba-ibang mga martial arts like judo or kurash or yan, yung mga ganun?
14: Itong Sambo, ito po isang Russian martial arts. Mm. Ito yung gamit ng mga Red Army before. So ito siya, this is a very unique martial arts, sir, kasi... Ito yung hybrid martial arts.
13: Hybrid.
14: And hybrid at saka tawag dito, engineered martial arts. Kasi lahat ng mga technique na combine lahat dito. So yung jiu-jitsu, judo, masyadong advanced yung kanyang mga technique na ginagamit. Tulad niyang leg locks. So actually ito yung parang interpretation ng MMA, amateur MMA ng Russian. So may ano ito siya, very unique siya kasi may sipa, may suntok, may grappling. So kompleto. So yes, may tatlong sambo kasi, yung unang sambo, yung beach sambo, yung sa ano, sa buhangin, sa yeah, sa beach. Ang rules noon very easy, parang sumo wrestling lang pag naihagis ka sa buhangin, talo ka. So yun ang ganun lang. Simple siya ang rules niya. Pangalawa is yung sports sambo. Yung sports sambo, yung similar ng wrestling, judo,
15: grappling,
14: kuras, so ayan, opo, jiu-jitsu. Ang pangatlong sambo is yung MMA, yung may sipa, suntok. Headbutt, actually, headbutt is allowed. At saka yung mga marami siyang mga leg locks. So yun yung mga sambo po.
13: So ano yung mangyayari po sa 25?
14: Ay, marami po ito kasi kompleto. Yes, from juniors, youth, juniors, and women, men. So, napakano, apat na araw po itong ating tournament na gagawin.
6: Yung ano, sir, ako, Fry, first ko narinig yung sampo. Sa Ultimate Fighting Championships, yung UFC. Yung unang-unang mga UFC competitions na hawak ng Gracie family. Kailan nag-umpisa ang sambo dito sa atin?
14: Nag-start po ito 2015 bago magkaroon ng Asian Games kasi nasali kami sa Asian Games nung sa Palembang sa Indonesia.
6: Yeah, oo. 2018.
14: So, yes, yes. So, noon yun ang nag-start kasi ako dati yung nag-start ito as ako dati sir yung foreign coach ng Singapore. So doon ako nagturo ako doon. And meron itong sambo guy na meet ko doon sa Singapore. Ano ito siya yung president ng Uzbekistan Sambo Federation. And ngayon, meron silang pag-aaral na yung lalaki na 12 years old at saka babae na 12 years old, same lang daw. So sabi ko same lang daw strength niyan. Sabi ko, uy, parang lugi yata ako kasi babae yung entry ko, si Sydney nga, yung anak ko. Against the boy from Uzbekistan. Sabi ko, parang lugi yata ako. So sinubukan namin maglaro. Sila judo pa ako noon So pinalaro silang dalawa sa competition ito sir, ha? Competition. Sus, totoo pala talaga kasi nanalo si Sydney, natalo niya yung lalaki.
13: Wow.
14: So yun yung story ng sambo dito sa Philippines. That's why meron tayo. Naano pa ako nung sambo kasi ibang klase yung kanyang naka-judogi, naka-kimono, tapos naka-shorts. Tapos naka-sapatos. Sabi ko weird yung kanyang uniform.
6: Parang wrestling, 'di ba? Yung sapatos niyo wrestling.
14: Opo. So nung nagkaroon na ng plano na mag-propagate na sila sa Southeast Asia kasi yun nga ang host is Indonesia.
6: Uh-oh.
14: So nasali tayo. So sabay-sabay tayo noon. That was 2015.
13: Okay.
14: And nasali kami sa SEA Games ng 2019. And after that kasi nanalo tayo ng maraming gold, dalawang gold saka tayo nag-overall noon. Binigyan tayo ng one ng POC ng regular membership.
6: Oh, sir, yung ano ha, ito question lang ng hindi, ng walang alam sa pagdating sa ganyang ano. Judo kasi, ang original sport ninyo, di ba? Kayo magpamilya. Tapos, hindi ka ba nahirapan going to the transition, going to the sport of sambo? Hindi ka ba nag-aral pa ng another set of techniques para lang ma-perfect mo yung sambo? May ganun ba? May nahirapan ba kayo sa transition?
14: Hindi ko masabing madali, pero hindi ko rin masabing mahirap kasi almost the same sila, sir, especially the sport sambo. Actually, yung sport sambo, nakapaglaro pa ako 3 years ago sa Netherlands. So, sabi ko, mabilis lang ang adjustment ko. Yun lang ang akin kasi meron siyang yung aspect ng combat. So kailangan mo matuto yung mga grappling na mas ano. So that's why yung nag-training ako sa Russia, mahirap kausapin yung mga unlike sanay kasi ako mga Japanese yung ating nag-training ako sa Japan before. So kakaiba yung experience ko nung nag-training ako sa Russia. Pero nakuha ko din, pero lalo pa yung mga words na ginagamit nila doon sa ano, walang English translation. So napakahirap. Ang gina-translate ko through Japanese. Oh. Yung technique na yun. So yun, doon na-aspect ako medyo nahirapan ng konti. Pero sabihin mo sa technique, halos parehas lang sir eh. Halos parehas lang.
13: Pero sir, yung background ng mga sambo, ano matawag sa nagsasambo? Samboist?
14: Sambis.
13: Yung mga nagsasambis, usually anong mga background? Saan nang galing? Judo talaga?
6: Judo talaga.
14: Marami, oh yes, yes. Pag nabanggit ang...
6: So ang foundation, judo?
14: Yes, yes. Even our founders, judo yan. Kasi doon din siya nag-training sa Japan. Pag nag-usapan ng sambo, hindi pwedeng hindi mapag-usapan ng judo. Talagang magpinsan sila, magpinsan.
13: Oh. Pero gano naman kalapit ang sambo sa kurash? Anong nila?
14: Sa standing pwede. Pero sa walang grappling kasi ang kuras. Ito very kuan ang ground nito.
6: Throwing ang kuras.
14: Throwing lang siya. Throwing. Walang ground. Walang ground.
6: Oo. Si yung alimbawa, advantage ba sa sambo kung meron kang background sa wrestling?
14: Yes, also advantage din kasi
6: malaki advantage sa coach.
14: Yes, kasi yung modern judo ngayon, wala na yung mga leg grabbing, mga yung gaya nung dati sa amin, magagamit mo yung wrestling dahil yung wrestling mahilig sa leg grab, may mga single leg, double leg takedown, ayan. Pwede rin, gagamit mo rin kasi yun nga, walang pants yung kalaban mo, naka-shorts. So siyempre, pag napawisan, napawisan yan, hindi mo mag-grab kasi madulas eh. Oh, so magagamit din. So ang wrestling din, pag similar din ng sambo, konti, pares-pares din sila.
6: Yun ang ano, yun ang napansin ko, Fry, kasi di ba yung itsura, nakagi sila sa taas for throwing yun, di ba? Hawakan mo yung gi, di ba? Sa throw mo. Pero pag nasa baba na sila, sa grappling, wrestling, kasi yung itsura ng mga...
14: Yes, totoo, sir. Yeah, pero totoo.
13: Nakasapatos, di ba, sir?
6: Nakasapatos, oo.
14: Yes, nakasapatos din. So, wrestler, nagsasapatos din sila, shoes din.
6: Pero yung bang nilalaroan ninyo sa sambo, the same as the mat ng wrestling?
14: Yes, yes, judo, sir, yes. Tatami yes, kulay lang. No, isa tatami, sir. Yung ano siya, parang luna, yung parang trapal, yung parang... Yes,
6: so, parehas lang wrestling. Sa wrestling. Oh, okay.
14: Same with wrestling, sir. Okay. Kulay lang pinagkaiba. Meron din.
6: Ah, so yun nga ang ano, no? Mas, pero, di ba si Sir Alvin Aguilar ang wrestling natin? President?
14: Yes, pa. Yes,
6: wala bang tawag dito? Kayo kasi, nag-judo, tapos pumupunta ng naglalaro ng sambo. Wala ba mga wrestlers na nag-crossover?
14: Marami, sir. Marami. Unang-una dyan si Mark Strigel. Mark Strigel, also a wrestler. Wrestling talagang ganyan.
6: Si Mugen.
14: Wrestling yun. Opo.
6: Oh, grabe.
13: Eh, from jiu-jitsu to sambo?
6: Oh, like, wala diba, the likes of Miggy Ochoa.
14: Wala masyado kasi ground game yung sa kanila, sir. More on grappling. Wala naman masyadong stand up.
6: Hindi masyado sa takedown.
14: Hindi masyado sa takedown. Ang takedown kasi malaki ang points, sir, sa sambo.
6: Oh, okay.
13: Sa isang laban, sir, ilang minutes ito?
14: 5 minutes po.
13: Mahaba din, ano?
6: So ito, madalas tinatanong ni Friday sa mga guests namin, lalo na sa mga sports na ganito, ko a full contact. Ano ratio natin sa babae sa lalaki? Kasi kung full contact pag-uusapan natin, iisipin natin parati panlalaki na sport eh. Kumusta 'yung ano natin? So of course, alam natin si Sydney.
13: Sa babae.
6: Pero sa ratio ng dami ng babae sa lalaki, medyo masasabi mo bang pantay o mas nakakalamang pa rin ang lalaki?
14: Nakakalamang po ang lalaki, especially in the combat na sport, combat sambo. Siguro ratio ko nasa 70-30.
6: 70, malaki pa rin ang difference.
14: Opo.
13: Pero sa national team natin, sir, ilan na ang babae?
14: national team natin, hindi ko lang memorize, pero madami-dami din. Sa ngayon kasi, ang lalaro ngayon, sobrang dami. We have 40 athletes ang maglalaro po from Philippines.
6: Wow. Sa ano ba? Nasa collegiate na ba to, sir?
14: Wala pa po, sir. Eh. Hindi pa natin napasok sa mga, like, sinusubukan namin sa, ano po, sinusubukan namin sa palarong pambansa at saka sa, ano, sa Batang Pinoy. Sa Batang Pinoy, demo sport na siya.
6: Ayun, demo sport.
14: Opo.
6: Kumusta ang grassroots natin, sir, sa mga iba-ibang probinsya? Sana po kayo nakakapunta, nakalibot sa Pilipinas?
14: Sobrang dami, sir. Abot na tayo ng we have 29 clubs all over the Philippines. And meron na tayo siguro nasa mga 3,000 members po.
13: Oh. Mm-hmm.
6: 3,000? Wow.
13: Dami. Ano mga ano niyan, sir? As in, yung grassroots nyo, as in, how young? Meron.
14: Mostly kasi nakuha natin mga high school, sir. So, siguro nasa mga below 16. 12 to 16 years old, yan ang pinakamarami natin. 12 to 16. Yun ang kuha natin, especially doon sa Davao. Kasi doon yung nagsimula sa Davao. So, yung mga public schools, tapos yung ibang mga athletes natin, dinadala natin sa Manila to compete. Kasi naglalaro din sila ng judo sa dito sa UAAP.
6: Okay. Oh.
13: Paano anong ito rin madalas din namin din natanong. Mahal ba maging isang sambist?
6: Mahal ba mag-aral ng sambo?
14: Hindi naman ano, sir, pero may kamahalan lang yung mga yung uniform.
6: Uniform.
14: Okay. And siguro yung pinaka-expensive doon yung mat, yung matting namin. Oo, kasi hindi naman tayo pwede yung matigas na mat kasi parang unsafe naman yung para sa mga bata. So, yun lang siguro ang kuha nila, yung uniform. Kasi iba-iba yung uniform nito, may blue, may kailangan mo magbili ng dalawa kasi blue and red.
6: Plus may ganun.
13: Ano yung pinakamataas, sir? Red?
14: Ade, wala kami wala belt ganun system. Basta ang amin lang is blue and red. Parang boxing na blue and red. Kung matawag ka ngayon na blue uniform ang gamit mo, kalaban mo naman red. So, kailangan pag nag-compete ka, may two sets ka. Ang ano lang nito, kasi kupasin yung aming mabilis kumupas. So, yun lang ang medyo expensive doon yung uniform namin. That's kind of math. Yes.
6: May idea ka ba, sir, kung ano ang pinakabata na nagsasambo ngayon sa atin sa Pilipinas?
14: Yes, meron tayong mga 4 years old, 5 years old.
6: Wow! 4 years.
14: Cute nga eh, kasi sila yung mag ng mga bansa, yung flag. Yes. Kita nila yan. We have 30 kids na mag
6: dip-dip ng mga flag. Fry, as early as ganun edad.
13: Oo.
6: Napaka, kasi ang totoo lang ha, sir, ito, correct me if I'm wrong, kasi ako, dati rin ako nag-martial arts. Yung pag ikaw marunong ka ng isang martial arts, you are a walking weapon. Walking weapon ka. So ang disiplina, mas alam mong magpasensya kaysa sa hindi. Yun ang natutunan ko kasi hangga't kaya mong kontrolin yung sarili mo, kokontrolin mo, hindi mo siya gagamitin. Yun ang magandang disiplina sa martial arts eh. Kaya doon sa mga ganung klaseng bata, mas maaga silang natututo ng control.
14: Yes, totoo yun, sir. Discipline and respect po. Yun po ang aming...
13: Parang judo nga. Discipline. Respect.
6: Sila ano ba, ganun? Maaga nag-umpisa? Mga anong age si Chino at saka si ano?
13: Sydney.
14: Mga Sydney. 6 or 7 years old po. So, wow. Sila naman, hindi naman sila nag-umpisa kaagad ng sambo. Kami dati sa province kami, pag bumupunta kami sa Davao, lahat ng competition, wrestling, tinatapat namin yan, wrestling, judo, jiu-jitsu, isang buwan, dito kami mag-stay, lahat ng mga competition, tinataon namin yan, lalaruan namin lahat ng competition. Opo.
6: So yung dalawang magkapatid, nagbabalibagan yun?
14: Ah, hindi na. Mas malaki yung isa, yung babae. Kaya kontrolado.
6: Pero nagtitrain sila sa bahay. Silang dalawa.
14: Ah, nung bata sila. Talagang ako kulit nila. Talagang sila dalawa nagtitrain sabay.
13: So meaning, ano sir, kayo talagang naging first coach nila?
14: Yes po, yes po, yes po. Sa Davao dati. At saka ano rin ako, naging coach din ako ng wrestling before ako naging coach ng ano na.
6: Kaya. Opo. Kaya naging medyo madali sa inyo ang mag-ano ng sambo. Kasi ang yung background mo, swak na swak sa sambo eh.
14: Opo.
6: Oo. Ayan, Fry, pag-usapan natin yung ano yung parating nilang competition. Pero bago natin pag-usapan yan, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Don't go away.
13: Don't go away.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagalit sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
24: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
23: Self-protection.
24: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
23: Seek early consultation.
24: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
23: Support fogging and spraying.
24: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
23: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
25: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Oh, oh, oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Puto na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
26: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: And we're back, ladies and gentlemen, and we're still here with our good friend, si Coach Martin Yver. Ay, sorry, Paolo Tacontian pala, President ng SAM, Pilipinas Sambo Federation. Hala ko, si Martin Yvera na yung kausap natin.
13: May kamukha ni Sam, eh.
6: Sabi ko sa'yo, may kamukha, eh. Anyway, sir, kanina napag-usapan natin a bit background of Sambo and how it started in the Philippines. Pero ngayon, sir, pag-usapan natin yung biggest Sambo event na mangyayari this week, this coming week, sorry, after the SEA Games. Kasi ang alam ko, SEA Games yung pinakamalaki na sambo competition dito sa atin eh. Ngayon eh hindi lang Southeast Asia. Asia Oceania, meaning kasama ang Australia and New Zealand and the whole of Asia. Sir, saan ba nang galing itong ano? Saan natapos yung dating competition na Asia Oceania? Saan pinang ano yung sino yung dating host?
13: Country.
14: Okay, ang dating host is yung Uzbekistan doon sa Astana. So, kaya tayo na nakuha natin itong hosting, sir, kasi last year nakuha natin ang dalawang gold medal. So, wow. We are ranked number 4 overall. So, yes, yes, pang-apat tayo. And itong mga competitor natin, hindi ito basta-basta kasi they are practicing sambo for 80 years, wow. 60 years. So, tayo, very, ano pa tayo, baby, young pa tayo masyado dito sa industriya ng sambo kasi 10 years pa lang tayo nagpa-practice.
6: And yet, nakakuha na tayo agad ng gold medal.
14: Opo, dalawang gold po tayo sa ano sa last year's Asian Oceania. We rank number 4 overall. Pero yung gold natin, may tatlong gold medal na tayo nakuha nito. Courtesy of Sydney, si Tangkon Chan.
6: So, kaya nyo naisip na mag-host? Kaya nyo na, ano, na mag-host because of that na... Kasi alam natin, ang pag-host country, medyo iba yung boost eh. Pag ikaw ang host eh. Iba yung ambiance, iba yung ano. So, are we looking at more golds?
14: Kasi sa yes, ako, yes.
6: Year,
21: for win.
6: For fourth overall eh. Are we looking at a much better standing and more medals?
14: Yes, sir. Kasi, mostly sa ating campaign, hindi kami nagdadala ng maraming athlete. Siguro magdala kami apat. Yan ang mga average apat. Pinakamarami na yung anim. But ngayon, last year, anim ang binala natin, may dalawang gold. So ngayon, we have 40 athletes.
6: Yeah.
14: So meaning, itong mga athletes na 21 ang nanggagaling sa national team. Tapos yung iba, yung 19 na mga athletes, ito galing ito sa probinsya. And meron itong kuan natin kasi kasali yung juniors and youth. So meron to mga age na like 16 years old, 12, below 18.
6: Yeah.
14: So lahat ito iano natin. So nagaano kami, namaasa kami na makakuha tayo, malalagpasan natin yung ating last year na record. Mm-hmm. And ako sir, personally, mas ano ako eh, dihadista ako eh. So gusto ko manalo talaga kasi para ito sa ano sa propagation ng sambo. Pilipinas sambo sa mabigyan ng chance, especially kasi ako ay may product of provincial athlete. So gusto ko ma-highlight din. Not only na ma-highlight yung ating mga athletes, also yung ating kultura, yung ating yung Philippines. Kasi sa sobrang dami ng participant, kasi at least makapagpasyal sila dito sa country natin.
6: Totoo.
14: Alaman nila ang ano.
6: Promotion of sports tourism, no, Fry?
14: Yes, yes. Yan ang ano ng PSC ngayon. Yes, sports tourism. And sa lahat ng Asian Oceania, ito ang pinakamarami. So, hindi nga ako nag-expect na halos doble ang participant sa past year.
21: How many are we expecting?
14: Oh, sa ngayon po, meron na tayong 600 po. 600.
6: Wow! Athletes.
14: last year, 300 plus lang. So almost double. Almost double.
21: Country, sir, maliban doon sa nabanggit ni Monty na New Zealand and
6: Australia.
14: Yung Uzbekistan, yan yung ano, yun yung champion last year, yan yung
6: overall. So, lahat ng tan.
14: Lahat, Mongolia, yan ang mga
6: tan.
14: Yes.
6: Turkmenistan, Kyrgyzstan.
14: Yes. Kyrgyzstan is the biggest delegates. 70 athletes.
6: Ang daming tan niyan eh sa Russian
14: Opo.
6: Country yan dati.
14: Tapos yung Uzbekistan is pangalawa yata and Mongolia, yun ang pinaka maraming.
21: Mongolia ilan po, sir?
14: 40 plus po.
6: Wow. Are you sa Asia pa, 'di ba? Asia is Japan, China, Korea,
14: meron.
6: Yung mga yan.
14: Oh. Korea pero, meron, dami din.
21: Korea.
14: Meron.
6: Oo,
14: saka Iran. Actually, may Iran nga na pupunta. At saka, ibang...
6: Oo, ang laki ng Asia, Fry.
21: Oo nga.
14: Mm.
6: Malaki ang Asia. We are looking into what? 75 plus
21: yes.
6: countries yan eh. Kasi may Asia. Hindi lang tayo ang Asian eh. Kasi Israel, Turkey, yung mga yan, Asian country yan eh.
21: Yes.
6: So...
21: Anong forecast natin? Sino ba yung ating
13: tight contender. Maliban sa, of course, alam nating ano yung sino yung last time, last year na nag-bold?
14: Si Sydney at saka si Asia.
13: Ayun. Anong forecast natin, sir? Sino yung magiging tight contender natin?
14: Siyempre, yung ating mga national team. Pero gusto ko kumuha dito sa juniors. Si Sofia Novino, yun ang gusto kong manalo. Yun ang mga favorite ko. And yung mga ano natin, junior national team na galing sa Baguio, may galing sa Davao. And siyempre, si Marwin Quirante, our MMA ano rin.
13: Sino po ba lalaban?
14: Ay, hindi po siya lalaban ngayon kasi parang bawal po siya mag-compete ng kuwang kasi nag-ano siya ng ano ng qualifying for LA Olympics po.
6: Ah, okay.
14: So, hindi siya makikita ngay maglaro. Pero meron kaming
6: sa judo po, sa judo po. Ah, okay. So hindi siya pwedeng maglaro sa sambo dahil meron siyang he will vie for a qualifying event for judo in the Olympics. Okay.
14: Bawal po kasi sir, baka masayang yung kanyang slot sa
6: Understand. Pero sir, are you saying kanina sabi mo since tayo ang host country, are we saying that every event meron tayong representative? Not like kapag ikaw yung pumupunta sa ibang bansa, medyo mahirap tayo maglagay ng iba-ibang mga athletes sa per event. Sa ito ba sa atin, since tayo ang host country, lahat ng event merong Philippines?
14: Yes, almost. Kasi we have 72 categories. 40 athletes ang na-fill in natin. So, marami-rami na rin talaga.
6: Dami nun, oo.
13: Anong pinaka-highest na category? By weight to, di ba, sir?
14: Yes, ang ano ma'am, ang highest category is kunyari sa babae, yung kay Sydney, 80 kilos and above.
13: 80 kilo.
6: Oh, 80 plus.
14: Tapos ang sa lalaki, 100 kilo and above. So walang limit na 'yon, may parang makita ka parang higante na 'yung. Basta lumagpas ka doon sa 100 kilo, wala nang limit 'yan. Yeah. Pag lumagpas ka doon sa 80 na babae, wala nang weight, wala nang ano, limit, opo.
13: Mm-hmm. Ano ka lowest na ano weight category?
6: Oh, pinakamagaang.
14: I think sa babae 47, sa lalaki is 55 kilos.
6: Ayun, Fry, nandoon ka sa 47.
13: Wala pa.
6: Wala ka ba 47? Hindi, limit 'yun. Ibig sabihin niyo nang hindi ka pwedeng lumampas sa 47 ng
14: aba.
6: 47 and below.
14: 37 and below. Kung ano ka, kung 46 la, yun lang ang kasya doon, 46.
6: Oo.
14: Opo, oo. Kung 50, ano ka, yung sa baba, lalaki naman, yun din, 55 ang pinaka...
6: Sa juniors, sir, ano yung pinakabata natin?
14: Sa juniors, meron tayong 14 years old na mag-14.
6: 14, oh. Wow. Panoorin natin yan. Yes, right, Ninoy Aquino lang yun.
13: Anong country yung medyo alam nating malakas na makakatapat natin?
14: Uzbekistan at saka Kazakhstan and Kyrgyzstan. Pero sa tingin ko Kyrgyzstan kasi sila ang pinakamarami. Yeah. Sa ngayon. Oh, sila ang pinakamarami.
6: So yung mga istan-istan talaga yung mga kasi doon ano sa kanila nag-umpisa ang sambo.
13: Tama lang.
14: Yes po. Dating kasi yan USSR dati, di ba? Dating USSR. Oh. So doon talaga nag-umpisa sa kanila.
6: Pero hindi kaya maging sir, ito ha, maano ko lang, as a coach, hindi kaya magkaroon ng disadvantage yung mainit na klima. Kasi sa kanila malamig.
14: I think hindi kasi unang-una air condition yung
13: Ninoy,
14: and then ibang mga katawan nito sir, ibang design niyang katawan nila, matitibay talaga. Kaya nga, talagang matinding laban ito, kaya talagang masusubukan yung ating national team at ating mga
6: right, athlete. Try, panoorin natin.
13: Kaya nga, sana
6: tayo sa Ninoy Aquino, lapit lang mo.
13: Ay, so, itong medyo interesting question to, sir. Ano ba ang advantage ng dapat sa sambis? Dapat ba heavy bone or may height matters?
14: Dalawa, height and also the bone. And technique talaga din, technique.
6: Oo, yung
14: technique. Saka puso. Yan ang lamang tayo sa puso.
13: Of course, doon tayo babawi talaga.
14: Yes.
6: So all set na tayo, sir.
14: All set na. All set na. Actually, after this interview, bibisit ako doon sa venue sa Field of Play para...
6: Kumusta na yung ano, preparation natin? Nasa ano na kayo? From, if you're gonna rank it maximum 100%, nasa ano na tayong percent?
14: 101, sir. 101
6: na lang. Surprise.
14: Adyan na tayo, actually. Imi-meeting ko sila mamaya at saka yung mga coaches pag dinner kami mamaya after... Mag-inspect ka po.
6: Ang opening ninyo is kailan po?
14: And 26 po. Sa 26 po ang opening.
6: 26, oo. Yung main game, 27.
14: Yeah, 26 and 27. Yan ang ano natin. Yan ang nandyan ang pinakamarami. Kasi magsisimula tayo sa juniors. First day, 25. So, doon tayo sa juniors mag-start. Mga bata pa. Pero pag adult na, doon na yung... Darating na yung mga president ng iba-ibang NSA, country.
6: Oo, country. Hanggang kailan ito, sir, Paolo?
14: Hanggang 29 po.
13: 28.
14: 25 to 28. So, apat na araw po.
6: Apat na araw.
13: Mga atleta pa, nandito na, nagdadatingan na sila?
14: Yes, doon niya, may meet ko sila mamaya, ma'am. 5 o'clock, may training kami doon sa mismong Ninoy na ilalatag na namin yung mga mats.
13: Mm-hmm. Ah, okay.
6: So nag-acclimatize na yung mga iba.
14: Yes. Andito na sila lahat.
13: Country.
14: Yung mga foreign ano, hindi pa po baka ano pa ang dating nila sa 23 pa ang dating nila.
6: Pa, okay.
14: Pero yung atin athlete kompleto na sila nandito na.
6: Yung mga nasa probinsya nandito na.
14: Andito na po. Wala 2 weeks ago pa. Andito na sila.
6: Sir, from ano-ano mga probinsya yung mga nandito?
14: Baguio, Davao, may ano tayo, may Surigao, may ganun. From Mindanao and ano sa Baguio.
6: Yung mga ganun, sir, sumusuporta mga LGUs nila? Sa mga
14: yes, meron naman din po. Meron din naman. Pero most of the, kuha nila yung stay nila dito. So may ibang kanya-kanya, may iba naman. Meron kasi kaming dorm na dito sila mag-stay muna for a meantime. Ganda. Para makapag-train.
6: Uy, Troy, punta tayo, nun tayo.
13: Sana maimbitahan kami makanood, sir.
14: Sige. Ibigay ako ng tickets para sa inyo.
6: Kasi lapit lang noon. At saka manood noon, di ba?
13: Oo.
6: Which year for our, our countrymen.
14: Yes. Ayan. Kailangan natin ng suporta, especially yung dasal, para makuha natin. Course.
6: Pero
14: yes.
6: Sir, ang kinatutuwa namin, magaling ka na, at itong napaka-busy mo ngayong mga panahon na to at nagpapasalamat kami at nabigyan mo kami ng oras. Sa totoo lang, yung ganitong panahon, hindi na namin makausap yung mga sports officials dahil may paparating na malaking event, pero ikaw, nandito with that.
14: Siyempre, sir, taga-fan mo ako taga-ano ako ng Facebook mo.
6: O nga, dahil parati nagla-like sa mga cosplayer.
14: Yes, and of course, si Ma'am Friday din, yan ang tiga sa akin nung nasa Thailand kami, yan tiga buwan sa akin ng sasakyan.
6: Magkano kayo sa sige? May gusto ka bang pasalamatan? Kasi alam ko, maraming tumutulong sa inyo sa ano. Baka gusto mong pasalamatan yung mga tumutulong sa inyo dito sa inyong Asia Oceanic competition.
14: Yes, gusto kong pasalamatan. Siyempre, yung PSE. Kay Chairman Pato and of course kay POC President Bumble Tolentino and kay SecGen Wharton Chan, WRC and sa lahat ng sponsors at sa lahat na nagtitiwala sa amin and sana patuloy kayong pagdasal kami para dito sa Asian Oceania at makuha natin yung malagpasan natin yung ating fourth place last year. Sana umangat tayo pa ng ano. And okay yung ating hosting. Walang ano. And ma-promote natin yung ating sports tourism. Thank you so much.
6: Kasama kami sa inyo. Tutulong kami para mai-promote natin ang ano. and natin sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas ang Sambo.
13: One last invite, sir, sa mga nanonood at mga...
6: Oo! Ibitahan mo sila, sir!
14: Okay, iniimbitahan ko kayo manood ng Asian Oceania ngayong June 25 to 28. And Pilipinas Sambo Strong will make a history. So, kailangan na mapapanood natin ating mga kababayan na magwagi ng gold medal. And sana ipagdasal nyo kami at I'm sure very mag-i-enjoy kayo kahit napaka-exciting ito kasi ito like especially the sport Adam the combat sambo. So kita-kita tayo doon sir ha, manood kayo.
6: Oh. So tickets are available at the gate of Ninoy.
14: Yes, at the gate po.
6: Sige sir, iano natin yan. And of course sir, maraming salamat sa inyo and we wish you all the best. Alam ko kung gaano kahirap mag-organize ng ganito kalaking event. And alam din namin na the team will do good sa pinakikita ng inyong national team sa iba-ibang mga parts ng mundo eh nagde-deliver sila. What more kung dito ginawa?
13: Of course.
14: Yes, sir.
6: So, sir, good luck sa inyo, sir. At maraming pong salamat.
14: Maraming salamat din, sir, sa Sports Lockdown at binigyan mo kami ng opportunity to promote our event. Thank
6: Pero
14: you so
6: sir,
14: much,
6: sir. Pero, sir, pag nag-concert ka na, ibitahan mo kami, ha?
14: Yes, sir.
6: Martin Rivera, kakausap natin.
14: Talaga. Thank you, sir. Thank you, sir.
6: Maraming pong salamat. Ladies and gentlemen, let's give it up.
14: Salamat po.
6: President of Pilipinas Sambo Federation Incorporated, Sir Paolo Martin Rivera
13: Pangkontian.
14: Ayos, thank you.
6: Good luck po. Good luck. And God bless.
14: Kita-kit, sir.
6: And with that, ladies, wow. Uy, panoorin natin yon, Fry.
13: Oo, sabihin mo kung kailan.
6: Yeah. So, para I'll message si sir. Tapos tingnan din natin yung schedule ng mga matches.
13: Yes.
6: So with that, ladies and gentlemen, we would like to before we end, we would like to thank our station manager Miss Cecil Kimlat and the people behind at lahat ng bumubuo ng Sports Radio 918 at lalong-lalo na diyan yung dalawang master control natin sa booth. This has been Monty Mendigoria.
13: Miss ko na yun.
6: Oh, my.
13: I'm Friday Garma. Oh, hey, happy weekend.
6: Happy weekend and we'll see you again next week. Ingat po tayo lahat. Stay safe. Good night.
26: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986. Kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918?

kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng apat na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapansin.

0: patay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit bali-balik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa'yo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Magandang gabi, Pilipinas. Inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang resulta ng kanyang pagdalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit tulad ng mga nabuong kasunduan.
6: Ibinahagi rin ng Pangulo ang mga napag-usapan sa bilateral meeting nila ni Russian President Vladimir Putin. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
7: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Russia matapos ang kanyang pakikibahagi sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kung saan nagsilbi siyang co-chair kasama si Russian President Vladimir Putin. Sabi ng Pangulo, naging mahalagang pagkakataon ito para suriin ang progreso ng partnership at talakayin ang mga susunod na direksyon ng kooperasyon sa gitna ng mga hamong pandaigdig. Natalakayan niya rito ang mahalagang issue.
8: We exchange views on significant regional and international developments, including the South China Sea and, of course, the situation in the Middle East. We also discuss ways to strengthen cooperation in areas that bear directly on the stability, resilience, and prosperity of our peoples.
7: Binigyang diin din niya na muling pinagtibay ng ASEAN at Russia ang pagpapalakas ng kooperasyon laban sa terorismo, transnational crime, cybercrime at iba pang non-traditional security threats, habang patuloy na pinapalakas ang ugnayan sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng ASEAN. Kasabay niya ng pag-aproba sa ilang mahalagang dokumento.
8: The summit developed several key outcome documents that will shape the next chapter of our strategic partnership. These include the Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russia Unity in Diversity 35 Years Together. This articulates our shared vision for the future. The ASEAN-Russia Joint Statement on Cultural Cooperation and on Energy Cooperation. And the ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030, which serves as the principal roadmap for cooperation across the political, security, economic, and socio-cultural pillars over the next 5 years.
7: Ibinahagi rin ng Presidente ang pagpapalalim ng ugnayan sa Eurasia, kung saan nakipag-ugnayan siya sa Shanghai Cooperation Organization at Eurasian Economic Union sa usapin ng kalakalan, enerhiya, connectivity, agrikultura, turismo at pagtugon sa transnational challenges. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. kay President Vladimir Putin upang talakayin ang hinaharap ng ugnayan ng Pilipinas at Russia at ang posibleng pagpapalawak ng kooperasyon sa iba't ibang sektor.
8: We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education and people-to-people exchanges.
7: Nagpasalamat siya sa gobyerno at mamamayan ng Russia sa mainit na pagtanggap at matagumpay na pagdaraos ng summit at muling pinagtibay ang commitment ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa mga ASEAN Dialogue Partners. Kene, pasyente, para sa bayan.
5: Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkakaroon na ng direct flights mula Maynila at Cebu patungo sa ilang lugar sa Russia. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
4: Lalo pang tumibay ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russian Federation 50 taon matapos magsimula ang diplomatic relations ng dalawang bansa noong 1976. Sa kanyang naging TV interview sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nalagpasan nito ang maraming pagsubok pagdating sa usapin ng geopolitics. Anya, ang people-to-people ties ang naging pinakasandigan ng relasyon ng dalawang bansa.
8: I really do believe that this summit between ASEAN and Russia, of course to include the Philippines, is a very important development in that it will certainly give impetus to the Russian-Philippines relationship in many, many sectors and in many, many aspects that we hadn't really explored before. So we are playing catch up in a way. But we are happy to do that because, as we say, the potentials are really quite remarkable. There are huge areas that did not exist before that now exist. And they're the traditional areas in which we see that there's a great deal of potential for growth still. And that's something that we were very, very happy to explore and will explore. And I'm sure that there will be some good results down the road.
4: Patuloy rin na pinalalakas ng Pilipinas ang bilateral trade nito sa Russia. Isa rin sa magandang balita ay ang pagkakaroon ng direct flight mula Novosibirsk, Irkutsk at Vladivostok patungong Maynila at Cebu simula sa Oktubre. Ayon sa Pangulo, marami ring Pilipino ang nagnanais magpunta ng Russia, ngunit ang problema ay ang kakulangan ng flight. Magandang hakbang anya ang pagkakaroon rin ng flight mula Irkutsk patungong Kalibo. Patuloy rin ang pagpapaganda ng pamahalaan sa mga regional airports dahil sa nagiging crowded na rin ang Maynila.
8: I think once the flights begin, and I think they're beginning in October, and once those flights begin and people start to get used to the idea that there is in fact a flight, and hopefully our airlines, because right now it is a Russian airline, our airlines in the Philippines will begin to explore those routes as well. I'm very confident that people will take up that opportunity, and don't be surprised if you start to see more Filipinos walking around Moscow, walking around St. Petersburg, Vladivostok.
4: Napag-usapan rin sa naging pagpupulong ni na Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin ang posibleng pagkuha ng supply ng fertilizer mula sa Russia dahil na rin sa pagsipa ng presyo nito dulot ng Middle East crisis. Patuloy rin ang paghahanap ng pamahalaan ng mga alternatibong pagkukunan para matulungan ang mga magsasaka sa kanilang gastusin.
8: We can not only supply our farmers with sufficient amounts of fertilizer now, but also to prepare for the future. Should something like this happen again, not necessarily in the Middle East, not necessarily in the Strait of Hormuz, but if it happen again, that the supply of petroleum products should somehow get lessened or strangled, as it has happened in the recent months, then we will be prepared. And the way to do that is to go to alternative sources and alternative suppliers.
4: Wala ring nakikita ang Pangulo na dahilan para tumigil ang Pilipinas na kumuha ng supply ng langis mula sa Russia matapos itong mag-angkat na aabot sa 2.5 milyong bariles ng langis noong magsimula ang Middle East crisis.
8: It's something that we had already been undertaking, and looking for non-traditional suppliers of any kind of trade goods, any kind of commodity. This is something that we feel has always been necessary for us. We feel that in the past we have grown a little complacent in saying, oh, we will always, don't worry, we will always get more supplies from this place. We've been traditionally trading with this country, and that will always be there.
9: I think we've come around to the new way of thinking that no, they will not always be there. Things are very volatile. The prospects are maybe they will remain volatile. Hopefully not. We all pray for stability. But things as they are, we will continue to develop those relationships.
4: Abangan bukas ang ikalawang bahagi ng ulat tungkol sa naging panayam ng Russian state media kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gab Humilde Villegas para sa Bayan.
5: Magandang balita ang hatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pamilya ng nasa 24 na Pilipinong nakadetine sa Russia. Inanunsyo ng Pangulo na makakauwi na ang mga naturang Pinoy na 9 nakadetine sa Russia. Ayon sa Pangulo, napalaya ang mga Pilipino matapos niyang mailahan ang sitwasyon ng mga ito sa kanyang bilateral meeting kasama si Russian President Vladimir Putin. Kwento ng presidente na noong una ay hindi alam ni Putin ang buong sitwasyon. Ngunit agad itong nagpahayag ng pag-aalala at iniutos ang pag-iimbestiga. Inaasahang isasailalim ang mga Pinoy sa deportation at nakatakdang makauwi sa Pilipinas sa lalong magaling panahon.
9: I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, "Don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem." And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home, back to the Philippines, and back to their families.
5: Samantala, mas pinagtibay pa ng pamahalaan ang digital connectivity ng mga ahensya nito sa Mindanao sa pamagitan ng isang malaking infrastructure project. Inaasahan na magbubunga ito ng mas mabilis na serbisyo, mas mahusay na koordinasyon at mas epektibong pagtugon sa pangailangan ng publiko. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
10: Formal nang inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang unang yugto ng Mindanao Integrated Government Network o MIGN bilang bahagi ng National Fiber Backbone Project ng Administrasyong Marcos. Sa ilalim ng proyekto, mahigit 500 ahensya at pasilidad ng pamahalaan sa mga lungsod at bayan sa Cagayan de Oro, Butuan, Davao, Coronadal at Pagadian ang nakonekta na sa pinag-isang digital network. Ayon sa DICT, isa itong mahalagang hakbang tungo sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-uugnayin ang Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng mas matatag at mas mabilis na digital infrastructure. Kabilang sa mga nakakonektang ahensya ang Department of Education, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Labor and Employment, Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at Office of Civil Defense. Tinatayang aabot sa halos 5 milyong Pilipino ang makikinabang sa proyekto sa pamamagitan ng mas mabilis na pagkuha ng mga serbisyo ng pamahalaan, edukasyon at mga oportunidad sa trabaho. Inaasahan din na mas mapapabilis ang pagbabahagi ng impormasyon at koordinasyon ng mga ahensya lalo na sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo, baha at lindol dahil sa real-time data sharing. Ang MIGN ay bahagi ng malawakang National Fiber Backbone Project na naglalayong magtatag ng isang ligtas at high-speed digital highway na magdudugtong sa mga tanggapan ng pamahalaan sa buong bansa. Floyd Brenz para sa Bayan.
6: Sa ibang balita, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpapaganda sa MC Villanueva Avenue sa Naga City. Isinabay na rin ang inspeksyon sa pilot project na underground cabling sa syudad. Yan ang ulat ni Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas.
11: Malawak na sidewalk, may waiting shed, pedestrian at bike lane. Ganyan kamoderno at ganda ang disenyo para sa MT Villanueva Redevelopment Project ng lokal na pamahalaan ng Naga City. Ang planong yan, malapit na maisakatuparan matapos i-anunsyo kanina ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na nakalatag na ang plano at target na tapusin ngayong taon.
12: Sabi ko nga kay Mayor Gelly, pinakita ko kay PBBM yung plano niya. Tumantua si Presidente, sabi niya, dapat sa buong Pilipinas, ganyan na yung mga gagawin natin. So, and we're very happy and proud na we will start doing it in Naga. Sabi mo nga kay Mayor, pati nga yung EDSA, C5, Ortigas, sa Metro Manila, gagawin natin modelo na yung gagawin natin dito sa Naga.
11: Lubos naman ang pasasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan sa pag-aproba sa proyektong ito ng LGU Naga. Sa pamamagitan kasi nito, matitiyak ang kaligtasan at komportableng pamumuhay at biyahe ng mga residente at motorista.
13: Nagpapasalamat po tayo na na-approve ng DPWH at ng NIA yung project na pinopost natin. Kasi alam naman po ng mga taga-Naga na this is one of the busiest streets in the city. Sa kakakaiba po yung street na to dahil while national highway siya, yung mga pinakamalalaking school sa Naga nandito.
11: Ikinatuwa rin ng mga taga-Naga na malapit nang simulan ang pagpapaganda sa MT Villanueva Avenue. Para sa estudyanteng si Jiro, komportable na silang makakapaglakad dito dahil kasama rin sa plano na gawin ito ang pedestrian friendly.
14: Papasalamat lang po sa lahat ng kasama po sa proyekto na to para po magawan po ng more walkable side ang MT Villanueva or Naga City. So,
11: plano naman ng National Electrification Administration na maglaan ng pondo para sa underground cabling dito sa MT Villanueva Avenue na pilot project sa Naga City. Paliwanag ng NEA, paraan nila ito para isulong ang climate change resiliency dahil madalas tamaan ng bagyo ang lungsod. Mula rito sa Naga City, para sa Integrated State Media, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Mas pinabilis pa ng Department of Education ang pagpapatupad ng mga proyektong magtitiyak ng tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral sa harap ng mga kalamidad. Kasabay nito, maingat ding isinasagawa ang pagbabalik klase sa mga lugar na apektado ng lindol matapos matiyak ang kaligtasan ng mga paaralan. Yan ang ulat ni Floyd Brents.
10: Pinabilis ni Education Secretary Sunny Angara ang pagpapatayo ng mga silid-aralan ng DepEd sa pamamagitan ng pagkakabuo ng apat na Disaster Resilient Learning Continuity Spaces sa Quezon, Bulacan, Davao del Norte, Davao de Oro at Bohol. Ang mga prefabricated classrooms ay agarang tugon sa kakulangan ng silid-aralan at layuning may pagpatuloy ang klase kahit sa panahon ng kalamidad. Nagpaalala ang DepEd na ang proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang mag-aaral ang maiiwan at mas mapalakas ang education infrastructure. Patuloy namang pinabibilis ang pagpapatupad ng programa na may libo-libong prefab units sa ilalim ng isang mas malawak na modernisasyon ng mga paaralan sa bansa. Samantala, unti-unti nang naipatutupad ang pagpapatuloy ng learning activities sa mga paaralang ligtas at cleared para sa class resumption matapos ang Sarangani earthquake. Binigyang prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at guro kasunod ng pagsasagawa ng safety inspections, well-being checks, at psychosocial support. Sa ilalim ng Learning Continuity in Emergencies Framework, tinitiyak ang maingat at pagbabalik paaralan kasama ang koordinasyon sa mga LGU at partners para maituloy ang pagkatuto. Floyd Brents para sa Bayan.
15: Palalakasin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program na layo na bigyan ng sustainable na pagkakitaan mula sa nakagawian na short-term emergency employment. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, sa ilalim ng bagong framework, ang specialized graduates ng TESDA ay pagsasama-samahin sa isang grupo at bibigyan nang sapat na puhunan para makapagsimula ng sarili nilang collective enterprise. Nakikipag-ugnayan na rin ang kalihim kay TESDA Director General Francisco Benitez para sa final guidelines at mechanism nito. Inaasahang ilulunsad sa susunod na buwan ang mas pinagandang TUPAD program kung saan ay pangungunahan ng DOLE Regional Directors ang pagpapatupad nito sa mga rehiyon para masiguro ang maayos na transition mula sa skills training patungo sa business ownership.
6: Samantala, patuloy ang regular na declogging at paglilinis ng MMDA Flood Control Team sa ilang bahagi ng Metro Manila. Samantala, phase 1 ng retrofitting at strengthening ng Calbiga Bridge natapos na. Nagbabalik si Floyd Brents.
10: Natapos ang phase 1 ng retrofitting at strengthening ng Kalbiga Bridge na mas maaga ng 2 buwan sa itinakdang target para palakasin ang load capacity at mas mapaigting ang kaligtasan ng mga motorista. Binuksan na ito para sa two-way scheme ng heavy vehicles na may bigat hanggang 15 tons matapos ang isinagawang inspeksyon ng DPWH Region 8. Pinahihintulutan din ang mga sasakyan na may bigat hanggang 30 tons sa one-way scheme mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. para mas mapaangat ang trapiko sa araw-araw na biyahe. Patuloy ang agarang clearing operations ng DPWH Sarangani District Engineering Office sa Barangay Small Margus Glan Sarangani para maalis ang malalaking guho ng lupa dahil sa landslide. Ginagamit ang heavy equipment para mapabilis ang paglinis ng kalsada at maibalik ang ligtas na daloy ng trapiko sa lugar. Binigyan din ng mga otoridad na ang kaligtasan ng publiko ang nananatiling pinakaprioridad sa ginagawang paglilinis. Patuloy naman ang regular na deklaging at paglilinis ng MMDA Flood Control Team sa ilang lugar sa Maynila para maiwasan ang pagbaha. Nagpaalala ang mga otoridad na panatilihing malinis ang kapaligiran at iwasan ang pagtatapon ng basura para maiwasan ang pagbaha sa komunidad. Floyd Brenz para sa Bayan.
15: Dumating na ang Guimaraes Mango sa Madrid, Spain bilang bahagi ng 100 kilogram test shipment sa Europe. Layo nitong maipakilala sa merkado ng Europa ang mga kinikilalang agricultural products mula sa Pilipinas at direktang mailapit sa international market ang mga magsasaka at small and medium enterprises. Ito ang kauna-unahang pagpasok ng Guimaraes Mango sa Europa at kauna-unahan ding test shipment para masubukan ang shelf life ng produkto at oportunidad sa merkado sa Europe. Nagsimula ang European journey sa Brussels, Belgium at magpapatuloy sa Paris, Berlin at Madrid. Umaasa ang pamahalaan na magbubukas ito ng mas malaking oportunidad sa mga magsasaka at exporters na mapasok ang European market. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na laging handa ang ahensya na tugunan ang anumang epekto ng kalamidad. Ayon sa datos ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, may stockpile na 4.7 million family food packs ang DSWD na naka-preposition na sa mga field offices at bodega ng ahensya o kagawaran sa iba't ibang lugar sa bansa. May 4.42 billion pesos ding standby funds at stockpile ang DSWD na binubuo ng food at non-food items na mabilis lang mailalabas sa panahon ng kalamidad. Maaga ring naikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ang DSWD kapag may napaulat na papasok na bagyo tulad ng posibleng pagpasok ng bagyong Francisco sa bansa ngayong gabi. Abangan! Ilang mambabatas naniniwalang hindi yaharap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
6: At Executive Secretary Ralph Recto, ginit na hindi naapektuhan ang operasyon ng PhilHealth sa kabila ng kontrobersya sa paglipat ng pondo nito sa National Treasury. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: PBBN at Work. For our next food crawl.
1: Yun, yung requirement dyan, kailangan running, hindi dapat walking.
0: Okay, tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: O, dalawang daliri lang food squad. No, ang lambot nga nilong baboy.
0: It's fun. Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
1: This is good for me.
0: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan weekend. Pansamantalang itinigil ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig sa irigasyon na mula sa Angat Dam. Ayon kay Dr. Sevillo David Jr., Executive Director ng NWRB, patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam kahit may pag-ulan. Ngayong araw, nasa 166 meters ang level ng tubig sa Angat o 14 na metrong mas mababa sa 180 meters na minimum operating level nito. Sinabi ni David na sinimula na nila ang paghahanda ng contingency plan mula nang ianunsyo ng PAGASA noong Marso ang pagtama ng El Nino. Posible ring bawasan nila ang alokasyon sa mga water concessionaires sa Metro Manila kapag nagpatuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam.
1: Kaugnay po sa mababang level ng tubig sa Angat Dam, kakausap natin sa linya ng telepono si Dr. Sevillo David Jr., Executive Director ng National Water Disaster Board. Magandang gabi, Doc David, si Patrick De Jesus at Sheila, natividad po ito ng PTV.
2: Magandang gabi po, Patrick at Sheila, sa ating mga tagapakinig at tagapanood po ng iyong programa.
1: Yes sir, una po sa lahat, kamusta po ang level ng tubig sa ating mga dams?
2: So ngayon po, no, ang minomonitor po natin sa ngayon ay medyo critical ay yung ano po, no, yung Angat Dam po, no, kasi napaka-importante po ng kondisyon ng Angat Dam sa water supply po ng Metro Manila, kasi nga po 90% po ng tubig ng Metro Manila at karating lugar ay dyan po nanggagaling. At sa kasalukuyan po, no, nasa below 166 meters na po ang level nito. At patuloy po siyang bumababa sa ngayon. At dahil na rin po itong pangamba ng El Nino, kailangan po nating paghandaan, no, yung patuloy na pagbaba hanggang makarating po sana, inaasahan natin, itong mga pag-ulan na kailangan po nating monitor kung kailan po darating ito.
0: Dr. David, ano-ano na po yung mga contingency measures na ginagawa o gagawin natin kung magtutuloy-tuloy yung pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam?
2: Opo, no, mula pa po nung ano, nung nag-anunsyo, nagbabala ang PAGASA na bago na posible po tayo magka El Nino, no. Nga po, sa ngayon ay nagdeklara na na may El Nino. Tayo naman po sa NWRB at mga kasama po nating mga ahensya po ng pamahalaan, kasama po ang NWSS, NAPOCOR at NIA, ay pinanda na po natin, no, yung mga contingency measures po natin, no. Una po, no, dahil po yung kakulangan na patuloy na pagbaba ng supply, ay inahanda po natin, no, yung mga posibleng mapagkuna, no, ng karagdagang supply, no. Ang ilang po dito ay yung mga deep wells, no, ay ito po ay inactivate na natin at kasalukuyan ay i-inspect po natin yan kasama NWSS para po yung tinatawag nating i-ready sila, oh, ihanda sila at i-exercise din po para po kung kakailanganin ay makapag-produce po, no, ng karagdagang tubig po, no, bukod po sa Angat Dam. Bukod po dito ang NWSS ay nire-ready na rin po nila, no, yung mga iba pong mapagkukuna ng supply po, no, yung mga water treatment facilities dyan po sa Laguna Lake, Parañaque at dyan po sa mga Nia Dams po ng Cavite. At kasama rin po, no, sa mga paghahanda ay yung pong pagpapaitin po, no, ng mga pagkukumpuni po ng mga tagas sa mga sistema po ng mga konsesyonaryo. At yung tinatawag po nating ito po ay yung pressure management. So ito po yung pagbabawas ng pressure, no, sa mga kabahayan po natin, na ito naman po ay tinatimingan, no, na ito po ay ginagawa pag mga yung mga tinatawag nating off-peak hours, no, para naman po hindi makaapekto sa mga pangailangan kababayan natin, ay sa isang banda po ay makatulong din, no, sa pagmamanage po ng supply po na sa ngayon po ay masasabi natin limitado na kailangan natin paghandaan po para maging reliable ang supply ng Metro Manila po.
1: Doc, itinigil na po ba yung alokasyon ng tubig sa mga irigasyon at anong mga lugar ang apektado o sakop nitong Angat Dam?
2: Tama po yun, no? Dahil nga po mababa na sa 180 na minimum operating level, mas binibigyan natin ng prioridad ang Metro Manila Water Supply kumpara po sa ibang pangangailangan. At isa pong naapektuhan dito ay yung suspension po muna ng releases mula po sa Angatan para sa irrigation po ng Bulacan at Pampanga. At sa ngayon po ay hindi naman naka-apekto ito kasi nga po nakapag-ani na rin sila noong Mayo. So ito pong mga kasalukuyang buwan hanggang mga July at August po ay tinitingnan po natin. No? Ito po yung gusto nating mapaghandaan at makatipid ng karampatang tubig na kung sakali po sana. Kung maging po ang sitwasyon ng Angatan ay pwede natin mapagbigyan yung mga kasama natin magsasaka po.
0: David, normal pa rin po ba yung allocation ng tubig sa water concessionaires na nasasakop ng Metro Manila at posible po ba yung water interruption sa Metro Manila?
2: Yan po ay, sa ngayon po, ay normal po nating masasabi yung kasalukuyang releases at 50 cubic meters per second. At wala po tayo inaasahang pagbabago no, dun sa supply po ng tubig sa Metro Manila. Ganun pa man, ni Sheila, ito nga pong patuloy na pagbaba ng level ng Gatdam ay siya pong minomonitor natin. Kasi nga po, kung ito po ay magpapatuloy itong mga sa mga susunod na linggo, kapo isa sa mga tinitingnan natin ay mag-adjust din ng alokasyon para po sa Metro Manila Water Supply para naman po mapangalagaan no, yung supply ng tubig sa mga reserbo natin kagaya ng Gatdam. Ganun pa man, ni Sheila, ay kung sakali po no mag-a-adjust po tayo ng allocation, kaya nga po sa ngayon na inihanda natin yung mga ibang mapagkukunan no ng supply ng tubig bukod po sa Angatan kagaya po ng mga deep wells at yung mga water treatment facilities po ng NWSS at concessionario. So ito naman po ay sinasagawa natin at kasama na rin po ito no yung pinataigting po natin yung kampanya ng natin sa water conservation kasi nga po kung isa po sa mga pamamaraan para po matugunan no, yung mamanage yung supply natin ay yung pong water conservation measure din po. Kagaya, ito po ay si Secretary Miskuna po ay ng DNR ay nag-release po ng advisory noong isang linggo para po pagtingin no, yung water conservation measures sa mga kabahayan at sa mga sa mga opisina po no, ng ating mga pamahalaan po para magkaroon ng kare-karilang action po para magtipid ng tubig po.
1: Mm-hmm. Doc, paglilinaw ko lang po, ano, mga residente lang po ba ng Maynila at Manila Water yung apektado o pati pa yung nasa ilalim ng ibang concessionaires kagaya nga po ng Prime Water at Metro Pacific?
2: Sa ngayon po, ang tinitingnan natin ay yung mga lugar po na umaasa sa Angatan, ang minomonitor po natin. No? So bukod po sa Metro Manila, ay itong mga lugar ng Bulacan, Cavite at Rizal po. No? So sabi nga ho natin, ito po yung mga mangilan-ngilan no? Na mga lugar na kailangan din mo nating ipaghandain. No? Kasi nga po, dahil sa pagpapatuloy po ng pagbaba ng mga level ng mga dams natin at umasa po tayo itong mga susunod na mga linggo ay dumating po no kasi napaka-critical po no ng mga pag-ulan para po ma-recharge yung mga dams po natin at ito pong pagdating ng mga tag-ulan na inaasahan po natin sa buwan ng itong buwan na to o mga buwan po ng July ay dumating po para naman po ma-recharge yung mga dams natin. Ganun pa man, Richard, ang pinaghahandaan din po natin talaga ngayon ay yung patuloy na pangamba ng El Nino na sinasabi po ng pag-asa ay baka po umabot hanggang sa susunod na taon. Kaya nga po, hindi lang po yung kasalukuyang supply ng tubig ang kailangan natin pangalagaan at paghandaan hanggang sa susunod din po ng taon. Oro itong matapos na ito hanggang sa susunod na ito. Dahil nga po, pagka-adyo na po yung El Nino, ang isa sa mga posibleng epekto nito ay yung pagbabawas po o kabawasan sa mga pag-ulan na mararanasan po natin na napaka-importante po para ma-recharge yung mga dams po.
0: Kada taon, Doc, dinaranas natin itong pagbaba ng supply ng tubig sa ating mga dam, lalo na kapag sobrang init ng panahon. May mga programa po bang isinasagawa ang pamahalaan para putugunan ito? Mayroon po bang possibility na dumating yung araw o yung panahon na hindi na masyadong umaasa ang Metro Manila sa Angat Dam?
2: Tama po yun, Ms. Sheila, no? So ito pong sa kasalukuyan po, ito pong Upper Wawa Dam at yung mga water treatment facilities sa East Bay po, no? Or sa Laguna Lake, ay sa tingin po natin ay magiging operational na ito bago magtapos ang taon. Kaya napaka-importante po nito na dahil operational na sila, bago magtapos ang taon, ay makakatulong po itong mga to, no? Pag umabot na po yung posibleng pagpasok ng El Nino bago magtapos ang taon na baka nga po walang masyadong pag-ulan. Kaya nga po, ito yung mga programa po, no, ng pamahalaan na kasama po yung mga pribadong sektor na sa tingin po natin ay bago magtapos ang taon ay magiging makakatulong po at pagkakaroon po ng karagdagan, mapagkukunan tubig bukod po sa Angat Dam at ibang mga facilities po dito sa Metro Manila.
1: Alright, gaya nga po ng nabanggit niyo, Doc, ang paalala sa mga consumer ay hanggat kaya ay magtipid po sa pagkonsumo ng tubig at kung hindi po ginagamit ay patayin yung mga gripo para nga hindi masayang ang tubig. Maraming salamat, Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Samantala, duda ang ilang mambabatas kung sisipot sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Aminado si House Deputy Speaker Paulo Ortega na hindi magbibitiw sa pwesto at hindi rin sisiputin ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial laban sa kanya. Sa kabila nito, mahalagaan niyang matuloy ang pagdinig para mapakinggan ng publiko ang mga sagot at paliwanag direkta mula sa kampo ng pangalawang pangulo. Paliwanag ni Congressman Ortega, posibleng bahagi pa rin ng estratehiya ng defense team ang hindi pagsipot sa ginagawang paglilitis.
4: Ako tingin ko hindi pa rin siya dadalo.
5: Anong basis na doon sa ganong pananaw ko?
4: Kasi hindi siya dumadalo talaga eh. Kahit nung 19 Congress, hindi siya dumadalo. Saka hindi rin siya nag-oath. So sa tingin ko, hindi pa rin siya dadalo. May obligasyon ko sa taong bayan na sumagot. You're held to a higher standard than regular people, regular politicians. Eh, hinalal ka dyan eh. Sagutin mo yung taong bayan.
3: Kaugnay nito, sinabi niya na bagamat isang strategic option, ang pagre-resign ay hindi niya inaasahan na anumang pagkakataon ay gagawin ito ng bise. Dagdag pa niya, iniiwasan lamang ng kampo ni Duterte na magkaroon ng full-blown trial, kaya sinusubukan nilang ipadismiss ang kaso.
4: Pero ako tingin ko, hindi naman opinion ko, personal kong pananaw, hindi magre-resign. Pero iniiwasan po talaga nila na magkaroon ng trial. Kaya nga po, parang nung umpisa, gusto nila madismiss sa hearings ng House. Kung pwedeng magawa ng paraan na madismiss sa Senado.
3: Binigyan din ni Ortega na hindi aniya matatakbuhan ni Duterte ang pananagutan sa taong bayan sa pamamagitan lamang ng hindi pagharap sa pagdinig. Ang tanging solusyon aniya ay ilatag na ang mga ebidensya at tapusin na ang paglilitis para sa taong bayan.
4: Kailangan na mag-umpisa itong trial para makita na po lahat, mailatag po lahat ng sagot, ebidensya, at matapos na po, tuldukan na po, tapusin na natin itong impeachment trial na to.
3: Samantala, tiniyak niya na handa na ang House Prosecutor sa anumang senaryo maging sa posibilidad ng pagkaantala sa pagpapatuloy ng kaso. Sa oras na masimula ng paglilitis ay malaking kalinawan umano ito sa mga agam-agam at tanong na bumabalot sa publiko. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Samantala, naghahanda na rin ang Philippine National Police para matiyak ang seguridad sa paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nertates Jr., makikipag-ugnayan ng PNP sa Office of the Senate Sergeant at Arms para matiyak ang maayos na seguridad sa loob at labas ng Senado. Nilinaw din ni Nertates na hindi sila papasok sa loob ng Senado, maliban na lamang kung re-responde sila sa isang untoward incident o emergency.
1: Itinakda na ng International Criminal Court o ICC ang mga susunod na hakbang sa paghawak ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
6: Naglatag ang International Criminal Court o ICC Chamber 3 ng mga panuntunan para sa pagtakbo ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na kautusan, itinakda ng chamber ang mga deadline sa pagsusumite ng trial brief, listahan ng mga testigo at mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis. August 31, 2026 ang deadline para sa prosecution habang September 28 naman para sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs. Ang kampo ni Duterte ay binigyan hanggang October 30 para ihain ang kanilang posisyon sa mga puntong kanilang kokontrahin sa kaso kasama ang pangkalahatang uri ng kanilang depensa. Tinukoy rin ng chamber ang mga panuntunan sa pagpresenta ng ebidensya, pagtatanong sa mga testigo, paggamit ng mga testimonya at paghingi ng mga protective measures para sa mga testigo. Samantala, itinakda rin ng ICC ang ikalawang status conference kaugnay ng kaso sa Hunyo 20 at 13 mula 4 PM hanggang 6 PM oras sa Pilipinas. Maaari itong bukas sa publiko bagaman may mga bahaging posibleng isara kung may tatalakaying sensitibong impormasyon. Kabilang sa mga pag-uusapan ang mga deadline sa pagsusumite ng expert reports, mga panuntunan sa paghawak ng confidential information, limitasyon sa prosecution's trial brief at iba pang paghahanda para sa mga susunod na pagdinig. Samantala, pinasinungalingan ng Department of Justice ang pahayag ni Davao City First District Representative Paulo Duterte na may umano'y inilabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Christopher Lawrence Bongo at dalawa pang opisyal. Ayon sa DOJ, batay sa verifikadong impormasyon mula sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC, wala pa silang natatanggap na anumang warrant mula sa ICC. Sinabi rin ng ahensya na wala silang natatanggap na opisyal na abiso mula sa hukuman ukol sa nasabing usapin. Ayon naman kay DILG Secretary John Vicremulia, walang ICC warrant laban kay Go at sa dalawa pang opisyal. Binigyan din niya ang kahalagahan ng responsableng pagbibitiw ng mga pahayag para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at pagkalito ng publiko. Floyd Brenz para sa Bayan.
0: Samantala, naniniwala naman ang ilang mambabatas na hindi matatapos sa pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill ang reforma sa politika. Dapat din umanong silipin ang pagpapataas sa kwalipikasyon ng mga kakandidato sa eleksyon. Nagbabalik si Elijah Canlas.
3: Bagamat hati ang sentimiento ng publiko sa naipasang Anti-Political Dynasty Bill, tiwala sila Union First District Representative at Deputy House Speaker Paulo Ortega na maganda ito bilang unang hakbang sa pagsusulong ng reforma sa gobyerno. Sa botong 267-20 at 7 abstentions, naipasa sa Kamara ang House Bill No. 8389 o Anti-Political Dynasty Act na naglalayong ipagbawal ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng posisyon sa gobyerno ng mga magkakamag-anak. Saklaw ng panukalang batas na ito ang mga elected posts mula sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, Senado, House of Representatives, provincial governments, cities at maging sa mga munisipalidad. Kinakailangan rin magsumite ang mga kandidato ng sworn declarations sa Commission on Elections o COMELEC para patunayang walang nilabag na political dynasty relationship ang mga kandidato. Ayon sa kongresista, bagamat may mga pagkakataong humaharang ang monopolyo ng kapangyarihan sa pag-abot ng tunay na progreso, ito rin aniya ang naging tulay para sa ilang mga mauunlad na munisipalidad ngayon. Kaugnay nito, binigyang diin din niya na sa kabila ng malalim na usapin patungkol sa kung sino ang nararapat na makatakbo, ay nanaig pa rin ang punto na nararapat itong ibigay sa kung sino ang may kapasidad sa posisyon.
4: Paano mo i-quantify ngayon yung isa lang na membro ng pamilya o isang apelyido lang ang pwedeng tumakbo? Anong qualification nun? Jack and Poy? Pompiang? Bunutan? Unfair din po yun kasi meron naman pong may kanya-kanyang skill, may kanya-kanyang galing eh. Kaya nga sabi ko nga, this is a good first step. Maganda pong unang yapak to.
3: Bukod dito, sinisilip na rin ng Kamara ang posibilidad na pagpapalawig ng kwalifikasyon para sa mga kandidato sa lokal at nasyonal na posisyon. Anya, kung reforma sa politika ang pag-uusapan ay dapat na itaas ang pamantayan sa mga uupong lingkod bayan.
4: Ataasin natin yung qualification. Hindi naman sa dinidiscriminate mo po yung mga, di ba, sa basic na to be elected, tamang age, read and write po tayo, okay na eh. Pero bakit di natin itaas so we can get the best and the brightest and the most experienced to lead this country.
3: Sa usapin naman ng two-party system, bagamat epektibo raw ito sa ibang bansa, hindi raw ito ang agarang solusyon para sa isang developing country gaya ng Pilipinas. Hinimok din niya ang publiko na maging matalino sa pagpili ng susunod na uupo, lalo na sa nalalapit na 2028 national election.
4: Sana umabot na tayo sa punto na ang tao hindi na nakabase sa politiko, kundi sa ginagawa niya saka sa mga issues na kailangan sagutin.
3: Kung sakaling lulusot ang Anti-Political Dynasty Act sa Senado, ay agad umano itong magiging epektibo sa paparating na eleksyon. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Nagtulong-tulong ang 24 na medical experts sa Saudi Arabia para mabigyan ng bagong buhay ang conjoined twins mula sa Nueva Ecija. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Isang positibong balita at panibagong pag-asa ang sumalubong sa mga Pilipino matapos ang isang pambihirang operasyon sa Saudi Arabia. Ligtas at masayang nagpapagaling na kasi ngayon ang nooy conjoined twins na sina Olivia at Gianna Manuel matapos ganap silang mapaghiwalay sa pamamagitan ng isang operasyon na tumagal ng 6 oras. Walang pagsidla ng tuwa ang mga magulang ng kambal matapos magpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang kanilang ina sa isang Facebook post. Ipinaabot nito ang pasasalamat sa lahat ng nanalangin, nagmahal at sumuporta kina Olivia at Gianna. Humiling din ito ng patuloy na panalangin para sa paggaling ng kanyang mga anak. Ipinagmalaki rin ng Embassy of Saudi Arabia in Manila na higit 22 mga medical experts ang nagtulong-tulong para makapamuhay ng normal ang kambal. Bukod dito, wala rin umanong ginastos ang pamilya sa operasyon dahil sinagot ito ng gobyerno ng Saudi Arabia. Ang kambal ay pinanganak noong April 8, 2024 sa Talavera, Nueva Ecija na kung saan isinilang silang may rare condition na kung tawagi Toraco Ompalopagus. Enero nitong taon nang ilipad ang magkapatid patungong Riyadh, Saudi Arabia. At buhat ng makarating ito sa bansa ay puspusan na ang naging paghanda para sa magiging operasyon. At sa pamamagitan ng Saudi Conjoined Twins Program o SCTP na isagawa ang pinakahihintay na paghihiwalay ng dati magkadikit na sina Olivia at Gianna. Kaugnay nito, sina Olivia at Gianna ang ika-4 na Pilipinong kambal na natulungan ng programa. Dahil dito, umapaw ang saya at inspirasyon sa mga netizens na patuloy na nagpapadala ng pagmamahal at mga positibong mensahe online. Bago ito, noong April 24 ay matagumpay ring na paghiwalay sa tulong ng SCTP ang kambal na sina Clea Ann at Boris Ann sa isang complex operation na umabot ng halos 13 oras. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: At sa ibang balita, isinusulong ngayon sa Kamara ang Papa Leave Act na naglalayong gawing 105 days ang paternity leave mula sa kasalukuyang 7 araw. Narito ang report.
7: 10 taon nang nagseserbisyo bilang security guard si Danny Guiabar, isang ama ng 3 anak. Kwento ni Kuya Danny, mayroon namang tumutulong sa kanyang asawa noong kapapanganak pa lamang nito. Pero mas mahalaga para sa kanya na personal na kasama siya sa pag-aalaga ng kanyang bagong silang na anak, isang bagong yugto rin ng buhay bilang mag-asawa at magulang.
8: Magagampanan ko yung mga pagkukulang ng pamilya ko. Kasalukuyang nasa ano si Mrs. nasa hindi magandang ano kasi nanganak. E ako ang gaganap bilang asawa niya doon sa mga gawain niya.
7: Para kay Danny, hindi sapat ang kasalukuyang 7 araw na paternity leave.
8: Para sa akin kulang yun. Pinakamaganda talaga yung mga sinusulong nila ngayon na palalawigin yung paternity leave.
7: Isinusulong ngayon ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang House Bill 9891 o ang Paternity and Parental Leave na mas kilala bilang Papa Leave Act. Layo nitong palawigin ang paternity leave mula sa 7 araw patungong hanggang 105 days. Sa ilalim ng panukala, may 90 days ng continuous leave para sa live childbirth. May 60-day leave naman para sa miscarriage o emergency termination of pregnancy. May karagdagan pa itong 15-day parental leave na pwedeng gamitin sa loob ng 1 taon mula sa panganganak. Sa sumatotal, aabot sa hanggang 105 days ang isinusulong na leave benefits. Layunin din ang panukala na mas mapalakas ang papel ng mga ama sa pag-aalaga ng anak at mapatibay ang ugnayan ng pamilya sa kritikal na unang buwan ng isang bata. pagbibigay din ni Jokno sa pamamagitan ng pag-iinvest sa shared parenting na paiigting ang gender equality. Mas nalalagay sa maayos na kapakanan ang bawat bata at pamilya at napatatag din ang puwersa ng lakas paggawa. Sabi pa ni Jokno, tumatalima ang panukala sa katotohanang hindi lamang responsibilidad ng kababaihan ang pag-aalaga ng anak, kundi isa itong responsibilidad ng parehong magulang na nararapat suportahan ng pamahalaan. Bukod sa pagkakaroon ng mas mahabang panahon para sa pamilya, pinalalakas din ng panukala ang proteksyon sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbabawal sa dismissal,

0: buhay ng isang bata.
1: Pero paalala, doble asikaso pa rin sana para sa mga tatay dahil ang sino mang mapatutunayang hindi nakapagbibigay ng sapat na pag-aalaga at suporta sa kanilang anak habang nasa paternity o parental leave ay maaaring humarap sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Nagsagawa ng routine maritime patrol ang frigate ng Philippine Navy na BRP Diego Silanga sa bisinidad ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Kasama sa operasyon ang paglulunsad ng isang naval helicopter mula sa BRP Diego Silang para sa pinalawig na maritime domain awareness. Sa isinagawang patrol kahapon, walang napansing anumang aktibidad sa loob ng laguna. Matapos may ulat, ang presensya ng floating platform na kalaunan ay inalis din. Namata naman ang pagsunod ng isang warship ng PLA Navy ng China, ngunit hindi ito lumapit sa barko ng Philippine Navy. Bago nito, lumahok ang BRP Diego Silang sa 6 na araw na pagsasanay sa West Philippine Sea sa ilalim ng bilateral maritime exercise kabilang ang BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard. Kasama nilang naglayag mula June 14 hanggang 19 ang 2 barko ng U.S. Coast Guard at ang pagpapalipad ng U.S. Poseidon Maritime Patrol Aircraft.
1: Sa ibang balita, ipinamalas ng mga Pilipinong alagad ng sining ang kanilang talento sa isang art exhibit sa Thailand bilang pagdiriwang ng kulturang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Naging pagkakataon din ito para palalimin ang ugnayan ng Pilipinas sa Thailand sa pamamagitan ng sining at kultura. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Pinatunayan ng mga visual artist mula sa Art Show Philippines ang growing appetite o paglakas ng demand sa sining ng bansa sa isang art exhibit na ginanap sa Bangkok, Thailand. Tampok sa art exhibit ang 13 curated artworks na pinamunuan ng founder at head curator na si Frederick Epistola. Naging daan ang kanilang mga likhang sining at mixed media works para ipalaganap ang identidad ng kulturang Pilipino sa labas ng bansa. Isinagawa ito sa isang lugar na pinalamutian para mas maramdaman ang Filipino vibe sa saliw ng mga ipinagmamalaking awiting Pinoy. At syempre, hindi rin mawawala ang Filipino cuisine. Isinabay ito sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas para patuloy na ipadama sa ating mga kababayan ang kulturang Pinoy kahit sa ibayong dagat. Isa sa mga panauhing pandangal si Thailand Prime Minister Anutin Charnbirakul kung saan ipinahayag niya ang kasiyahan sa matagal ng mabuting ugnayan ng Pilipinas at Thailand. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, ang pagpapaunlad ng ugnayan ay naaayon sa layunin ng Pilipinas bilang kasalukuyang chair ng ASEAN. Ang naturang selebrasyon ay nagsisilbing patunay na bukas ang mga kasaping bansa ng ASEAN sa pagtanggap at pagpapahalaga sa kung sino at kung saan nagmula ang mga taong saklaw nito. Elijah Canlas, para sa Bayan.
2: Ang Filipino talent, literal na kahit saan, namamayagpag. Panoorin ang hibig nitong mga awit na dala ang inspirasyon sa bawat dumadaan. Yan ang ulat ni Floyd Brents.

Hindi kailangan ng malaking entablado para sumikat ang talentong Pinoy. Sa isang mall, isang busker ang nagpahanga sa mga dumaan matapos ipasilip ang kanyang world-class na kakayahan na naging viral din.

Bibili ka lang sana, pero mapapastop, look and listen ka. Punong-puno ng emosyon habang kumakanta ng isang Regine song.

0: Sa mundo ng pagbabas o pagtatanghal sa mga pampublikong lugar, hindi nasusukat ang talento sa laki ng entablado, kundi sa naiiwang inspirasyon sa bawat nakikinig. Floyd Brenz para sa bayan.
1: Makararanas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa trough ng Tropical Storm Mekhala na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang ulat panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz.
2: Magandang gabi, magsira sa lahat ng ating mga tagapakinig. Magiging maulan ang panahon sa Eastern Visayas, Southern Leyte, Caraga at Davao Region dahil sa trough ng Tropical Storm na nasa labas ng ating Area of Responsibility. Yung bagyo na si may international name na Mekhala, huling nakita sa layong 1,480 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nasa tropical storm category ito at maaari po itong pumasok ng ating area of responsibility ngayong gabi o kaya naman ay bukas ng umaga. Upon entering po, papangalanan po natin itong si Bagyong Francisco. So sa kasalukuyan ay wala pa itong direct na effect maliban sa yung trough po niya ay nagdudulot na po ng mga pag-ulan sa eastern section of Visayas at Mindanao. Samantala yung southwest monsoon, ang Bagat ay nagpapaulan din ngayon at inaasahang magpapaulan pa in the next 24 hours sa Sambuanga Peninsula, Bangsamoro, Sucsaligan at Lanao del Norte. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanas ng panahon liban sa mga localized thunderstorms. Si Bagyong Mekhala ay inaasahan po natin na pwede po itong lumapit ng bahagya sa ating landmass, pero yung landfall scenario ay less likely naman as of the moment. Pero patuloy na mag-monitor sa APIS sakaling magkaroon po, especially kung magkaroon po ng mga significant changes para po tayo ay makapaghanda. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
1: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz.
3: Good news! Asahan ang malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo kasunod ng paglagda ng peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Oil Industry Sources, hanggang 10 piso ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel, hanggang 5 piso sa gasolina, habang 11 pesos sa kerosene. Ang nasabing estimates ay batay sa 4 na araw na trading ng Mean of Plats sa Singapore at ang presyohan ng refined goods sa Timog Silangang Asya. Nakikita ring dahilan ng Oil Industry Sources sa paggalaw ng presyo ay ang potensyal na muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagbabalik ng crude supply mula gitnang silangan. Isa pa sa nakikitang dahilan ay ang paglakas ng piso kontra dolyar na nakaambag sa pagbaba ng fuel costs ngayong Linggo. Nakatakda namang ipatupad sa Martes ang magiging price adjustment.

0: isang makasaysayang pangkilala ang nakatakdang matanggap ng isang alamat ng Philippine Para Sports matapos siya maging kauna-unahang para-atleta na may halal sa Philippine Sports Hall of Fame. Yan ang ulat ni Paulo Salamatin.
1: Puno ng pasasalamat at emosyon ang retiradong para powerlifter ng bansa na si Adeline Dumapong Ancheta matapos maging kauna-unahang para-athlete na maihalal sa Philippine Sports Hall of Fame. Ayon sa 52-year-old legend ng para sports, hindi niya umano inasahan ang ganitong klaseng pagkilala sa kanyang naging kontribusyon sa mundo ng sports sa Pilipinas. Anya, malaking patunay ito na mas binibigyan na ng halaga ang mga para-athlete sa Pilipinas sa panahon ngayon kumpara noon. Ibinahagi rin ni Paralympic bronze medal dalis ang malaking pagbabago sa kalagayan ng para sports sa bansa kumpara noong nagsisimula pa lamang siya kung saan madalas na kulang ang suporta at pondo para sa mga atleta. Inialay din niya ang parangal sa buong komunidad ng para sports lalo na sa mga kababaihang patuloy na nagsusulong ng pag-unlad ng palakasan sa bansa. Si Dumapong Ancheta ang naghatid ng kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa Paralympics matapos manalo ng bronze medal sa women's 82.5 kilogram powerlifting event sa Sydney Paralympics noong taong 2000. Paparangalan siya sa official na enshrinement ceremony kasama ang anim pang alamat ng palakasang Pilipino na bubuo sa ikalimang batch ng mga inductees na tinaguri ang Magnificent Seven. Bukod sa pagkilala, tatanggap din ang bawat inductee ng 500,000 peso cash incentive mula sa Philippine Sports Commission bilang pagpupugay sa kanilang naging legasiya para sa bansa. Paulo Salamatin, para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
0: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
2: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad para sa Bayan.
0: Ako naman si Patrick De Jesus. Inyong natunghayan ang Ulat Bayan Weekend.

your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
8: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhain ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
10: I love it when you call me Senorita.
11: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
7: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
12: Pauso.
7: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
6: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
13: Serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver? Oh.
18: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Mayroon po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
17: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
21: Standard time, 13 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
12: Good morning! Wake up!
22: Good morning! Kamusta po kayo? 21 ng Hunyo, taong 2026 sa Linggo. Piyesta opisyal! Hindi lang basta piyesta opisyal, kundi piyesta opisyal ng mga amahin ngayon. Happy Father's Day po sa lahat ng ama, no? Ngayong araw na ito. Muli na naman po sumasa inyo ang programang Mabuhay Pilipinas. Muli po ang inyong lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Sabayan po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo po mga AM band. Sabayan din po tayo napapakinggan nationwide, worldwide sa pamamagitan po yan ng FB live streaming ng Meta Facebook page ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko at sa iba pa mga social media pages po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Oh, alam niyo na yung mga pag-uusapan natin ngayon, ha? Pag-uusapan natin yung malaki ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. You heard it right, medyo malaki ang rollback tayo ngayong linggo na ito. Sinipat ko na kagabi yung bolang kristal ko eh. Talagang malaki-malaki. So, sa lahat ng mga tatay, ha? Huwag mo na mag-full tank. 500 lang muna tayo, ha? Siyempre, ilang pa mga pangyayari, no? At kaganapan sa ating bayan. Ating mga pag-uusapan. Pwede lang showbiz, pag-usapan natin dito eh. Marami akong nakuha ng chismis. Pero, siyempre, unahin muna natin yung ating kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. At syempre, ilan pa mga balita na nakalap ng ating mga Radyo Pilipinas reporters at syempre ng PBS News Division at Production Team. Samantala, oras natin, 6:16 ng umaga. Tunghayan po muna natin ang Presidential Week, mga naging aktibidad ng Pangulo. Ihatid sa atin yan ni Kuyang Alvin Baltasar. Narito.
23: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, June 15. Binisita ni Pangulong Marcos sa mga lugar na matitinding tinamaan ng 7.8 magnitude quake sa lalawigan ng Sarangani. Ilan sa sinadyaan ng Pangulo ay ang evacuation center sa Glan Sarangani na dito ay sinaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng family food packs at hot meals. Ganun din ang distribusyon ng chari timba mula sa PCSO habang pinangunahan din ng Pangulo ang pagbibigay ng assistance to individuals in crisis situation na nagkakahalaga ng tigli 5,000 piso para sa 453 benepisyaryo. Ipinagkaloob din ng Pangulo ang 20 milyong pisong Social Civic Project Fund Assistance at isang Starlink unit para sa bayan ng Glan para mapalakas ang komunikasyon at mapabilis ang mga pagsisikap sa relief, recovery at rehabilitation. Kasama din sa personal na ininspeksyon ng Pangulo ang Technical Vocational Building ng Malapata National High School sa Sarangani. Dito ay nagkaloob ang Office of the President ng isang Starlink unit habang nagbigay rin ng direktiba ang Pangulo Marcos sa mga kinauukulang ahensya para mapabilis ang rehabilitation at maibalik sa normal ang mga pasilidad ng paaralan. Pinangunahan din ng Pangulo ang situation briefing at pag-turnover ng Social Civic Projects Fund Assistance. Ganon din ang patient transport vehicle sa mga lalawigang naapektuhan ng 7.8 magnitude quake. Martes, June 16, bisita ni Pangulong Marcos sa Malacanang si German President Frank-Walter Steinmeier na nag-state visit mula June 15 hanggang 17 sa Pilipinas. Nagpulong sina Pangulong Marcos at President Steinmeier na kung saan ay natalakay ang ukol sa pagnenegosyo, pamumuhunan, depensa, maritime cooperation, renewable energy at iba pang larangan na may kinalaman sa kooperasyon ng Pilipinas at ng Germany. Miyerkules, June 17, tumulak si Pangulong Marcos patungong Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan ang Pilipinas ang nagsisilbing ASEAN Chair. Ayon sa Pangulo, tatalakayin ng mga leader ng ASEAN at Russia ang pagpapalawak ng kooperasyon sa peace and security, trade and investment, food and energy security, science and technology, digital transformation, education, tourism, at people-to-people exchanges. Araw din ng Miyerkules ay nakapulong ng Pangulo si Russian President Vladimir Putin kung saan ay kanilang napag-usapan ang pagsusulong ng mas malawak na kooperasyon sa kalakalan, enerhiya, ganun din ang seguridad sa pagkain. Sa statement ni Pangulong Marcos ay binigyan din ito na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyong pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at ng Russia. Ayon sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad para madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Huwebes, June 18, sinimula na ang ASEAN-Russia Commemorative Summit na kung saan nag-deliver ng kanyang welcoming remarks si Pangulong Marcos. Dito inilatag ng Pangulo ang tatlong pangunahing prioridad na naglalayong patatagin pa ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa mga susunod na taon. Kabilang dito ang kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon, pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya at kapakanan ng mamamayan. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit nitong Huwebes ang naging partisipasyon nito sa Joint Press Approach. Dito ay inanunsyo ng Pangulo ang pagpapatibay sa ilang mahalagang dokumento na magsisilbing gabay sa pagtutulungan ng ASEAN-Russia. Kabilang dito ang Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russian Federation, Unity in Diversity, 35 Years Together. Kasama din sa napagtibay ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action para sa 2026 to 2030 at ang Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation at Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation. Bago naman lumipat pabalik ng Pilipinas ay humarap ang Pangulo sa Kapihan with Media kung saan ay nagbigay ito ng buod sa mga ginawa nitong aktibidad at resulta ng partisipasyon sa ASEAN-Russia Commemorative Summit habang naikwento din ng Pangulo ang kanilang bilateral meeting ni Russian President Vladimir Putin.
0: On the margins of the summit, I held a very productive bilateral meeting with President Putin where we reaffirmed the friendship and cooperation between Russia and the Philippines as we look forward to the next 50 years in our relations. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges. The Philippine delegation and I are grateful to the government and people of the Russian Federation for the warm hospitality and the successful hosting of this commemorative summit.
23: At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Para sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
22: Yan ang mga naging aktibidad ng Pangulo. Maraming salamat kay Alvin Baltasar. Oras po natin, 22 minutos makalipas po ang alas 6 na nagbabadaling umaga. Ratsyatahan na natin ang mga Romero Peña ng mga balita na nakalap ng ating PBS Division at PBS News sa nakalipas na magdamag!

0: 22 minutos o 23 en punto minutos makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Wala sa kasalukuyang pitong araw. Isinusulong ngayon sa Kamara na palawigin hanggang 105 days ang paid paternity leave o bakasyon na may bayad para sa mga ama ng tahanan. Ito ay matapos ihahin ni Akbayan Party List Representative Jel Jocno ang House Bill number 9891 o ang Panukalang Paternity and Paternal Leave Act o yung tinatawag na Papa Leave. Papa Leave Act upang bigyang halaga ang papel ng mga ama sa pagpapalaki ng anak at pagpapatatag ng pamilya. Layunin ng Papa Leave na ipantay ang pribilehiyo ng mga ama sa 105 Maternity Leave Law na tinatamasa ngayon ng mga ina. Sa ilalim ng mga panukala, maaaring gamitin ang naturang mga araw sa iba't ibang mekanismo alinsunod sa nakasaad sa panukala. Mas pinalawag din ang sakop ng benepisyo. Ibig sabihin, kahit hindi kasal ay maaaring gumamit ng Papa Leave. Sakop din ang mga manggagawa sa informal economy at mga voluntary members ng SSS basta't nakatugon sa mga kinakailangang hulog o kontribusyon. Gayunpaman, nagpabala si Jocno na hindi ito bakasyon para mag-relax ha. Ang sinumang ama na mapapatunayang bigong mag-alaga at sumuporta sa kanyang mag-ina habang naka-paternity leave ay tuturing na lumabag sa Republic Act number 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. 24 minutos at 45 segundos makalipas po ang alas 6 ng umaga. Patuloy ang paghahanda ng Senado para sa logistics at security sa gaganaping impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi naman gagastos na malaki ang Senado sa gagawing paglilitis sa Vice Presidente. Hindi naman kasi aniya gagawin ang trial sa ibang lugar, kundi sa loob lang ng Senado, kaya ang nakikita lang niyang dagdag gastos ay para sa pagkain at seguridad. Binanggit din ng naturang Senate President na isa sa nakikita niyang malaking hamon para sa mataas na kapulungan ay ang logistics dahil maliit at limitado ang espasyo sa Senado. Partikular ring aniyang tututukan ng mataas na kapulungan ang pagtitiyak ng seguridad dahil sa ilalim ng konstitusyon bukas sa publiko ang paglilitis at ito ay isang security hazard na kanilang mapaghahandaan. Dahil dito, regular nang nakikipag-ugnayan ang Senado sa mga security agencies gaya ng AFP, PNP, BFP, National Intelligence Coordinating Agency o NICA, MMDA, at sa LGU para sa pagtitiyak ng seguridad habang papalapit ang impeachment trial. Pinunto rin ni Gatchalian ang mga personalidad na nasangkot sa impeachment trial ay mga political personalities o entities, kaya marapat lamang natiyakin ang aspeto ng seguridad sa gaganaping impeachment proceedings. 26 minutos at 25 segundos makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga, radyo na TV pa. Pinabilis at pinadali ng pamahalaan ang panukala ng medical assistance para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong medikal sa pamamagitan ng electronic medical assistance o indigent and financially o financially incapacitated parents o EMAIF. Ayon nga sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., maaari nang makinabang sa programang ito ang mga outpatient o hindi na-admit sa ospital, gayon din ang mga inpatient o naka-confine sa ilalim ng EMAFIP. Mas mabilis nang napoproseso ang mga medical assistance mula sa Department of Health o DOH. Mas pinadali rin ang pag-access sa serbisyo sa pamamagitan ng eGovPH Super App kung saan maaaring magsumite at magproseso ng mga kinakailangan dokumento para sa mga tulong medikal. Nilinaw ng DOH na bukas ang programa para sa mga kwalipikadong pasyente na nakakailangan ng suporta sa kanilang gastusing pangkalusugan. Samantala, inaasahan pang madaragdagan ang mga ospital na magiging EMAPIF partner ng health facility sa mga susunod na araw at buwan upang mas marami pang Pilipino ang makinabang sa mas mabilis at epesyenteng serbisyong medikal ng pamahalaan. Oras natin, 50 segundos at 27 minutos makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Kalap muna tayo ng report sa labas ng Himpilan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ito naman ho, unang sigwado ng ating pag-ulat, DSWD Lumobo. Nasa mahigit 1.6 million ang apektado ng lindol sa Mindanao. Detal sa balita niya, makakasama natin ang hari ng Weekend Report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrar. Kuyang Ray, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Kuyang Ray, come in.
2: AJ, umabot na sa 1,627,376 na milyong katao ang nabiktuan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangkani noong Bonio a 8. Batay sa pinakuling ulat ng DSWD, apektado ang 635 barangay sa Regions 9, 11, 12 at pang sa Boro Autonomous Region in Pasig, Mindanao. Nakatumbas na mahigit 380,000 pamilya. Nasa 87,000 katao naman ang nananatiling lumitas, kung saan mahigit 23,000 ang nasa evacuation centers, habang higit 63,000 ang pansamantalang nakikitira sa mga kamag-anak o kaibigan. Ayon pa sa ahensya, umabot na sa mahigit 350 milyon ang naipamahaging humanitarian assistance para sa mga naapektuhang pamilya. Samantala, naitala rin ang mahigit 15,000 bahay na lubos na nasira at halos 70,000 naman ang bahagyang napinsala dahil nga sa malakas na lindol. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. At sa iba pa mga balita, bilang ng mga saradong gasolinahan sa Mindanao, bumaba na lamang sa 6 matapos sa magnitude 7.8 na lindol. Uy, maganda balita to. 6 na lamang ha. Detail sa balita nga na makakasama natin kanina, hari. Ito naman, prinsipe ng Weekend Report. Wala namang iba kundi si EJ Lazaro. Partner, ito kayo EJ. Good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bumaba na sa 6 ang bilang ng mga hindi operational na gasolinahan sa Mindanao mula sa 12 sa huling tala ng Department of Energy o DOE kasunod ng patuloy na pagbangon ng mga lugar na naapektuhan ng lindol. Ayon sa DOE, 6 na karagdagang gasolinahan ang muling nagbukas ng operasyon, indikasyon ng unti-unting normalisasyon ng mga serbisyo sa mga apektadong komunidad. Ang nasabing 6 na gasolinahan na nananatiling sarado ay matatagpuan sa Region 12 mula sa kabuang bilang na 894. Tiniyak din ang ahensya na sapat at matatag ang supply ng langis sa buong Mindanao. Nananatili ring operational ang lahat ng fuel depots at LPG refilling plants upang masuportahan ang pangangailangan ng mga residente at mga pangunahing serbisyo. Patuloy na minomonitor ng DOE, katuwang ang mga kumpanya ng langis, ang fuel distribution at restoration activities upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga natitirang apektadong gasolinahan at walang patid na supply ng produktong petrolyo sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, EJ Lazaro. Oras natin sa buong kapuluan, 31 minutos makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Short break po muna tayo, magbabalik po. Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
5: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin?
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi
13: sa mga isyung napapanahon.
10: Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
14: Good morning! Wake up! Good morning!
0: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin sa buong kapuluan, 35 minutes. Makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Eh, bago muna natin ito ngayon, itong ating panauhing pandangal ngayong umagang ito. Eh, babati muna tayo no, sa mga nanonood sa atin sa live streaming. Si Jim Olier, magandang umaga. Sir AJ, listening here in Tamban, Alcala, Cagayan. Oy, sa mga taga Tamban, Alcala, ha? Maraming salamat dyan, ha? Si Emma Cometa Villanueva, morning sir. Good morning din sa iyo, Ma'am Elena. At sa ito naman si ano Roger Agustin Ramos, nakikinig sa atin, isa sa mga masisipag na ano to ha, na SG no ng ating building no dito, hindi pumipikit yan ha. Hindi pumipikit, okay. Dahil naman ngayong araw, ngayong umaga usapang ano muna tayo, produktong petrolyo. Makakapanayan po natin, syempre suking-suki na natin ito. Sa lahat ng mga punong balitaan sa presyo ng produktong petrolyo, bukod kay Secretary Garin, ayan. Alam ba? Kundi si Director Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Ang pag-uusapan kasi natin, yung fuel subsidy coverage naman para sa mga agriculture, logistics firms, at yung syempre, alam niyo na natin, si Boss Rino ang ano eh, ang boss amo manager natin sa estimates no sa oil no para sa susunod na linggo. Director Rino, magandang umaga po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Kamusta po kayo, Direk?
15: Magandang umaga, Sir AJ, sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Alam niyo naman sa Energy Beat, kayo ang aming inaabangan tuwing Lunes ng hapon. Ayun, Director, unang-una, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. Unang tanong po, magandang balita po ba ito para sa sektor ng agrikultura na mapapabilang sa mga fuel subsidy program ang mga agri-logistics firms o yung mga sasakyan na nagdi-deliver ng mga agri-products? Ano po ang particular na uri ng sasakyan na pwede rito at para lang po ba ito sa mga malalaking truck o iba pa mga sasakyan na ginagamit sa agrikultura, Direk Rino?
15: Well, ang ongoing pa ho ang onboarding diyan. So, nakadepende ho 'yan sa final na mga plate number na ibibigay ng Department of Agriculture. So correct. Far, kailangan ho talaga mabigay ni ma-onboard ng Department of Agriculture dun sa application system ng land bank. Dahil ang mga gasoline station natin doon naman din naka-onboard. So, nagbabanggaan ho doon ang nagki-claim at saka yung nagbibigay ng fuel. At ultimately, ang government, yun ang nagbabayad doon sa mga gasolinahan. Doon sa amount, yung 10 peso per liter na discount, na pinupunan naman ng government at hindi binabayaran ng beneficiary dahil yun na nga ang kanyang subsidy. Mm-hmm. Dito, hindi pa rin ho natin na-finalize din with DA kung magkano. Kasi itong 10 peso per liter na diesel ay sa LTFRB po ito. Ang PUJ at UV Express ang beneficiaries nito. So, hinihintay ho natin yung mga decision na to from the Department of Agriculture.
0: Okay, so bigyan natin ng kaliwanagan ng mga tagapakinig namin na Director Rino, no? Ito pong pondo na ito ay mula sa Department of Agriculture. Kasi syempre, yun nga, nabanggit nyo, the fund of the fuel subsidy program for the transport group is from LTFRB and DOTR, right? Pero ito pong ano, yung sa agricultural and delivery of agricultural goods is from DA. Tama po ba?
15: Opo. Kasi magkahiwalay ho yung approval ng Congress through GAA doon sa kanilang fund. So, kaya natin sinasabi na itong isa para galing kay Department of Agriculture, yung isa naman galing kay LTFRB.
0: Okay. Ito naman po, Direk Rino. Paano po mag-register o mapabilang doon sa fuel subsidy program? I believe kanina, binabanggit nyo nga po na may mga plate numbers na kailangan na ite-turn over ni DA to Land Bank para mabigyan ng subsidiya. Tama po ba ako, Direk Rino?
15: Yan ho ang naging sistema para may check and balance tayo.
0: Right.
15: Na ang doon sa sistema kasi ng disenyo ng app, yung application system, pag sinulat mo yung plate number, pag yan ay hindi registered, sasabihin niya na unregistered. So, hindi tutuloy yung transaction.
0: Okay.
15: Hindi rin makaka-avail ng subsidy. Rightfully so, na dapat lang may check and balance para yung intended beneficiary ang tamang makakatanggap ng subsidy.
0: Eh, kailan naman natin maasahan na matatanggap nitong mga beneficiaryo na ito, no? Ang nasabing fuel subsidy, Direk Rino. So, it depends na sa DA, tama yeah. ba ako?
15: Opo, ang decision na yan ay doon sa mother agency kasi sila ho naman ultimately. Ang ginawa ho ng Land Bank at saka ng Department of Energy ay nag-assist ho kami. Kasi dati, kung ibibigay in cash, ang concern ho noon, baka hindi mapunta sa fuel. Magamit sa ibang bagay dahil cash na nga eh. Kung ibibigay sa iyo yung pera, baka hindi ho masiguro ng beneficiary na talagang purely gagamitin niya sa diesel. Which is which was the intended purpose. Unfortunately, hindi ho natin masiguro yun. Ano? So, ginawa ng Office of the Executive Secretary ay igawan ito ng nexus ng participating agencies. Kaya napasok ko doon si Land Bank na nagdisenyo ng app at saka naging assignment niya yung settlement ng mga pagbabayad doon sa mga gasoline station. At kami naman ay para naman i-enroll, i-register, i-onboard, in other words, yung mga gasoline station para sigurado na pagdating nila sa gasolinahan, diesel lang ang maabil nila at makukontrol kung ilang liters ang pwede per week. Kasi ang para hindi maubos kagad ang fund, madisiplina naman yung kadamihan sa ating drivers na hindi ma-overclaim, no? Nilimit yun into 1,500 pesos per week para naman ma-sustain longer yung fund. At yan, nagawa yan lahat. Yung cleansing ng mga intended beneficiary at limitation ng mga plate number na dapat maka-avail lang ay nagawa yan lahat dahil sa sistema na to.
0: Okay, napakaganda po ng sistema. Sana po talaga eh mag-pustro na po yan at papakinabangan ng ating mga magsasaka. Eh dako naman tayo, Direk Reno, sa inaabangan ng mga motorista, yung linggo ang inaabangan na mula sa inyo ang impormasyon. Eto nga kasi, Direk Reno, kamakailan nga po ay yung series ng mga trading, eh alam nyo naman, nagmo-monitor din ako at binabalita po natin yan dito sa ating himpilan. Yung presyo ng langis o na produkto petrolyo sa world market, eh magkakaroon na po ba talaga, eh pwede nyo po ba i-confirm sa amin, magkakaroon po ba talaga tayo ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggong ito, Direk Reno?
15: Napakalaki ho, hindi lang ordinaryong rollback to. Ang gasolina ho natin ine-expect baka 3 to 5 peso per liter ang rollback, but ang diesel baka 8 to 10 peso ang rollback. Ang kerosene nasa 9 to 12, mga 10 to 12 ang rollback natin per liter lahat ito.
0: Wow daw, sabi ni Arnel. Oo, Direk Reno, talagang tuwan-tuwa nga ho. Kanina, Direk Reno, bago ako magbukas ng programa, sinabi ko kasi sa mga tatay, nga pala, Direk Reno, no, Happy Father's Day pala sa'yo. Sabi ko muna, wag mo na mag-full tank kasi hintayin nyo muna yung anunsyo ni Direktor Reno dahil alam ko, malaki yan nga eh. Kaya dapat, tama po ba ako, Direk Reno? Wala muna mag-full tank ngayon, ano? Kasi sayang yung mga price estimate na binanggit nyo. Tama ba ako?
15: Oh, kung kakayanin, ano, Sir AJ, kasi ano to eh, malakihan ang rollback at worth it na hintayin, no? Ang laki ho talaga ng bawas sa diesel, ulitin ko na lang, 8 to 10 peso ang rollback per liter. Eh baka hindi na ito masundan ng ganito kalaki, kasi talagang extraordinary ang laki. Pero mananiniwala tayo na wala na hong ibang pupuntahan na ang price. Discounting kung may masamang balita na naman. Pero kung tuloy-tuloy na itong peace agreement ng US at Iran, wala na ho talagang pupuntahan ang price kundi manumbalik dun sa dati. Yung 50 to 60 peso per liter na range. Mm-hmm. Ang atin hong aasahan nito after nitong adjustment, aabot na ho tayo ng, if a little higher ng 60, baka may umabot na ng 60, 60 to 70, no, na range ng pump price. Hindi pa siya makabalik doon sa 50 to 60, pero nandun na siya sa 60 to 70, no,
0: kumbaga,
15: na territory na, ng price.
0: Kumbaga, Direk Reno, parang nasa benchmark na, ika nga nila.
15: At least bumalik na ulit tayo. Kumpara doon sa kataasan nung March at saka April na umabot tayo ng halos 140 to 150 peso per liter. Mm-hmm. Ito'y na halos nasa balik na tayo. Hindi pa talaga totally, pero 60 to 70 na ang ini-expect natin na range. Mm-hmm. Kasi ngayon nasa 70 to 80 na ang range ngayon. Eh kung yes, mga 10 piso ito, di parang 60 to 70 sigurado to.
0: On benchmark, yes. Oh. Mm-hmm. Ito naman na, Direk Reno, posible ba magtuloy-tuloy na ito kahit kagabi po ay may mga ulat, no, na isinara muli ang Strait of Hormuz? Ano po ang masasabi niyo po dito, Direk Reno?
15: Malaking bagay ho again yung pagsasara, kasi yung pagsasara, wala na ho halos epekto yan, nominal na lang yan dahil okay, wala naman talagang nakakadaan na doon. Yung mga statement na yan, mga ceremonial, ika nga, mga nominal statement na lang yan kasi manhid na ho yung mga shipping company dyan.
0: Ayan.
15: Hindi ho yan gumagalaw sa mga statement lang na ganyan, dati na. So for the past 3 months, wala na ho talaga, or napakaliit na lang ang dumadaan dyan. Yung mga bansang malalaki na kaya niyang magpaalam, no, both sa US at saka sa Iran. But the rest of the world, wala ho. So ngayon, kung sasara sila, ano pang isasara? Talagang sarado yan.
0: Mm-hmm.
15: Ang malaking bagay ho talaga. Kaya sinasabi ho natin, Sir AJ, na wala na hong itataas. Meron lang hong ibababa. Pag sinabi naman na makakadaan na at totoo na may nakalabas na mga barko na may dalang fuel, wala ho talagang ibang epekto yan kundi pababa ang price, pababain ang price.
0: Ayan na ha, ito sa mga tagapakinig natin. Alam mo, Direk Rino, yung ulat mo na yan, eh, maraming nang nakangiti dito sa amin, sa aming himpilan, kasi maraming nakamotor dito, mga disasakyan. Eh, talaga nung sinabi mo rollback, eh, talagang umiti na, abot hanggang ano, abot hanggang batok. Oh, ito naman. Ito naman po, Direk Rino, para po sa mga kababayan natin ano na nakikinig sa ating himpilan. Maari niyo po bang ipabatid o i-explain po no kung bakit malaki ang epekto ng geopolitics o yung mga nangyayaring gulo sa Middle East sa presyo ng petroleum products dito natin sa Pilipinas? At maaari nyo po bang bigyang kamalayan ang ating tagapakinig at tagapanodinggil dito?
15: Well, nung mataas kasi Sir AJ yung naging impact initially, di hindi lang po sa Pilipinas, kundi lahat itong nasa ASEAN countries at ultimately yung Asia Pacific region. Bakit kako ang bilis ng ating reaction kumpara doon sa Europe? Parang walang balita doon sa Europe masyado eh.
0: Mm-hmm.
15: In fact, dito sa atin, pati sa Australia, tinamaan din, halos nagkaroon din sila ng fuel supply at price problem sa Australia. Bakit kako? Kasi almost 88 to 90% ng yung oil diyan sa Persian Gulf, ang kliyente ho niya yung Asia Pacific.
0: Mm-hmm.
15: At tayo naman, si Petron nga, 90%. Talagang hindi siya nahihiwalay dun sa behavior no nung Asia Pacific.
0: Yes.
15: Petron is also buying almost 90% from Persian Gulf. So unang tinamaan, Petron. Paano naman yung importer natin? Eh sabi ko kanina, tinamaan yung Asia Pacific. Eh dun tayo bumibili.
0: Mm-hmm.
15: Halos 100%. So yan ang kaibahan. 100% ng ating importation galing ng Asia Pacific.
0: Okay.
15: So, nung tinamaan yung Asia Pacific ng 90%, just imagine, it's almost 100% na halos.
0: Mm-hmm.
15: At tayo, 100% din tayong reliance dito sa mga refining countries na to. China, South Korea, Japan, Singapore.
0: Mm-hmm.
15: So, halos wala kang mapuntahan iba, kaya ang impact na yan immediate sa atin. Sa buwan ng March umepekto na hanggang April, hanggang nakapag-adjust tayo, nakita na namin na nag-i-import na si Petron from Brazil, US, so humiwalay na siya. Pero that was the time na napilitan tayo na pumunta sa ibang lugar dahil napakalayo ho ang mga lugar na to. Baka it will take us 1 month kumpara dito sa galing lang sa Persian Gulf, baka mga 15 days lang. So yun na naman ang reason na napaka ganda bakit tayo na naging reliant sa Persian Gulf. Dahil una, stable ho talaga ang supply diyan. Oil producing region ho talaga 'yan. So wala tayong kaba kung magkakaroon ng mga cancellation ng mga order,
0: okay. No?
15: Pangalawa, napakabilis. 15 days nandito na yung supply mo. Whereas pumunta ka ng Brazil, pumunta ka ng US, pupunta ka sa kabilang part ng mundo, no? At definitely multiplied by 2, baka mga 1 month ang supply. Mas magastos, mas malayo, mas mataas ang insurance dahil risky yung biyahe, mas malayo kumpara dito sa Persian Gulf. Kaya hindi ho it's kumbaga natural tendency ho ang nangyari na ang Asia Pacific kasama ang Pilipinas mas nag-opt for the longest time dito sa Persian Gulf para makakuha ng crude oil.
0: Ayun, so ayun na, nabigyan na ng kaliwanagan ng ating mga tagapakinig. Panghuli na lamang po, Direk Rino, mensahe po sa ating mga kababayan. Nasa inyo na po ang mikropono.
15: Magandang balita ho. Pababa na ang price. Hindi kasing level nung pump price rates before the conflict, pero napakalapit na ho. 60 to 70 pump price range. At the same time, yung mga PUJ natin, UB Express, pag na-avail pa ho yung 10 peso per liter discount, subsidy ng government, ay babalik na ho. Ika nga, parang nakabalik na rin sila before the crisis, 50 to 60, dahil dagdag pa yung 10 peso na discount. So effectively, next week, kung i-avail nilang dalawa, parang meron silang 20 peso na bawas sa level ng pampresyo ngayon na nasa 70 to 80. So ngayon, isa pang ating ini-emphasize ay yung mga fuel discount. Kasi itong mga gasolinahan, meron pa silang sarili nila, mga 2 peso, 3 peso. Doon mas maliit ito doon sa 20 na sinasabi ko, 10 peso mm-hmm. discount ng government, 10 peso na rollback. Pero kung meron pang dagdag na 2 peso sa discount ng company mismo, edi parang 22 na. Hindi, wag oo, naman sayangin yon. So lahat ito, pakiusap po natin, i-avail ho, mapagmatsyag ho ang ating mga nasa public transport sector, even the private transport group, no, yung ating private motorist. Mapagmatsyag, sayang naman ang mga ma-avail na mga tulong na gaya nitong mga sinasabi natin.
0: Okay, with that, at Direk Rino Abad, maraming salamat and let's keep us posted. At aantayin namin yung anunsyo nyo bukas, panigurado, magpapa-press briefing na naman ng DOE. Thank you so much, Director Rino Abad.
15: Magandang umaga ulit, Sir AJ, sa inyong programa at sa ating mga kababayan.
0: Thank you. Ayan hindi na ako magbabanggit ng oil price estimate. Nabanggit na, malaki ang rollback. 10 pesos, 6 pesos, o 9 pesos, okay? Teka muna, bati muna tayo, no? Ng happy birthday! Birthday, oh. Happy birthday kay, sino ba to? Kay Tita Vani Aloso. Happy birthday!
9: Happy birthday!
0: At syempre, babatiin ko, special na araw na ito para sa akin. Double whammy ang gastos eh. Oh, happy Father's Day na sa aking tatay na si Jesus Ignacio. At syempre, happy birthday naman sa nanay ko na si Eileen Ignacio. Happy birthday, Mama!
9: Happy birthday!
0: Naway mabuhay ka hanggat gusto mo. At hanggat makita mo na yung mga apo mo, okay?
9: Happy birthday!
0: At syempre, batiin na natin, no? Ang happy Father's Day. Sino ba to? Ito yung mga amahin ng ating mga nasa likod ng Radyo Pilipina ng ating programa. Walang iba kundi si Happy Father's Day po kay Tatay Bartolome Referial Jr. Pinapabati ka ng anak mo na si Jomari Referial. At syempre, oy, tatay ni Johnny dito, si Mariano Villamor. Happy Father's Day po in heaven, Tatay Mariano. At si Tatay Anastasio Silang, Happy Father's Day po in heaven. Si Tito Med, si Tito Demi, Tito Ovet, Tito Freddy, Tito Ponce, Patrick and Paul. Lahat ba to eh, father na? Ha? Happy Father's Day. Wala tayong stinger ng Happy Father's Day. Pero happy Father's Day po. At sa lahat po ng mga empleyado at bumubuo po ng Presidential Broadcast Service na ama, no? Maligayang Happy Father's Day po sa inyo lahat, ha? Walang iinom, ha? Para makapasok pa ng Lunes, may plug ceremony, di ba, Jomari? Oo. Okay, babatiin ko rin ng Happy Father's Day, ha? Oh, ito may nagpabati sa atin eh, baka magtampo eh. Teka, tingnan muna natin. May nagpapabati lang ha. Eh, may oras pa naman tayo eh. Oh, ayan na. Happy Father's Day. Okay, hindi pala father to. Happy birthday din. Happy 24th birthday sa SG natin na si Daniel Alegre. Birthday ngayong araw pala na ito.
9: Happy birthday!
0: Nagpapa-shoutout si Boss Roger Ramos. Pinapa-shoutout ka. Alam mo na, Daniel. Ha? Isang kape lang pagbaba ko sa kaisang tinapay. Okay? Sino to? Happy Father's Day. Daddy Ramuel, no? Sige, kompletuhin mo muna yan. Madayin natin, sino pa ba to? Ito, good morning, sabi ni June Malyare. Good morning, Boss AJ. Good morning din sa'yo, Malyare. June Malyare, also known as Boy Bombay. Happy birthday. Ay, happy birthday. Happy Father's Day sa'yo, ha? Happy birthday na rin, ha? Balita ko, sumweldo ka na. Magpakain ka, ha? Happy Father's Day kay Daddy Ramuel, Daddy Lloyd, and Daddy Nikolai. Ayan. Sino pa? Habol pa sa mga gusto magpabate. Oy, nga pala sa mga tituin ko dyan sa Nueva Ecija. Happy Father's Day kay Tito Eli, kay Tito Arnel. Sino pa ba? Kay Tatang. Oy, nga pala si SM Alan Alyanique. Happy Father's Day, ha? Kay SM Alan. At syempre ang ating OIC, no? Ng Presidential Broadcast Service. Ayan. Sa lahat ng mga pilots natin dyan, ano, sa Presidential Broadcast Service, happy, happy Father's Day po. Oy, kay Sir Julius, ano? Sir Julius Gonzales, tama ba? Happy, happy Father's Day. At syempre, hindi lang kay Sir Julius Gonzales. Kasama na natin si Sir Julius Unga. Happy, happy Father's Day po, no? Sa lahat ng mga tatay sa PBS Newsroom, sa lahat ng division na, para isang batian na lang. Happy, happy Father's Day po sa inyo lahat. At syempre, sa mother side ko naman,

0: Alam nyo na, abiso lang magbaon ng mahabang pasensya at planuhin yung inyong mga rutang pupuntahan dahil alam nyo naman, Father's Day ngayon. Kahit saan ka magpunta, di ba, Johnny Delgado? Traffic, traffic, traffic. Muli, paalala ko, tatay ko nanonood pala, Jesus Ignacio. Yun nga, binati ko kanina, happy, happy Father's Day, ha? Ha? Ayan. Wala na ba akong nakalimutan na tatay dito? Arnel, babatiin ba kita ng happy Father's Day? Ah, hindi ba, hindi ba? Patay tayo dyan. Si paring Michael Lanes ba, babatiin natin Father's Day yon, ha? Parang ano, ah. Parang kumukross yung... ayan. At dito na po nagtatapos sa Mabuhay Pilipinas na may napusog namin kayo ng mga balita at impormasyon at serbisyo may konkretong aksyon. Uli, isang alam po ng ating mga nakatuwang sa technical side. Oy! Ay, isang karangalan na upuan ako nito ni Jomari Reperial, ano, ang aking co-pilot for today's video. Siyempre, ang wirecast natin, ang Johnny Delgado ng PBS. Walang iba kundi si Arnel Villamor. At siyempre ang aking mga executive producers. Walang iba kundi si the one and only Tess Ramirez. At siyempre ang napakasipag na si Miss Isabel Silang. Susunod na po programang Celebrating Life. Kasama po ang ating boss, amo, manager. Wala pong iba kundi si Miss Cecil Kimlat. Muli ako po yung likod. Always at your service, AJ Ignacio. Sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, ang lagi kong sinasagot sa kanila, bata nyo ako. Isang magpagpalang umaga po, bayan sinilangan. I love you all! Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Bagong Pilipinas.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa... As it happens, para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente, Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito.

0: naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
6: Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome once again sa programang Celebrating Life. Siguro nagtataka kayo mga kaibigan dahil kakaiba ang aming setup ngayong umaga. Dahil ito po ay parang sort of table discussion ng isang natatanging topic natin, no? Ito po yung first hour natin and then second hour natin mamaya sa ating reflection segment. Ay makakasama naman natin ang isang kapatiran, ano po, at siya ay actually parang second time in the program, si Sister Nate Delia ng Life Giver Christian Family Ministry, Chestnut. Yan, sa second hour po natin. So, ang ganda ng ating magiging topic for today, I'm sure everybody can relate to this. So, pero before anything else, dahil table discussion nga, mamaya ko na ipapakilala kung ano yung topic namin, ipapakilala ko muna yung ating mga special guest for this morning. Yan. Ito pong dalawang kasama ko ay mga kapatiran natin at kasama natin sa aming PBS Bible Study. Na ito po'y matagal na rin, 5 years, 6 years na, sister, no? Kaya talagang gusto naming i-share o ma-share yung kwentuhan namin usually na ginagawa, ano po, as a group. So ngayon umaga kasama natin si Sister Seni. Yan, Sister Seni Gornes ng Philippine Information Agency. Sister Seni, good morning.
7: Good morning po sa inyo lahat.
6: Ang tipid naman. Okay, thank you Sister Seni. At si Sister Sharon Enriquez. Yan, Clavecilia Enriquez. Baka magalit sa akin ang aking kaibigan. Sister, siya po ay taga digital section ng PBS. Sister Sharon, good morning.
8: Good morning. Good morning po sa lahat po ng nakikinig at sa mga nanonood.
6: Yan. Kumusta kayong dalawa? Kumusta naman?
8: Mabuti naman ang mga buhay-buhay.
6: Mabuti naman ang buhay. Actually, napakaganda po. Medyo, medyo nilalamig kami ng konti. ang ganda na magiging topic natin, sisters, ngayong umaga. Lahat tayo makaka-relate dito kasi ito ay patungkol po sa Romans 5:3-5. Yan. Ano bang ibig sabihin itong verse na to? Ito, generally, ito po ay patungkol sa pagiging matiisin. Yan, matiyaga. And out of these characters or itong pagiging matiisin at matiyaga, ang dami-daming benepisyo pala nito, no, sa buhay, yes, natin. Ang daming naituturong lesson sa atin, nagkakaroon tayo ng tawag dito, realization, ano, pag ito'y natutunan natin, na-embrace natin sa buhay natin. Okay? So, babasahin ko muna to in English, mamaya isa sa inyo ang magbasa sa Tagalog, no? So, Romans 5:3-5 po ang aming pag-uusapan ngayong umaga. Sabi po dito, "Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us." Diba ang ganda? Lahat tayo, yes, nakaka-relate. So tingnan natin in Tagalog. Sister Seni. Pabasa natin kay Sister Seni. Sister?
7: Yes, hindi lamang yan. ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin.
6: Amen. Amen. Ang ganda, no? Alam niyo mga kapatid, itong verse na to parang it encourages us to tawag dito, to be patient, no? Dito sa buhay, dito sa mundo, pag hindi ka patient, maraming pwedeng mangyari na hindi maganda, no, when it comes to our responses, no, to different situation. Sister Sharon, tanungin kita, no? Ano yung personal understanding mo o yung impact sa'yo ng verse na ito? As a person, as a mom, as a pastor's wife, no, ano yung impact or understanding mo dito? Bago kay Sister Zenny.
8: Na we should rejoice sa mga sufferings or problema, yes, sa mga persecutions or yung, di ba, everyday na nangyayari sa mundo na isa negative, di ba, na we should rejoice. Para ang hirap gawin, di ba?
6: Rejoice?
8: Oo, rejoice.
6: May naralanasan ka na.
9: May problem ka na. Mag-rejoice pa.
8: Meron akong ikikwento nga yung isang ka-office mate namin, namatayan siya ng 5 members of his family.
6: God. 5?
8: 5. Yung mother niya, 2 kapatid niya, at saka 2 pamangkin niya na 4 and 6 years old.
6: Dahil
8: sa aksidente.
6: Yes.
8: Pero yun nga, sabi nga niya, ma'am siya, na question ko nga si God, sabi niya. Which is normal, di ba? Pero mo yung first time ko nakapunta sa isang wake na 5 yung kabao.
6: Di ba? Wow.
8: Kaya parang talagang pati ako naiiyak talaga. Hmm. Na paano ka makaka-rejoice sa ganong sitwasyon, di ba? Pero dito nga, kasi nga, yung sa mga sufferings na nararanasan natin, and one of that is yung mga sufferings ay yung mga pagkamatay ng mga loved ones, di ba?
6: Isa yan. Isa yan. Medyo mahirap, no?
8: Na ano, nabiglaan, di ba? Tapos hindi maganda yung pagkamatay, di ba? Pero in spite of yung nandun siya sa sitwasyon na yon, may grace na binibigay si Lord na we can be at peace.
6: Yes.
8: Hindi ibig sabihin na rejoice yung tumatawa ka.
6: Hindi yun.
8: Pero
6: siguro more on accepting.
8: Yes. At saka yung may kalmado ka.
6: Kalmado.
8: At peace ka na si Lord ang bahala sa lahat.
6: Mm-hmm.
8: And si Lord niya ang nangyaring sa lahat nung ano, hanggang 10. And makikita natin.
6: Nakayanan niya.
8: And malalaman na, maaanohan na lang natin na nagpo-produce ng yung suffering, di ba, nagpo-produce ng
6: endurance. Yes.
8: Ang sabi doon, pagtitiyaga or pagtitiis.
6: Yes.
8: Di ba, the more kang, tumatatag ka din.
6: Tama.
8: Kaya nagpo-produce rin yun ng magandang character.
6: Mm-hmm.
8: Na hindi ka, pwedeng ibang tao kung wala ka kay Lord.
6: Yes.
8: Ay pwedeng magpakamatay.
6: Diba? Oo.
8: Actually, na-mention niya yun.
6: Na?
8: Gusto niya na rin sumunod.
6: Gusto na rin niya sumunod. Oh. Yan yung magiging initial eh.
8: Mm-hmm.
6: Diba? Because of the, grabe, 5 yung namatay.
8: Yes.
6: Diba? Parang,
9: kalungkutan.
6: Sobrang kalungkutan yun. Ano? Mm-hmm. Pero yun nga, sa gitna ng sobrang kalungkutan, sobrang kaguluhan, sobrang pagdurusa, pero pag si Kristo ay nasa puso mo o nasa buhay mo, talagang andun pa rin yung pag-asa. Hindi niya yung mawawala sa'yo. Andun pa rin yung kapayapaan at katatagan ng loob. Not because of you, but because Jesus is in you. Yes. Sister Zenny, ikaw, ano ba ang dating naman sa'yo ng ating verse?
9: Sa una, ito, no, yung trials at mga pagsubok sa buhay ay normal.
6: Nangyayari, it happens.
9: Nangyayari, yeah. Kahit kanino, ng tao.
8: Part
9: of life natin dito sa mundo. Wala namang problema na ibig sabihin, merong mabigat, merong hindi
6: magaan
9: mabigat.
6: Lang.
9: Pero lahat dumadaan sa pagsubok sa buhay.
6: Meron kayang tao walang problema? Tingin mo. Patay na yun.
8: Patay na yun.
9: Kasi wala talaga ng buhay natin.
6: Yes, oo, tama.
9: At pangalawa, ang mga trials at pagsubok ay merong divine purpose.
6: Yan,
9: hindi ibibigay ng Diyos kung wala siyang dahilan kung bakit mo dapat pagdaanan ang mga pagsubok na yan. At siya rin ang magbibigay sa atin ng lakas. Kung paano natin ito mapagtsatsagaan. Magbibigay sa atin ng grace and mercy
6: kung
9: para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na to. Katulad kay Job, sa Bible.
6: Yes, na, grabe yung kwento ni Job.
9: Diba? Ang tines ng Lord kay Job ay yung kanyang pagiging matuwid at yung kung tutuloy pa ba siya mananatiling tapat sa Panginoon.
6: Amen.
9: So, kung ganito yung nakikita natin na bakit nagkakaroon ng pagsubok, syempre mag-iiba yung ating pananaw sa pagsubok. So, meron pala akong matututunan
6: kaya ko
9: sa
6: pala
9: pagsubok na ito. Pag na pagtagumpayan ko, ito ang mangyayari. So, yun. Magkakaroon pa ng endurance. Tapos yung character mo talagang mag-iiba.
6: Magiging mature.
9: Mag-improve. So, tama. Salamat, Lord, sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay.
6: Amen. Yeah. Actually, Sister Sharon and Sister Seni, sa mga problema, trial sufferings, mga kalungkutan, sa totoo lang, these are the times kung saan we really experience God. Yes. Diba? Kasi minsan, pag masaya ang tao, the tendency is nakakalimot tayo sa Diyos. Diba? Pag nagkakasakit, yan. Nagdadasal na yan. Pag-pray mo naman ako, may sakit ako. Nakakaalala. Pero, pag sa mga ganito, and then, experience niya yung faithfulness, yung habag, iba na yun. No? Pag na-experience niya yan, alam mo na doon niya masasabing, buhay ang Diyos. Our God is a living God.
9: Yes.
6: Diba? Amen. Kaya yun, although, siguro habang hindi natin na-experience, sabi, ang dali nyo lang sabihin yan kasi hindi nyo na-experience. What about me na nakatira sa tulay, ilalim ng tulay, walang makain? Ano kaya ang perspective ng mga ganun? Ibig sabihin, hindi kamatayan, hindi sakit, pero yung ipinanganak akong mahirap, ngayon matanda na ako, mahirap pa rin ako. Ang mga anak ko ganyan, parang mamamatay ako, mahirap pa rin ako. Anong pwede natin sabihin dito? Kasi we're talking about tiis, we're talking about tiyaga, we're talking about yung it produces character, it produces hope, of course, in Jesus Christ.
8: Sige.
6: Hindi ginagawa ano eh, no? Mahirap talaga.
8: Mahirap
6: diba?
8: Siya.
6: Mahirap
8: pero,
6: siya.
8: Diba, kung, kasi nga sabi nga ng Bible, o sabi nga ng Panginoon,
6: yes, yes.
8: Kahit sa ang sitwasyon, dapat tayong maging content.
6: Content.
8: Diba? Anong Tagalog ng content?
6: Contento.
8: Contento.
6: Ayun. Satisfied.
8: Satisfied or ano. Mahirap sabihin, pero kung kunyari ikaw na bilang, di ba, na hindi ka naman masyadong nakaranas ng mga mararangya ng mga
6: nabuhay.
8: Ikaw, kunyari kung nakatira ka nga sa ilalim ng tulay, sa'yo, normal yun. Diba? Mm-hmm. Kung ikaw na, kunyari, bata, lalaki ka sa ilalim ng tulay na 3 times a day kumakain, na normal yun. Parang sa iyo, hindi ka maghahanap ng iba. Diba? Hindi ka maghahanap ng mga kung ano-ano pa. Kasi nga, nasanay ka. Unless na na-expose ka o na-expose yung bata siguro sa mga ganon, eh maghahanap nga siya. Pero yun nga, dapat at the end of the day, ang i-introduce pa rin kung ano yung purpose ni Lord, bakit hanggang ano, pag ano mo, hanggang matanda ka na, nandun ka pa rin. Siguro parang dapat naman nag-ano sila.
6: Nag-improve
8: na kundi.
6: Hindi, sila may nagsabi, si Mother Teresa ba yun? May nabasa ako. Pag pinanganak ka mahirap, hindi mo yung kasalanan. Pero pag namatay ka mahirap, kasalanan. Parang gano'n. Kasi, di ba, pag alam mo, pinanganak kang gano'n, may iba yung pagsisikap mo eh. Hindi mo magsisikap ka talaga. Hindi mo namin sinasabing, dahil kaya ka nandiyan, tamad ka or what. No, we don't judge here. Yes. Pero marami pong mahihirap na nagtagumpay sa buhay.
8: Yes.
6: Marami pong mahihirap na nakatapos mag-aral, yes, nag-graduate, naging maayos ang buhay. Why? Kasi nga, kahit mahirap sila, kahit gano'n sila, may pag-asa pa rin sila. So meaning, may inspiration sila to strive more, to work harder. Kasi alam nila kailangan nilang gawin yon at nakita naman nila yung bunga, di ba? Kaya, yung may mga tanong na gano'n, siguro po talagang kailangan natin ng wisdom. Lahat tayo, kasi minsan we are very limited. Kaya ang parang sikreto doon is that lalapit talaga tayo sa Diyos. At hihingi tayo ng wisdom at magiging mas malapit tayo sa Kanya dahil yun nga, no? Para mas matutunan natin. Now, trials.
9: Lang, sis. May dagdag pala ako doon sa...
6: Sure.
9: Kasi, sa personal experience ko, yung father ko, military, tapos anim kami magkakapatid.
6: Anim.
9: So, hindi naman kalakihan ang sahod ng military. So, kumbaga, nung maliliit kami, talagang dumaat kami sa hirap. Yung meron, di ba, yung ulam ay, halimbawa, itlog lang, or merienda, alaala ko, merienda ko, yung kape, tapos lalagyan ko siya ng kanin. Tapos yun yung merienda ko. So, kumbaga, nung time naman na yon, hindi naman kami naghanap o hindi naman ako nainggit doon sa mga kapitbahay or ano. Kasi ang talagang kwan doon, yung mother ko always nandyan. Yung presensya niya, parang
6: sapat na yan.
9: Sapat
6: yan,
9: na. Sapat. Kung ayun, may mga kahirapan, natitiis din. At kumbaga, ito yung naging, kumbaga nasanay. Yung sabihin,
6: kinasanayan
9: ko nung bata ako. Kumbaga, kung merong dumating na mas mapagsubok na mas mataas dyan, nakakayanan ko pa rin. Dahil nga, hindi naman kami lumaki sa karamihan. So, kumbaga, salamat din sa father ko dahil nasanay kami sa ganun. Pero, hindi naman natapos sa ganun. Siyempre, nag-aral, mga kapatid ko. So, nag-aral ako, nakatapos, at nagkatrabaho, so na-improve na yung buhay.
6: Amen.
9: Sa biyaya ng ating Panginoon.
6: Kaya ngayon po, apat na klase na ang ulam nila sa
9: inyo. Yes.
6: Yes. Amen.
9: Every day.
6: Yes. Yan. Oo naman. Yes. At saka sinasabi niya, ako naalala ko yung nanay ko, yung inang ko, I call my mom inang.
9: Mm-hmm.
6: Sinasabi niya, matuto ang, pag maigsi ang kumot, anong gagawin? Matutong mamalukto. Sabi niya, kung ano yung kinikita mo, dapat doon ka lang gumagalaw. Hindi ka gagastos ng malaki sa kinikita mo. Yan, lagi yung sinasabi yun. Eh, mahirap lang din kami noon. Kaya, kumbaga, yung kapitbahay, makikita mo, sasarap ng ulam. Tapos, ba't puno lang tayo isda? Tsaka gulay. Pero ako mareklamo noon eh. Maganda yan, healthy. Sabi nila, healthy. Masarap din naman ang baboy, di ba? Pero... Ganun lang kami, pero hindi kami talaga yung nagre-reklamo, nagmamaktol, na hindi ako mabili sapatos. Alam mo yan, lalagyan mo na lang ng karton yung sapatos, hindi ka pa mabilan. Pero, aral pa rin, di ba? Dahil alam mo, mahirap ka eh, di ba?
9: Yes.
6: Anyway, so sinasabi po na trial sufferings will serve as lessons to gain spiritual growth and maturity. Sa inyo, mga sisters, paano nakatulong tong mga bagay na matutunan nyo tong, yun na nga, maging ano tayo, patient, diba? When it comes to knowing God, yan, nung nakilala na nakipagtagpo na si Lord sa inyo, ano yung perspective nyo on this? Kasi nga, yun yung verse natin ngayon, eh, paano nakatulong sa inyong spiritual growth itong mga characteristic na to? O paano nyo siya lang na-develop? Of course, by reading the Bible, what else? Naghihintayan tong dalawa. Siyempre, dahil.
9: Yun na nga, no? Yung trial sufferings will serve as lessons to gain spiritual growth. At kasi ganito yun sa experience ko, no? Example ko sa, when it, in terms of forgiveness.
6: Mm.
9: So, paano ko matututunan na mag-forgive kung hindi ko naranasan masaktan. So, nung una, syempre, sakit-sakit na yun, ano pa lang, kumaga, ang tawag dito yung, hindi pa masyadong masakit, pero nakayanan mong magpatawad.
6: Yeah.
9: Ngayon, may darating uli na isang tao masasaktan ka uli, or situation, masasaktan ka uli, pero nakayanan mo uli. Kumbaga, napatawad mo uli yung mga taong yun. So, kumbaga, testing talaga yan. Kumbaga, sa school, di ba, merong easy, tapos nagiging intermediate, dahil yes. hard na yung mga exam. So, salamat sa Lord talaga sa mga pagsubok na dumarating sa buhay ko, dahil doon ako talaga natututo na kung pagpapatawad man yan, pagtitiis, dahil naranasan ko yung pagsubok na yun. At amen. Thank you, Lord.
10: Alam mo, before we take a break, ito pong pagtitiis o pagtsatsaga ang pinag-uusapan natin, hindi lang yung suffering trials, ito rin yung relationships, no? Sa relationship kasi, minsan may mga bagay-bagay na kailangan tiisin natin, lalo na pagmahal natin ang tao. Or, pwede rin in reaching out to people, hindi ka agad sila magiging tatanggapin ka eh, di ba? So, kailangan tsagain mo. Magtsatsaga ka, magiging titiisin mo muna yung mga pagtanggi sa'yo, pero nakafocus ka pa rin in reaching out to them para i-share yung word. So, meaning, hindi lang yung magsasuffer tayo, magkakaroon tayo ng mga problema, hindi rin yun. Ito yung may kinalaman din po sa mga relationships natin na kailangan talaga maging matiisin tayo, maging matyaga tayo. Patient, perseverance, yung sa sinasabi natin. Alright? So, mga kaibigan, yan muna yung unang bugso ng aming discussion dito sa Celebrating Life with Sister Senia and Sister Sharon. Magbabalik po ang Celebrating Life matapos ng ilang paalala.
5: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa'yo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
10: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Basta ka napaka-pilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: This announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
7: mano po dito, mano po dito.
6: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Be motivated. Be inspired. And grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
9: Okay, nagbabalik na kami dito sa Celebrating Life. Ayan, si Sister Seni. Sister Seni, ano, what do you do sa Philippine Information Agency? Saan section ka?
10: Yes. Assign ako sa Planning and Communication Research Division. Ang ginagawa namin doon ay we facilitate the work and financial planning every year yon. Wow. We facilitate the OPCR, kami yung nagre-review ng mga OPCRs ng mga heads, regional heads and division chiefs. Nag-a-assist din kami sa budget preparation ng agency.
9: Parang hirap ng mga sinabi yung trabaho. Parang napaka-paperwork noon.
10: Pero
9: may time pa rin si Sister Seni sa mga Bible studies namin. Hindi niya sinasabing busy ako.
10: Yes.
9: Lahat naman tayo busy. Yes. Diba? Ikaw naman, Sister Sharon, what do you do?
11: From the Digital Media and Research Division ng PBS. And yun, syempre pagka-digital, social media,
9: yes,
11: hawak namin ang website, ang Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, lahat na ng area.
9: Platforms.
11: Ng platforms ng sa online. And syempre sa Research Division, gumagawa rin kami ng mga dagling kaalaman, yung parang
9: oy, na-e-edit sa sports radio.
11: Did you know that? Something, ganyan, ganyan. Kami yung gumagawa ng script and kami rin yung nag-voice and kung ano-ano pang pwedeng iutos kami.
9: Sabi mo lahat na.
11: Lahat na actually. Nag-anchor din ako. Meron din akong program sa Sister Ray, pwede ba?
9: Pwede naman.
11: Ba
9: yun?
11: Para
9: pwede
11: napanood
9: naman
11: ko yun. Ano, napanood mo na ba yan? Yung Tining ng Kababaihan sa magazine, ano rin po, sister radio ng ating, eto, ng
9: sports radio. At Radyo Pilipinas, ating, Radyo Publiko.
11: Yes. And siguro yon.
9: Yon
11: ang ginagawa ko.
9: Mga pinagkakabalahan namin. And meron kaming PBS Bible Study every Wednesday. That's 12 to 1. Kaya kami po, yung community namin, ay talagang we see to it, no matter how busy we are, we talk about God and His Word, kasi ito yung nagsisilbing kapahingahan ng puso at isip namin at nagbibigay.
11: Sa workplace.
9: Sa workplace, yes. Oh,
11: diba? Kapahingahan natin sa trabaho, sa workplace.
9: Yes, every that's Wednesday. Right. 12 to 1 every Wednesday. Ayan. So, eto na, pag-usapan natin. Ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin or steps para talaga matutunan natin how to respond properly and maturely to trials and challenges or mga relationship conflicts, relationship problems? Kasi bahagi ng mundo yan eh, di ba? Every day talaga we face different scenarios sa buhay natin. Paano ba ang tamang response dito para masabi talaga na babalik tayo sa ating scripture ngayong araw na to na Romans 5:3-5. Sister Sharon muna.
11: Okay. Di ba, hindi naman tayo makaka-develop ng mga ganyan, di ba, yung patience, ng kindness, or ng, di ba, ng perseverance,
9: endurance, yes,
11: di ba, kung hindi tayo nagbabasa ng Bible.
9: Amen.
11: Kung hindi tayo nagpe-pray o nananalangin sa Diyos. Mm-hmm. Kung wala tayong pagtitiwala o we don't believe in God.
9: Yes.
11: Ay nawala tayong pagdedependahan. Hindi tayo makaka-develop noon. Kasi syempre, nakatuon tayo, di ba, sa Panginoon. Kaya natin nagagawa yun. Siya yung gumagawa noon on our behalf with the help of the Holy Spirit, di ba? Kaya, siguro isang discipline o spiritual discipline na kailangan nating gawin o kasama lagi sa ating Christian walk para ma-develop natin yung sinasabi sa Romans
9: 5:3-5
11: ay yung magbasa ng Bible.
9: Yes.
11: Actually, kami, we make it a point na every day, kahit 15 minutes a day, or kahit ilan, kung 30 minutes ba yan, or kung ano yung kaya mong ibigay sa Panginoon, umaga ba yan, or gabi, kailangan nating, kumbaga, know Christ, di ba? Malaman natin kung sino ang ating Diyos na sinasamba. Kasi kung hindi natin siya kilala, hindi tayo magkakaroon ng yung yearning to know more about Him. Kaya, siguro yun, magbasa ng Bible. And pangalawa, yung communication naman pataas. Tayo ang magko-communicate sa kanya. 'Di ba? When we read the Bible, siya yung nagko-communicate sa atin. Siya yung
9: It's how God communicates
11: sa atin. Parang ito yung gusto niya na gawin natin through reading the Bible, 'di ba? Sa pwede yung commands, pwede rin po yung promises ng Panginoon na mababasa natin sa Bible. And kung ano yung mga dapat nating gawin, 'di ba? Yung will niya sa atin. Pero pag tayo naman nagko-communicate sa kanya, kailangan din tayong yung prayer, through our prayer, kasama rin po yun sa ating quiet time, every day na ginagawa natin sa araw-araw. Kaya, itong mga spiritual disciplines, at saka yung ano, di ba, fellowshipping with fellow Christians, di ba, going to church, di ba, kasi hindi ka makakaroon ng feeding about God, kung hindi ka magdadalo sa mga churches o yung, di ba, sa simbahan, di ba? Or kung saan mang simbahan kayo, affiliated, di ba? At saka, syempre, yung fellowship, o kunyari, sa office natin, meron tayong mga Bible studies, yung pag-a-attend ng mga ganon, and makaka-encourage din yun sa atin when, pag meron tayong mga problema,
9: yes,
11: di ba, sa buhay. Kaya ito yung mga spiritual disciplines na pwede nating gawin para maka-develop ng, yun nga, endurance,
9: hope,
11: yung
9: despite the challenges, yes,
11: yung hindi out of our own,
9: yes,
11: hindi natin kayang, di ba, kunyari, sunod-sunod yung problema, minsan kasi, di ba, sabi nga nila, may kasabihan na, when it rains, it pours. Yes. Negative yan, pwede rin positive. Mm. Pero meron yung sunod-sunod. Pero hindi natin madidevelop yung pagkakaroon ng peace at saka yung pag-surrender sa Panginoon kung wala yung pagtitiwala natin sa Kanya.
9: Amen. Well said. Oh, Sister Jenny?
10: Pag may problem ako, unang-una talaga ay dudulog sa Panginoon through prayer. Then, babasahin ko yung mga promises ni Lord na napakaganda naman. Nagbibigay sa akin yun ng hope talaga at sabi ko, Lord, ikaw po ang bahala sa akin. Meron lang akong i-share the verse, yung James 1:2. Sabi rito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds or various kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Isa pa yung palang ano, pagka may problem ako. At saka tuwing umaga, di ba? Parang naging, ano ngayon, yung I worship God. Mm-hmm. Or nakikinig ako ng mga
11: worship songs.
10: Oo, hymns, worship songs. Tapos na-uplift talaga yung heart ko. So, importante rin talaga yung kumakanta tayo sa Panginoon.
9: Kakantahan natin si Lord, no?
10: Yes.
9: Oo. Actually, ito po para ma-embrace mo talaga yung sinasabi na yun is you cannot do it alone. On your own lang. Kailangan mo talaga ang ating Panginoon. Kasi sa buhay natin, especially these days, sisters, di ba? Mm-hmm. Sobrang dami ng challenges, no? Hindi lang po pinansyal, yung environment natin, political scene, ang dami na eh, mental, di ba? Mm-hmm. Napakarami ngayon. Nabalitaan nyo ba yung estudyante na nanaksak sa school?
10: Oh.
9: Na 11 years old lang siya. I mean, mga pangyayaring unthinkable. Why is it happening now?
11: Bakit siya nalasa?
9: Depressed siya. Bata, pumasok siya. And then, you know, marami siyang, siguro mga pito yung sugatan. Bata yun ah. So parang, may isip mo, ba't nangyari yun? Nangyayari yun kasi, yun nga, siguro, ganun na siya, may problema na hindi na na-address, mm-hmm. diba? Anyway, so, sinasabi nga, each person has different response to problems, situations in life. Bakit nga ba, no? May taong kahit ang daming problema, pero tingnan mo siya, chill-chill lang, di ba? Relax lang, kasi alam niya na. Hindi naman ako Diyos eh. I don't play God. I prayed to God, humiling na ako sa Diyos, nagdasal na ako. Ba't po problemahin ko pa? Ibig sabihin, hindi ako naniniwala sa Kanya. Sabi nga daw, pag nag-worry ka, you don't trust God. Yes. Di ba? That's the way it is. So, pag nagdasal ka, huwag ka na mag-worry. Posible ba to, mga sisters? Mm-mm. Kung may problema ka talaga, syempre mag-iisip ka, mamamroblema ka ng konti, pero maraming tao hindi ganyan eh. Talaga, they trust God 100% all the way, sisters.
11: Pali, siguro yung i-share ko lang yung dun sa Corinthians, dun sa Bible, ano po, yung kwento ng Macedonian Church.
9: Mm-hmm.
11: Naghihikahos, ang word na ginamit dun, suffering, naghihikahos sila, sunod-sunod yung problema, nangangailangan sila. Pero may nangyaring sa isang church ng nangangailangan. In other words, siguro kung ano yung tragedy na naranasan din ng isang church. Pero kahit in spite of nasa paghihikahos sila, hindi sinabing naghihirap lang o konti lang.
9: Paghihikahos, iba yun eh.
11: Naghihikahos.
9: Said na said.
11: Oo. Pero sabi nila kay Paul, Paul, gusto naming tumulong sa aming mga kapatid dun sa, kalimutan ko kung ano yung church na yun, na in spite of naghihikahos sila, dumaranas sila ng suffering, dumadanas sila ng persecution, gusto pa rin nila, yung heart pa rin nila, na tumulong sa iba na nangangailangan. Kunyari, di ba? Parang katulad yung nangyari sa atin. Yung 7.8 magnitude na earthquake.
9: Sa Mindanao.
11: Diba? Natutuwa din ako na although nangangailangan yung mga, diba? Yung mga churches natin dito. Not only churches, yung mga kababayan nating Pilipino, nangangailangan din. Pero, tumulong sila, nagpadala sila para tumulong sa ating mga kababayan na
9: Nangangailangan.
11: O na
9: at nasa lanta.
11: Biktima yes. ng earthquake. Kaya parang hindi mo, di ba yung parang, minsan kasi parang lagi na natin inaano na, parang, ay, ano yan eh, may hirap yan, dapat laging tutulungan. Dapat hindi rin po yun yung ating mindset na even if we are experiencing, di ba, yung mga paghihikahos, di ba, may time yun eh, na walang-wala, not enough, when, di ba, when nandun tayo sa stage ng not enough, eh, pero dumarating din tayo na meron tayo yung just enough, yung tama lang, di ba? At meron naman tayong
9: more than enough
11: na dumarating na sobra-sobra yung blessing. Pero nagkataon na nandun tayo sa not enough, tapos may isang nangyari na nangangailangan yung ating, nangyari, isang kaibigan, or yung ibang, ayun nga, yung nangyari sa earthquake, pwede po natin, pwede tayong tumulong. Hindi po, ano to, hindrance, yung sitwasyon natin na nagsasuffer din kami. Hindi sinabi ng mga Macedonian Christians na nag-ihikahos din kami, bakit kami tutulong? Pero yung heart mo, pag ikaw ay nakadepende kay Lord, hindi ka nag-worry.
9: Hindi ka makasarili.
11: Makakatulong ka sa iba.
9: Amen.
11: Kaya it's not about your, kung ano yung nasa pera sa kamay mo. It's about your heart. To give.
9: It's always the heart, right?
11: Yes.
9: Yes. Yun ang tinitingnan naman talaga ni Lord sa bawat isa po, yung puso natin. Sister, yung take mo dito.
10: Ito nga, no? So, lahat tayo dumarating sa problema. Example ko na lang yung, siguro yung, ano, physical na pagkahulog ko sa hagdanan. Hindi ko kasi nakakalimutan yun. So, nahulog ako sa hagdanan, mga 4 steps, pababa, ganyan. So, ano, hindi ako makatayo, tinulungan ako ng anak ko. Tapos, yung likod ko, laging may tumutusok. Tada, lalakad, may tumutusok. So, sabi ko, ano kaya ito? Pero, nagkataon naman sa church, meron yung prayer, miracle prayer group. So, every night yun. So, syempre, nagdasal ako sa Panginoon. For healing. Then, nagpa-pray over ako doon sa, bali 3 nights yun. Then, napansin ko, parang may improvement na siya. So, nakapaglakad-lakad na ako sa baba. Yung, pero meron pa rin konting sakit. Pero yun nga, inuna ko yung Panginoon sa, sabi ko, Lord, ikaw magpapagaling sa akin. Pero sabi nung anak ko, Mama, pumunta tayo sa pa-X-ray ka. So, pumunta kami doon sa Estabio Medical Center. Then, ang result naman, salamat sa Diyos, at wala namang
9: fracture
10: o bali.
9: So, inauna mo si Lord eh.
10: Oo.
9: Inayos niya yun.
10: Inayos niya. So, thank
9: sarap
10: you,
9: na.
10: Lord.
9: Thank you, Lord. Actually, yung mga experiences natin, iba-iba talaga yung response, diba? Ako naman, personally, kwento ko lang, na-operahan po ako 1997, laminectomy. Yung aking spinal, yung ilalim, nagkaroon ng na-disalign. Natanggal siya. So, parang ganyan, natanggal siya. So, kailangan ibalik. Nung nakita nila yung x-ray, nagkalaman na siya. Kasi kaya para super painful. So, yung response ko ron, parang nag-hysterical na ako. Dahil sinabi nila, alam mo tong operation na to, pwedeng hindi ka na makalakad. Sasabihin ba naman sa'yo yun? Parang hysterical ako. Eh, meron akong pinsan nun. Alam mo yun yung salita, doktor. Pero tao lang yun. Nangyayari yun. Magtiwala ka sa Diyos, ipapag-pray ka namin. Hindi pa ako Christian nun. Pero ako, kahit sinasabi, ipapag-pray ka namin. Eh, talagang anxious ako. Pero that night, siguro, yung prayers nila talaga, grabe. Parang nakampante ako. O nga, no, ba't iisipin ko hindi ako makakalakad? Iisipin ko makakalakad ako. So, bago yung operation, talagang todo dasal yung mga magulang ko. Tama pala yun, ano, pag pinili mo mas maging magtiwala sa Diyos at maging positive. Yung katawan mo, madadamay din na, di ba?
11: Yes.
9: O, kinakabahan ka ba? Sabi ng doktor, huwag kang kabahan. Ah. Ako yung anesthesiologist, magano, okay na, mukhang okay na. Ang ganda ng blood pressure mo. Okay, okay, itong opera natin, relax lang siya. So, paano ka nang i-relax? Nervyoso ko kagabi. Anyway, awa ng Panginoon. Ito naman ako ngayon. That was 1997, naging maayos naman. Kaya, ang sinasabi ko lang dito, minsan, pag may mga problema tayo, ang nauuna, takot. Nag-i-hysteria tayo. na overthinking. Di ba ganyan naman ang response natin? Yes. Pero ang sinasabi sa verse natin ngayon, ang sinasabi sa, akala ko pinapahinto ako eh. Ang sinasabi sa verse natin ngayon, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Yun. So, pa nagkaroon ka na ulit ng problema, lesson yun nangyari, teka, hindi ako matatakot, may Diyos. Di ba, sister?
10: Yes. Relax.
9: May Diyos akong aasahan. Doon ako sa iyo, Lord, aasa. Alam kong pagagalingin mo. Yes. Kung may problema kami, yes, may problema pa, pero nagtitiwala ako sa iyo. So may pag-aasa pa rin, hindi ako mawawala. Kaya, di ba, ang dami dito nagpapakamatay.
10: Mm-mm.
9: Parang wala na silang choice sa buhay, kundi tapusin ang buhay. Bakit ka nagpakamatay? Gusto ko na tapusin ang lahat. Nilalagay nila sa sariling kamay nila. Kasi nga,
11: kumbaga nauna yung takot at hindi nila naisip at si Lord.
10: Nawala lang pag-asa.
9: Sad to say, walang Jesus sa buhay nila. Di ba? Yun ang medyo nakakalungkot. Kasi sabing ka, because God's love, ayan na, has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So pag tinanggap kasi natin si Jesus wholeheartedly, the Holy Spirit may indwelling sa atin. So may mga naiisip tayong negative, eh syempre i-review ka, no? At i-comfort ka. Di ba gano'n naman yung Holy Spirit? I-comfort tayo.
11: I-add ko lang.
9: Yeah, sure.
11: Meron
9: sure.
11: Ba tayong time?
9: Meron pa naman.
11: Bali, yung mga character sa Bible na dumaan sa mga ganyan, di ba? Yung suffering.
10: Yes.
11: Si Joseph the Dreamer, naalala niyo yon, di ba?
9: Yes, very, ano
11: siya, di ba?
9: Familiar.
10: Pinagbili,
11: tapos na kulong, di ba?
9: Na kulong, yes.
11: Talagang kala niya nakalimutan na siya ni Lord. Pero may purpose pala si Lord, gagawin siyang second in command sa Egypt para maging second in command kay Pharaoh.
9: May plano pala si Lord, no?
11: Minsan kasi, hindi lang yon, si David, di ba? Dumaan siya kay Goliath, di ba? Pinatay niya. Tsaka yung mga shepherd siya, di ba? Pumatay siya ng lion, ng bear, tapos, ayun nga, si Goliath o yung giant. Pero, may purpose din siya, siya pala yung magiging king. Kumbaga, ipapalit sa king kay si King Saul. Sino pa ba ang mga dumaan, di ba? Dumaan sa mga hirap na ganyan. Si Moses, di ba? Sabing ganun ni si Moses, bago siya naging redeemer ng Israelites para tulungan makalaya sa Egypt, dumaan din siya for 40 years, tinuruan siya ng Lord.
9: 40 years?
11: Prince of Egypt siya, di ba? Natutunan niya yung sa University of Egypt. Pero iba yung ano ni Lord, ang gusto niya, yung way ng education ng Panginoon kay Moses. Kaya for 40 years, binago pa rin niya yung mindset ni Moses. Kumbaga, natutunan siya o nag-aral siya sa University of Wilderness ni Lord. Kumbaga, in-unlearn. Kailangan niyang ma-unlearn yung mga natutunan niya sa Egypt, di ba? Para magkaroon ng ibang mindset. Kasi pag marangya ka, sabihin lumaki ka ng marangya, spoiled, lahat.
9: Nakatingin ka sa akin.
11: Bibigay sa'yo. Diba? Yung parang uutusan na lang niya. Madali kang maani. Pagka yung ikaw lang mag-isa, wala kang utusan. O kapag may mga may hirap na dumarating, parang
9: weak ka.
11: Weak. Oo.
9: Weak.
11: Totoo.
9: Weak.
11: Pero nung trinain siya sa wilderness, wala siyang maasahan.
9: Marami siyang test.
11: Oo. Kailangan niyang umasa ng pagkain, kung ano yung sa mga puno-puno, gano'n. Hindi natin alam kung ano yung ginawa ni Lord sa kanyang testing. Pero siya yung naging, di ba, Moses sa, di ba, siya yung naging, instrument para mahati ang Red Sea. Para
9: yes.
11: makatakas ang mga Israelites away from Egypt. Kaya yung mga kwentong sa Bible, yung marami pa actually, na dumaan sa hardship kasi may purpose ang ni Lord para maging kang level up, di ba?
9: Yes.
11: Kaya yung mga nararanasan natin, di ba? Hindi yan negative. Laging tignan natin yan para lang vitamins.
9: Yes.
11: Mga problema. Dahil lumalakas tayo.
9: Vitamins yes. ng faith.
11: Ng faith.
9: Yan. Yes. Para mas lalo tayong mag-grow yes. as a believer and follower of Jesus. Anything to add before we go? Kasi tayo, danger. Take away message.
10: So, unang-una, di ba, yun na nga, sinabi naman sa Bible, no, may problem tayo. So, wag, ano, wag mabahala.
9: Yes. Kung
10: baga, yun na nga.
11: Worry.
10: Wag mag-worry at isipin mo, may purpose si Lord dyan.
11: Mm-hmm.
10: So, go agad in prayer and ask God for wisdom and revelation kung ano ang purpose ni Lord dito sa problem na to at kung ano ang solution na ipapagawa niya sa iyo. So, laging ano yan, laging Lord, una sa lahat.
11: Yes. Kasi kapag ano lang siya, prayer away, di ba? Mm-hmm. Mag-utter ka lang ng word, hindi mo kailangan pumunta ng church kahit saan.
9: Yes. Diba?
11: Kahit nakasakay ka sa MRT, diba? Mananalangin ka lang, Lord, tulungan mo po kami. Sa, nyari, naisip mo yung problema nyo, ganyan. Ano lang siya, prayer away lang. Sasagot
9: yes.
11: siya.
9: Yes. Always seek God, no? Every yes. step of the way. Kahit maliit, malaking problema, dapat si Lord. Tsaka lagi mong sasabihin, ano kaya ang purpose ni Lord? Mm-hmm. Hindi yung you blame yourself, you blame people. Laging, pagdasal ka, Lord, pakalmahin mo naman ako. Hindi ko pa maintindihan ngayon yung nangyayari. Pero Lord, I still trust you. I submit to you. I surrender to you. So yung character nandun, di ba, na ikaw ay patient. And ang pinakamahalaga sa lahat, andun yung faith natin kay Lord. Okay? Yes. So, at this point, patapos na kami. At sabi nga ng ating EP ay tapos na kami. Okay? So, anything, message para sa... Ito po yung unang oras. May pangalawang oras pa kami kasi may guest po ako, si Sister Nate Delia. Yan. Yung kakaiba rin ang ikikwento sa atin ito, yung kanyang reflection on our verse for today, Romans 5:3-5. Okay? So, Sister Senny, thank you so much for your
10: thank
9: time.
10: You.
9: Maraming
10: thank
9: salamat. Sister Sharon.
11: Thank you. We're honored.
9: Masaya ako, maaasahan ko itong lagi. Kahit na madali ang imitasyon lang, ay nandyan sila para dito sa ating radio and Facebook ministry. Sa halan din po ni, of course, ng ating tagabantay dito ngayong umaga, si Miss Micaela Allen ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Babalik po ang Celebrating Life sa ikalawang oras.
8: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports
4: we
8: Radio
4: 91. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always up. PH. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
12: Philippine Standard Time, 7:56 na umaga.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Patuloy na lumalakas ang severe tropical storm Francisco habang gumagalaw ito sa Philippine Sea. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, namataan ang sentro ng severe tropical storm sa 1,315 kilometers silangan ng Timog Silangan, Luzon. Severe ang Francisco ay may pinakamalakas na hangin na 100 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 125 kilometers bawat oras. Tumatak ito kanluran, hilaga-kanluran sa 25 kilometers bawat oras. Ang severe tropical storm Francisco ay hindi direktang makakaapekto sa kahit saang bahagi ng bansa ngayong araw. Samantala, sinabi ng PAGASA na maaring maglabas ito ng bagong weather advisory ngayong araw. Ito'y dahil sa inaasahang malakas na ulan sa Hilagang Luzon at ilang lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. PhilSA o Philippine Space Agency na tukoy ang mahigit 137 hectares na posibleng landslide area matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Narito ang ulat ni Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas Report.
13: Hinatay ang mahigit 137 hektarya ng lupain sa Sarangani at Davao Occidental ang posibleng naapektuhan ng landslide Bunsod ng malakas na lindol noong Hunyo a 8, ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA, natukoy ang mga apektadong lugar sa mga bayan ng Glan, Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental, gamit ang satellite images bago at matapos ang lindol. Batay sa pagsusuri, nakitaan ang malaking pagkawalaan ng vegetation o mga halamang tumatakip sa lupa na indikasyon ng posibleng pagguho ng lupa. Sinabi ng PhilSA na ginagamit ang satellite data upang matulungan ang NDRRMC at ang PHIVOLCS sa pagtukoy ng mga lugar na dapat bigyan prioridad sa monitoring at response operations. Patuloy pa ang pagmamanman ng ahensya habang hinihintay ang ground validation sa mga natukoy na landslide areas. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sa ibang balita, Department of Trade and Industry muling nagpaalala ukol sa bawal na pagbebenta ng vape malapit sa paaralan at iba pang lugar na puntahan ng mga menor de edad. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagpaalala ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga retailer at mamimili na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga produktong saklaw ng Republic Act No. 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act sa loob ng 100 metro mula sa mga lugar na madalas puntahan ng mga minor de edad. Ayon sa DTI, layunin ng RA 11900 na mabawasan ang exposure ng kabataan sa mga vape at iba pang covered products. Nakasaad sa batas na hindi maaaring magbenta ng mga naturang produkto sa loob ng 100 metro mula sa perimeter ng mga paaralan, playground at iba pang pasilidad na karaniwang dinarayo ng mga minor de edad. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang mas ligtas at mas malusog na pampublikong espasyo para